0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM, booking on. We got 4 10 minutes after 8 o'clock. Danza Kuduro. Dance was brought to you by the Big Shot Hot Dog. We got the Salasa Swag Sabunsa. Last hour, we got the program and this hot Thursday morning. In fairness, ha? Oh, hot na agad sa labas. Wala pa kami sa labas, ha? Sa labas, nasa loob pa kami. Ewan ko lang kung si Dr. Hart nasa labas na. Kapag nasa labas na si Dr. Hart, isa rin sa mga reason kung bakit hot ang labas. Paglabas ko pa, madadagdagan pa. Paglabas ni Sir Glenn ng binhi, madadagdagan lalo pa. Kasi ang dami ng hot sa labas. Yun ay ayon sa paniniwala namin. Si Dan, kamusta naman ang pakiramdam sa loob na inyong mga tahanan? Mag-ano kayo ng tubig, ha? Yung mga tawag dito, mga tubig na pwedeng mainom. Yan ang ating ihanda dyan. Malamig, malamig, malamig. Kailangan natin mga malalamig ng mga juices. No? Sayang naman kung... Diba? O kung inom lang kayo ng inom ng kung ano-ano, edi palamigin na nga naman natin. Para pag inom mo, tanggal ang init ng panahon. Diba yung mga ganun tipo? Kainin din natin yung mga halo-halo, yung mga ganun. Diba? Sasatin din ng sikat ang araw, hindi man yung mga something na malalamig. Huwag muna magbubulalo at saka RM, ha? Mamaya, pwede sundan. Diba? Mamaya na pa hapon, tira tayong RM. Shoutout sa mga taga Marlong RM Station. Kamusta po kayo lahat dyan? Lagyan nyo na lang side dish yung inyong RM dyan. Magtitin na rin ng halo-halo para balance, ano? Kapag sobrang init, halo-halo. Kapag sobrang medyo umuulan-ulan naman, RM. Diba? Shoutout natin ang Dallas Family! Hoy, maraming salamat po sa inyo. Walay klase ron kay Super Inet. Maraming salamat daw kay Mayor Clarex. Siyempre kina Sir Bernie di Atras din. Magandang umaga. Thank you so much. Kina Mayor Clarex sa suspended yung klase. Thank you daw po. Yan, maraming salamat daw po. Sabi ng mga taga-Kapis noon, kauswagan, sina Bing Lugs. Yon. Thank you so much for always listening. Arabella! Nakikinig din sa atin. Good morning po sa inyo lahat, mga taga-Iponan yan. And thank you so much. Shout out mga taga-Balingasag, MCP4 Crusher and Quarry 8 Team Equiparco. Uy, mag-ingat, ha! Mga nasa labas ang trabaho. Ako po, lalo na dyan sa may quarry, mainit po dyan. Ay, talaga naman. Ingat po kayo. Kung yung outdoor, yung ating mga trabaho, may doble ingat, ha? Magkalo, kalo, kalo, kalo. Tapos dagang tubig dapat, ha? Tubig, tubig, tubig. Yan ang sagot sa matinding inat. Okay, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9 na kumaga. Begin 17 minutes after 8 o'clock. Saglit, mag-commercial break muna ako, ha? Babalik po tayo with more. May butang sa tanan. Madayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amin na sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lamit na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pisaron ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo ano sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag
1: mo ba ma'am.

0: Sa panahon sa hulaw o El Nino, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: alamin.
1: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RRTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Nasa rin natin si HBG Jerry. Small but terrible kabayaan. Magandang umaga, Jerry. Ano balita sa kalsada?
3: Magandang umaga, Jason. Galing akong Agura, Santo Niño Street. Medyo okay, maluwag. Dumaan ako ng Gabukayan, Pedritso. Gabukayan, corner, Rosmina Extension, maluwag. Hanggang dumating ako dito sa may Puntod Coswagan Bridge, papuntang Bulwa. Maluwag, basta papasok ng downtown, maluwag.
2: Ayun, nasa may downtown area ka ngayon?
3: Di, ito ako ngayon sa may Negros ng ano, Kaoswagan.
2: Ayun, oh, sige, may pasero ka.
3: May pipick upin dito sa may bandang Kaoswagan.
2: Alright, sige, ingatan na pagmamanayo at ingatan ng iyong mga pasero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, small but terrible, kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasada ang aking medalan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible, kabuyaon. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RRTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Bukidnon. Hey, you better check your watch. It's set right now, 44 down, 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Nakikinig sa atin ang mga taga Maramag daw to. O yung niche niya sa Maramag. Ah, okay. Pero nandito sa city yung nagpapabate. Si Charo Dumalagan. At saka daw si Kent. Happiest birthday sa akong cousin na si Eugene Gaan. Magandang kumbaga po. Happy birthday, Eugene. At sa lahat naman nagsiselebrate na kanilang mga birthdays today. Happy birthday. Sana'y nagluluto ka na dyan at makapagpakain ka. Kaya sana'y masaya ka sa birthday mo ngayon. Ha? Sige na. Araw sa atin, 8:45. Mamigay muna tayo ng papremyo. Aras na para sa ating bugas at grocery sa ating The Price is Rise Overload. Pili. Saan lugar tayo? Saan drapags tayo bubunot? Ruleta. Select. Ang aming studio. Nandito pa rin ha sa may Pico Admin Building. Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 1? Aba, saan yung drapags ng Barangay 1? Ayun, bunot tayong isa. Ang nakasulat, Barangay 1. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay 1, Barangay 1, Jennifer Rodillon. Jennifer Rodillon, congratulations, Jennifer. Ang nakadaog ng bugas at groceries, ganoon din sa ating first winner kanina, itong si Roger Bagas ng Bara Makabalan. Roger Bagas ng Bara Makabalan at Jennifer Rodillon ng Barangay 1, congratulations sa inyong dalawa. Valid ID lamang para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga grocery. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Covenant Enterprises where your piso gets more value. 8:46 on for a break. Magbabalik pa tayo huling mga minuto ng ating program. Hoy! Padayin lang mga sweethearts sa pagpaminaw. Stand by. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik nga sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko rin ng rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

It's a Tamia for you. Officially missing you. Para sa lahat ng mga may hinahanap, hindi niya matagpuan yung taong yan. Wala na pala siya. Sina po bro, si Rinyela Slavistre. Maraming sinamat po sa mga updates na binibigyan niyo po sa amin, ha. Appreciate po namin. Magandang umaga po sa inyo at sa kanilang car wash dyan sa may bahagi ng Bukidnon. Shoutout Bahar Family ng Blanc Tupunton. Boy, it feels good to know that you're back. Bahar Family, shoutout po sa inyo. Magandang umaga. Belated happy birthday August 12 kahapon. Mavis Olinan sa Lapinig Balingoan na Misamis Oriental. Galing sa Olinan Family ng BNR Store Blanc Tubuara Puntod City. Maraming salamat po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Uy! Nagang salamat. Antabayan na po natin si George at si Dr. Heart para sa ating mga love songs, para sa ating music from the heart. Yan po ang susunod natin programa. I'll see you guys again tomorrow. Oye, huwag niyo kalilimutan i-follow ako, ha? Sa aking Facebook page, Jason space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? That's Jason space Heart FM. Of course, my name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, ang love parang wifi yan. Malakas sa umpisa. Tapos biglang, no internet connection. Nawawala na siya. Kahit anong refresh mo. Mga sweethearts, madaling siya magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko! This Romeo is bleeding.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagtipon sa Cagayan de Oro ang mga negosyante at kinatawan ng iba't ibang sektor sa Mindanao para sa 35th Mindanao Business Conference na ginanap mula Agosto 11 hanggang 13. Ayon kay Conference Director Irene Austria Floro, mahalagang aktibidad bilang plataforma para mapalawak ang ugnayan at mapalakas ang kooperasyon ng mga negosyo at industriya sa buong Mindanao. Layo ng komperensya na pag-isahin ang mga lokal na negosyo at iba't ibang sektor upang makabuo ng mas matatag na samahan at magkakasamang hakbang para sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Giit ni Floro, mahalagang maitawid ang pagkilos mula sa individual na inisyatiba ng bawat talawigan tungo sa mga nagkakaisa at koordinadong pagkilos ng buong Mindanao. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning mga sweethearts. It's a Thursday the 13th. Muntik na maging Friday the 13th. Magandang umaga sa mga kakagising lang. Here you go mga love songs na po. Ang sasa inyo. I know you guys are excited for this. Till 11 o'clock, music from the heart. At kami yung mga kasama, George and Dr. Hart.
1: Good morning, George. Maayong buntag. Kumusta po kayo? Ayan. Good morning, sweethearts. Ano mga nakikinig po sa atin buong Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental, at ganun din buong Bukidnon. Maayong buntag. Dr. Hart here. Another edition of Music from the Heart, and it's a Thursday, tama?
0: Thursday.
1: Ang bilis.
0: Thursday na, oo.
1: Buti nga, hindi na taon, no?
0: Oo nga, eh.
1: Thursday the 13th.
0: Thursday the 13th. Hindi Friday the 13th.
1: Oy, ingat tayo ngayon, ha? Sobrang init ng panahon.
0: Ay, grabe.
1: Heat index, nasa 43, ha? Grabe.
0: Grabe, no?
1: 43.
0: Actually, this past few days, it was ranging for 42 degrees Celsius. Yung body heat index. Ibig sabihin yun yung init ng ating
1: nararamdaman natin. Diba? Imagine, ganun kainit. Ay, parang kang ano, parang feeling mo nilalagnat ka. Parang ganun, diba?
0: Ganun pala, kasi this past few days, parang marami ako narinig na murag ikapoy man ko.
1: Ay, ganun.
0: Parang nakakapagod na, parang lupay-pay yung katawan ko kasi nga dahil sa init.
1: Sama sa imong nabati nga gikapoy na ka sa imong partner? Parang
0: ay,
1: ganun.
0: O, sana kung ganun lang.
1: Diba? Nako naman, sana ipatuloy na painitin yan. Kaya anumang relasyon meron kayo. O, diba? Good morning! Ito na, question of the heart. Ano ba pag-uusapan natin?
0: Dr. Hart, sweethearts, eto ha. Ano ang mas mahirap paniwalaan? Yung I love you o ang I'm sorry?
1: Nako, usapin na kasing init ng ating panahon.
0: Correct, kalat.
1: Mahirap paniwalaan ha. Pag meron ba nagsabi sa'yo ng I love you, maniniwala ka agad?
0: Ako depende. Kasi makikita mo doon sa paano sinabi.
1: Ay, ganun.
0: Ako naman na personally, mahilig ba naman ako mag-I love you din sa mga tao.
1: Aha.
0: Kasi nilalabas lang natin.
1: Grabe sa dami, ano? Wala talagang isang kumagat doon.
0: Eh, kasi naman, yun din sa mga ano naman yun.
1: Dr. Hart, nakaga-aga naman, tinitira mo na ako agad.
0: Eh, wala namang intimacy doon sa I love you na yun. Ano yun, pan-general yun.
1: Aha. Ayun. Mahirap nga ba daw paniwalaan? Saan daw dyan ang mas mahirap paniwalaan?
0: Oo.
1: Ang nagsasabi ng I love you? O yung I'm sorry?
0: Oo, yung sorry na yan. Tsaka I love you naman.
1: Parang may malaking question mark dyan.
0: Oo. Alam mo yun, mga holy words sabi nga.
1: Aha. Sige nga, paabot niyo sa amin ang inyong reaction, ang inyong take dun po sa ating question of the heart. Ano nga daw ang mas mahirap paniwalaan, ang I love you o ang I'm sorry? Padala niyo sa amin through our text lines 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
0: Ay, kung naka-online naman kayo, bisita kayo ha sa Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, for your comment and messages.
1: 9:16 na po ang oras. Usapang I love you at usapang I'm sorry. Jay Brothers coming in. Baby, I love you. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:33 ang ating oras, mga sweethearts, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Napakaganda ng ating umaga. Especially, may bisita kami dito sa booth. Hi to Ate Gina. Mula sa Kauswagan ba yun natin, no? Tama. And si Ma'am Emma. Oh, bumisita, nag-claim ng kanilang premyo. Sa ating The Price is Rise Overload. Ganun dapat, no? Dapat mag-claim ng inyong premyo, di ba? At, naku, malay mo, ikaw na ang susunod na magiging winner natin, ha? Sa susunod natin na draw, kaya abangan yan, mga sweethearts. At kami ni Dr. Heart naman, ay magdadala sa inyo ng mga love songs at usapang makalabad sa ulo at makalabad sa puso.
1: Wala akong microphone. Ano yan? Usapang ano, lalo magpapainit ng panahon natin.
0: Ayun. Tama. Magpapainit naman talaga.
2: Ayan.
1: Naho. Parang kanta lang din na Chicago yan. Hard to say I'm sorry nga ba? Mahirap nga ba? Mahirap nga ba paniwalaan? Pag meron nagsusorry sa'yo at meron nagsasabi ng I love you sa'yo.
0: Pero para sa akin, mas mabigat kasi yung word na I love you, M.H.
1: Oo.
0: Diba? Kasi sabi nga nila, hindi basta-basta sinasabi yan kapag hindi pinaninindigan.
1: Aha.
0: Same as with sorry.
1: Kapag hindi nagagaling sa puso mo at hindi nagagaling sa heart mo. O, diba?
0: Oo.
1: Ganun dapat yun.
0: Maraming ganun na nangyayari, Hana. Oh, nag-I love you, pero sentimental.
1: Now we're talking about the sincerity of the
0: correct
1: person. Kasi,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes,
1: gano'n ba kasinsero yung nagsabi sa'yo ng I love you at ganun din ng I'm sorry pag merong kasalanan?
0: Yun.
1: Do you really mean that sorry na yan kung may nagkasala kayo, di ba?
0: Yun na. Eh, kasi yung I'm sorry, nagiging excuse na din yan, Dr. Heart. Kaya we are doing the same mistakes.
1: Aha. Uh-huh.
0: Kasi alam natin, those are our keywords.
1: Ayun.
0: Para makalusot.
1: Ay, ganun. Meron palang ganyan.
0: I'm sorry.
1: Lang.
0: I'm sorry.
1: Para mahilom ang tanan. Sige, para matapos na ang lahat.
0: Oo,
1: I'm sorry na. Tama
0: na.
1: Huwag ka na sige yaw-yaw dyan. Oo. Parang ganun ang ginagawa, di ba?
0: Kahit na, pagpalagay na lang natin, Dr. Heart, sayop ng kabila.
1: Mm-hmm.
0: Ay, syempre, para matapos na.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga usapan at sige, I'm sorry na lang.
1: Mm-hmm.
0: Sige, salat na ako.
1: Ay, ganun.
0: Okay.
1: Nako. Pero hindi naman yun bukal sa kalooban mo, di ba?
0: Pare.
1: Yun ang hindi maganda. Just for the sake. Okay naman yun, just for the sake na wag na lumalim yung pag-aaway.
0: Yung
1: hindi pagkakaintindihan. Sasabihin mo na lang yung magic word na yun.
0: Yes. Nako.
1: Pero
0: I'm
1: sa tingin
0: sorry.
1: Mo, will that relieve you of that feeling? Di ba?
0: Parang ang saklapan yan, Dr. Heart. Alam mo ba kung saan nagagaling yung mga ganito?
1: Uh-huh.
0: Yung mula sa mga taong minamahal natin.
1: Ay, oo. Kaya mas lalong masakit.
0: Correct.
1: Sige, tingnan nga natin yung reaction ng mga sweethearts natin. Tingnan natin from our text lines. Ayan, sa matay magsimula. 5574, sabi niya, hi, Doc Heart and Sweetie George. Grabe, gatulo na dyan akong singot. Init kayo.
0: Init yun.
1: Kumusta daw mga taga-Kamamanan? Okay na bang kainit ninyo? Hi to Roxanne Macha, Wilma Osorno, and to also to Lorimer Sakala and the rest of the BBQ family. Happiest birthday daw sa kanyang cousin na si Eugene Gaan. And hi to Charo Dumalagan, dyan po sa Maramay. Thank you always, Heart FM. God bless.
0: Si Mami Amy Balumadres. And hi to Mayor Miles. Good morning. Ito naman si 6828 from Ugly Kid Josam. Hello, George and Dr. Heart. For me, I'm sorry is the hardest to accept.
1: Uh-huh.
0: Because it requires admitting fault and letting go of pride.
1: Ay, oo. I so agree with that. No, hindi ganong kadali, no? Na magbitaw ka ng sorry. Kasi unang-una, kailangan mo aminin na nagkasala ka.
0: And it takes courage, ha?
1: Yan.
0: Oo. to admit that.
1: Abused words na naman. Wala naman kay 6110. Sabi niya, good morning Heart FM. Let's normalize that no matter how pretty the words sound, action always reveal where you stand in someone's life. Life has shown us that monsters don't always look dangerous. Sometimes they smile, promise, and pretend to care. Believe that snake always a snake. Snake is always a snake, even if it changes color.
0: Ala, napunta tayo sa ahas.
1: Talaga naman.
0: Maraming salamat.
1: Parang ka, anong tawag yan? Nag-iba-iba nga ng kulay.
0: Chameleon.
1: Chameleon. Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Kasi may million colors.
0: Ah. Pwede ba i-convert to cash?
1: Kasi marami siyang color na dala. Million kasi.
0: Million na. Sana may ano, sana all may dalang ganyan. Mm-hmm. Eto naman, sabi ni 1945, mainitan nga kabuntagon, power duo. Sweetie George and Dr. Heart, mag-answer ko ha. Ano ang mas mahirap? Ang I love you at ang I am sorry ay pareho makapangyarihang salita. Pero para sa maraming tao, mas mahirap paniwalaan ang I am sorry.
1: Uh-huh.
0: Lalo na kung paulit-ulit na nasaktan o nabigo na sila. Madaling sabihin ang I love you. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa. Ganon din ang I'm sorry. Ang tunay na paghingi ng tawad ay pinatutunayan ng pagbabago ng ugali at hindi lang ng mga salita.
1: Ayong?
0: Okay, sabi nga, I love you is proven by actions, but I am sorry is proven by change. Oy, tinanong pa tayo. Ano ang ano man ang sabihin, ang pinakamalaga ay ang katapatan at pagkilos na kasunod nito.
1: Yun. Dapat nakikita yan eh.
0: Correct.
1: When you say those words, dapat nakikita sa'yo yan.
0: Oo.
1: Diba?
0: Sabi nga, diba, kapag ikaw ay nagpapasalon, nagpapaano ng iyong kulay ng buhok, ganyan, there's always what we call the aftercare.
1: Yun. Good morning nga din pala ha sa mga bisita natin dito today.
0: May munta. Tuwang-tuwa sila ano eh. Mang Gina.
1: Si Mang Gina.
0: Si Mang Emma.
1: Mga taga...
0: Kauswagan.
1: NHA, di ba?
0: NHA.
1: Oo, yun. Maraming salamat. Yan yung mga talagang nakikinig ng Heart FM.
0: Correct.
1: Talaga nag-claim ng The Price is Rise.
0: Gusto ko yung sinama yung friend ba?
1: Oo nga.
0: Magkaibigan sila, sabay silang nanalo. Congratulations.
1: Silingan.
0: Diba?
1: So, sa mga itong i-greet niya sa mga kasilinganan natin sa NHC Kauswaga.
0: Ipapalista natin yan. Shoutout natin yan mamaya.
1: Oras natin, it's 40 minutes after 9 o'clock. Keep your messages coming. Do text us through our text lines. That's 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Dali na din, bisita na sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:41, we'll be pausing for a break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 6 more minutes before we hit 10 o'clock. And I Love You by Celine Dion. That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na ba the cheesiest idol cheese dog ever? Versus previews formulation. Nasabi na ba? O nabanggit na ba? Nasaktan ba dahil hindi pinanindigan? Yun na nga eh, di ba, sweethearts? Pinag-usapan natin with Dr. Heart. Ano nga bang mas mahirap paniwalaan ng I love you o ang I'm sorry? Yung I love you is a positive feeling. Of course, we say that because we love the person, we are happy with them, and all else, di ba, that goes with the word I love you. And I'm sorry pagsisisi. Nandun yung responsibility of admitting that you committed a mistake. Hindi yung tipong, I'm sorry, pero ikaw din kasi ah. May mga ganun pa. O diba, mag-sorry gani, sorry lang. Naninood bang ka, George? O diba, just take responsibility of what happened, of what you did. Oo. Hello kay Sir Efren Wayan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga City Homes Malanang Upol. Shout out sa mga taga City Homes. Ayan, si Nakokoy, si Inday, si Alming, si Jongjong, Maximo, si Mary Jean, si Mark at Angel, si Grace, Kathy. Hi to Nanay Siding at Vivian. Ay, walay klase nga ngayon. Oo, dahil nga sa init ng panahon. Sir Efren Wayan, magandang umaga. Tambayan family, mag-ingat kayo lagi, ha? Yun na nga. Those three words. They could change our lives forever. Napakatama naman ni Maring, ano, Celine. Hi, mga sweethearts. Let me hear something else here while I'm scrolling. I bumped into this message from JTZ. Oh, ito, basahin natin ha. Sabi niya, para sa akin, ay mahirap paniwalaan ng I'm sorry kaysa sa I love you. Dahil sa I love you, makikita mo man yan sa kanya at madadama mo ito na mahal ka niya. Samantalang ang I'm sorry ay madali itong sabihin, ngunit ito'y mahirap paniwalaan dahil nasayang ang tiwala na ibinigay mo sa kanya. Shoutout kasama ko dito sa bahay sina Kyle na nagbabasa, si Lola Terry na naglalaba, at si Ate Desire May. Palagi kami nakikinig sa inyong programa. Dagang salamat. Thank you, thank you. Shoutout sa inyo dyan ha. Marami pong salamat. And if you have anything to add on to that, or kung may mga thoughts kayo, George, eto mas mahirap to. Hala, sige. O sige, ulanin nyo kami ni Dr. Heart, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. It is now a minute, or make it 2 minutes before we hit 10 o'clock. Kami ni Dr. Heart, magbabalik kami dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart po.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusunod, subukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: O simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice.
7: Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 1019. Tatangwarin mo by Rockstar, di ba? Nako, ang pagpapatawa daw mga sweethearts ay gaya ng pag-ibig. Di yan idinidikta. Nasa tao yan kung ibibigay niya sa'yo or kung yun nga sinasabi natin deserve mo. May iba naman na nagpapatawad unconsciously na hindi ka pa nga humingi ng sorry. Ayun na, pinatawad ka na. Diba? So, that goes both ways.
1: Ang galing naman yan. Hindi ko pa rin sorry, patawad na agad.
0: May ganun. So, kasi nga unconsciously, Dr. Hart, parang for the peace of your, you know, for the peace of your heart and mind and soul na din, diba? O sige, uy, bahala pag wala pa ka nag-sorry. O sige na. I'm giving it to you. It, depende na yun sa'yo.
1: Siguro para sa akin, for you na para paniwalaan ka.
0: Yes.
1: Dapat nandun yung tiwala.
0: Totoo.
1: Dapat i-build mo yung tiwala ng partner mo sa'yo.
0: Totoo.
1: Mahirap kasi, di ba, hindi mo pinapakita na katiwa-tiwala ka na tao.
0: Correct.
1: Paano ka paniniwalaan?
0: Dapat.
1: Hindi lang yung words na yun, ha? Yung I love you at sorry, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bunganga mo.
0: Correct, correct, correct, diba? Correct. Yung nga eh, di ba, madalas kasi ngayon, Doctor, ganito mag-sorry eh.
1: Mm-hmm.
0: Sorry, kasi alam ko kasalanan ko, pero...
1: Ay nako, may justification.
0: Pero kasi, may iba pa.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw naman kasi, may mga ganun kasi, nasisikap.
1: Ah, diba? Kanabitang pitik gamay.
0: Kung mag-sorry, sorry sa nagawa ko. Mm-hmm. Alam mo, pinagsisihan ko na yun. And na-realize ko yung mali ko. And ano, ngayon na-realize ko na kung ano yung mawawala sa akin, ikaw yun. Kung maggagawa pa ako ng mga
1: mistake. Ay, may naalala ko na. May pagkakamali. Tapos hindi ko gagawin yan.
0: Ay, ano yung pa? Yun na nga, Dr. Hart, minsan. Hindi natin na tawag dun, nadidikta.
1: Pero ano yun, di ba? At least prangka. Yan ang sabi na, mag-sorry ka at sabihin mo, hindi mo na uulitin, di ba?
0: Ay, yun ang hindi ko gagawin.
1: Ay, hindi ko magagawa yan kasi... kasi bala kong ulitin.
0: kaya pala. Kaya ayaw. Kasi may part 2.
1: Kasi hindi masisiguro na hindi na mauulit.
0: Ay, yun ang hirap din ngayon, Dr. Hart.
1: Aha.
0: Sana naman, huwag pamarisan. Yun na nga. Tapos, isa din, that's a lesson na pwede mong i-advise sa tao na, alam mo, mali ka din dito sa part na to. Pwede ka na, pwede mong ihinga ng dispensa o pasensya to. Di mo pwede idikta sa kanya talaga na, umihingi ka na pasensya doon. Ganon.
1: Yun. Pero ang galing talaga ng programa natin. Alam mo, meron ng mga nagsasabi dyan. Alam natin, mga listeners natin. Nagsasabi na, I love you, mahal.
0: Diba?
1: Meron na rin mga nagsasabi dyan na, I'm sorry, mahal.
0: Alam mo yun? Ay, na-realize. Hello, George, Dr. Hart. Alam, mali, Monday ko, no? Nandahil sa programa nyo, na-realize ko yung mga ganito. Sorry,
1: grabe ka, effective talaga ito, music from the heart.
0: Pasensya na, mahal.
1: Sige, tingnan natin ano mga reaction ng sweethearts natin. Mula kay 9841. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Georgie. Georgie ka namin.
0: Georgie.
1: Listening now while on the way sa Talakag with our manager, si Amy Olaer and Ate Anan. Pa-shoutout din daw kina Mama Rose and Kuya Pao and Ambo. That's coming from Mansoor G.
0: Hi, good morning, Sir Mansoor. Ito yung may nag-birthday. Yes.
1: Oh.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:38. Because I Love You, Stevie B. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Nako, dahil nga ba mahal kita? Wala lang, simple lang magsabi ng I love you. Kaya madami yung nakukuha nating sagot, Dr. Heart, na para sa kanila, mas mahirap paniwalaan ang I'm sorry kaysa sa I love you. Yun lang napapansin ko ha, sa trend ng ating mga POVs na nakuha this morning. Oh, parang mas lamang yung I'm sorry kaysa sa I love you. Mas mahirap daw paniwalaan yun.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Kasi nga, di ba, minsan kasi hindi natin nakikita yung sinseridad ng pagsabi ng sorry, di ba?
0: Yes.
1: Yung bang kalimitan para matapos na yung away. No. Ganun na lang talaga sinasabi.
0: Parang nakasanayan na. Yun nga sabi ko kanina, na nagiging excuse na lang natin yung word na yan. Just for us to, you know, to commit mistakes or yung mga tawag nito, mga... hindi natin, actually, yung mga pagkakamali naman kasi, it could be predictable o hindi predictable.
1: Aha.
0: Meaning, may pagkakamali na alam mo na mali talaga pero ginawa mo. Anyways, kasi nga dahil alam mong, sige lang, I'm sorry na lang ako nito after.
1: Without hearing the side of the person na nasaktan mo.
0: Na nasaktan,
1: diba? Yun ang mahirap, di ba? Parang sige na, huwag na natin pag-usapan. Sorry na.
0: Basta sana na
1: parang ini-end mo na kaagad yung conversation.
0: Oo. Oh,
1: eh, paano mo marirealize na yung pagkakamali mo kung hindi mo pakikinggan yung partner mo? Diba?
0: Alam mo ba, dapat daw kasi, ang mangyayari daw dyan, you have to, you do not cut your partner out when they express something. So kapag sinabi, hindi kasi ganyan, hayaan mo silang magpaliwanag. Do not cut them off. Kasi, you will never get the big picture.
1: Correct.
0: Kasi minsan tayo kasi, no, hindi naiiwasan yan eh. Yung bagay, yung sitwasyon na nasa isipan natin, we do know or we do parang, ito na yung pinaniniwalaan na natin, ito talaga nangyari. Pero eventually, hindi naman pala yun apparently.
1: You seem to make paninindigan dun sa side mo eh.
0: Sa side,
1: diba? And para mag-compromise ka na lang, sige, ito na, sorry na. Parang ganun. Pero kasi ganito, i-stress mo na naman
0: yun.
1: Ay, nako. Sige ha. Sana yung nagkaroon ka ng realization ngayong araw.
0: Pare.
1: Ito muna, batiin natin. Mula kay HPG Joseph. Sabi niya, maayong buntag, poging Dr. Heart and cute Mrs. G. Shout out sa RRJ and MRG Taxi going to Lagindingan Airport.
0: Mga
1: paldo-paldo to sila ngayon.
0: Paldo-paldo.
1: Kanina si HPGJ, di ba? Ito, dalawa naman.
0: Ito naman, speaking of HPG, ito si HPG Noel. Sabi niya, gandang araw, Doc Heart at Ate G. Konting paalala lang po. Kung malabo man sa tingin ng iba yung mga bagay na ginagawa mo, huwag kang gagawa ng dahilan para sumuko.
1: Ayon.
0: Hindi uso ang salitang mahirap sa taong porsigido. Walang forever ka din. Andun pa din yun, no?
1: Ikaw talaga, Senador.
0: Senator Noel.
1: Eto mula kay Lady M. Sabi niya, good AM, Dr. Heart. And shout out daw sa lahat ng Heartnatics. Sabi niya, para sa akin, hindi mahirap sabihin ng I love you and I'm sorry. Mahirap gawin at mapatunayan na totoo ang iyong pagmamahal at na pagsisihan ang nagawang kasalanan.
0: Ay, ayan. Yun talaga yung catch. Yun talagang paninindigan mo.
1: Oo.
0: Kung ano yung sinabi, diba, mo. Kung sorry, sorry ka talaga.
1: Kaya nga.
0: Hi to Mami Marilyn, magandang morning. Uy, ano to, Mami? Saan kayo pupunta? Laag na sad ka, ha?
1: Ayan. Pero naka-Heart FM.
0: Naka-Heart FM yan si Mami. Dagang salamat, Mami. Ayan, shout out. Papunta Aklaveria sila ngayon. Nakasama kayo palagi at mga love songs na tumatagos ng aming mga puso. Ayan, sina Doc Norma Romarate, Lota Alsola, Marilyn Joy, ayan si Mami, namiss kita, Mami, ha, Nanding Martinez at si Michael Bero. pinaka wow. Naya naman tayo doon. Mami, salamat, Mami. Thank you. Ingat po kayo, ha, Mami Marilyn. Mama.
1: Uy, batiin ko nga pala sina Sir Bernie de Atras at ganun din sa lahat ng staff.
0: Ay, sa may City Mayor.
1: City Mayors.
0: So, dagang salamat. Hello,
1: maraming
0: po,
1: salamat. Ganda. Alam mo, ang ganda ng comment niya.
0: Ano daw?
1: Sabi niya, mas mahirap paniwalaan na hindi number one ang Heart FM sa Cagayan de Oro.
0: Ay! Nako, Sir Bernie.
1: Talaga naman, ha?
0: Parang naano yung puso ko doon. Then, salamat po. Dagang salamat.
1: Ano? Pinaka-legit na comment ngayon
0: yes.
1: Araw na ito.
0: Parang walang ano dun ha.
1: Ikaw na yun, Sir Bernie ba?
0: Ay, kayo na po yung nagsasabi niyo.
1: Oo nga.
0: Kaya kami natatouch din.
1: Yeah.
0: Nagang salamat.
1: At syempre, mga kaibigan natin from City Information Office.
0: Ay, oo. Oh, sina Sir Jade at sa City Tourism. Sir Marky, si Miss Kim, Sir James. Nagang salamat.
1: No. Uy, walang pasok ngayon, ha?
0: Walang pasok po. Walang pasok sa
1: nakita ko kahapon sa City Information.
0: City Information Office.
1: Ayun.
0: So, naagad naman nating diseminate. Mga public public schools ng elementary, preschool hanggang high school, walang pasok ngayon.
1: Ayun.
0: Hanggang bukas.
1: Alright.
0: Hanggang bukas.
1: Hanggang bukas, dalawang araw yan.
0: Dalawang araw.
1: Ay, ang haba ng ano.
0: Bakasyon.
1: Haba ng bakasyon.
0: Tapos weekend pa.
1: Tuloy-tuloy. Di ba? Tapos ang dami pang activities kahit dahil nga Higala ay festival.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes. So, 58 activities. You'll be looking forward for the Higala
1: ay dami,
0: festival.
1: No? Sadya, yun.
0: Isa na doon yung magiging ano, yung event natin dyan sa may Rio Boulevard this coming 27th.
1: Na sa Higala ay Market.
0: Higala ay Market. Abangan yan ha.
1: Sada Saya. Heart Chada FM, Sada Saya.
0: Uh-oh.
1: It's gonna be on August 27. Kaya makikita-kita po tayong lahat dyan.
0: Excited na kami dyan.
1: Ah, diba? Oras natin, 10:47. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po. 93.7.
2: This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us
7: The number one.
11: Number one.
12: Number one.
11: Number one.
7: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
13: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kaganda Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Firefall right there. That's just remember, I love you.
1: Diba, despite of who you are and what you are, mm-hmm. Sabi nga sa kanta, just remember, triple word, I love you. 2 minutes more before we hit 11 o'clock, Dr. Harta. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Bakit nga ba hindi ka pinaniniwalaan? Diba, pag humihingi ka ng sorry at ganun din, nagsasabi ka ng I love you.
1: Ay, kasi hindi ka, hindi feel ang iyong sincerity sa pagkasabi mo.
0: Ayun.
1: Kasi nga, diba, eto, nabasa ko, Dr. Hart, na kapag talaga nagsasorry ka, you look into the eyes of the person.
0: Ayun.
1: And when you say I love you, you hold the hand of the person you're telling your feelings to. Ganun daw yun. Kung mag-sorry ka, tingin ka sa mata. Kung mag-I love you ka, hawakan mo siya.
0: Ay, talaga.
1: Physical touch.
0: May connection.
1: Yun.
0: Ika nga, pag humingi tayo ng tawad, dapat humingi tayo nito ng tapat tayo. Sabihin natin yung ating pagkakamali at ganun din, yung walang palusot at iba pang dahilan.
1: Correct. Mm-hmm. Basta sorry.
0: Oo nga.
1: Hindi yung sorry ka tapos may sisihin ka ulit.
0: Oo. Tsaka makinig ka dun sa nararamdaman ng taong nasaktan mo.
1: Correct.
0: Yun ang pinaka-importante.
1: Correct.
0: At syempre, ipakita natin yung ating pagbabago.
1: Yun. Mm.
0: And the next time that we say sorry, malamang paniniwalaan na tayo.
1: Ayun. Diba? Oh, kasi nakita na yung ano mo eh. Kumbaga, ang tawag doon remorse.
0: Mm-hmm.
1: Oh, na may, ano mo yun, yung parang you're taking responsibility.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung sinabi mong, hindi ko na uulitin yun.
0: Uh-huh.
1: Hindi na mauulit yun. At hindi na rin kita
0: na
1: mahal. Hirap naman yun.
0: Naka, dami pa mga pabati, George. Ito, mula sa ating Facebook page.
1: Ayan, kay Pamela Grace Mabagal. Mas mahirap paniwalaan ang I'm sorry. Sapagkat mas mabilis.
0: Lumalamang talaga si I'm sorry.
1: I'm sorry,
0: you
1: know? Sapagkat mas mabilis itong sabihin. Ngunit ang mga gawaing nakakasakit, posible pa rin ulit-ulitin.
0: Uh-huh.
1: Shoutout po sa mga kasamaan ko sa Bulao Talipapa Market. Sina Apple, si Jensky, si Rose Ann, si Mira, si Lady Lou, si Neil, si Shira, si Elmer, si Tiani, Desiree o Desiree ba ito? And Nova. Sabi niya, dili pa labi yung tapo, kainit ba kayong panahon?
0: Sa may Bulaw, Talipapa.
1: Talipapa.
0: Diyan yan sa may, malapit ba yan sa Tulay? Naku, nadadaan ako dyan dati.
1: Nandyan sila.
0: Mm-hmm.
1: Nagabaligyan. Eto, Dr. Hart, may ano tayo dito. George and Dr. Hart, shout out sa lahat na member ng Cagoanon sa Mindanao, especially to the President, Sir Dennis Rivera. Kita-kita tayo sa libreng rides mamaya sa Mary Rose Carnival dyan po sa Maylemketkay.
0: Wow!
1: Oo, eto nga yung dala
0: ng LGU. Rides,
1: no? May free rides. Abay, nataon din, no? Na walang pasok.
0: Ay, nako. Pero siguraduhin, ha, na wala nang
1: hydrated
0: hilit, ha?
1: Kayo, ha?
0: Ay, hindi na ganun katindi yung sikat ng araw ito. Dapat. Siguro pwede, siguro pag later in the afternoon, mga. Diba?
1: Yes, yung medyo, ano na, ang tawag na, landong. Landong.
0: Yun.
1: Para hindi masyadong ano. Tsaka yung free rides, this is still in celebration ng ating Eagle Eye Festival. Mm-hmm. Dalang ng LGU natin. Maraming salamat.
0: Si Magrina Brogar, Sheila, hi sa inyo. Maraming salamat for listening. Sabi niya, pipiliin ko na mas mahirap yung dalawa. Para sa akin, both ang hirap paniwalaan dahil pag mag-I love you ka, umpisa lang yan. Tapos, I'm sorry. Saglit lang yan. Kaya ang hirap sa dalawa ang pagpipilian.
1: That's reality.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Si Ate Gigi Hazel K. Tunaming naman mula sa Barangay Makabalan, dyan sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Para sa akin, mas mahirap paniwalaan ang I love you naman kaysa sorry. Mm-hmm. Madaling sabihin ang I love you, pero mas mahirap patunayan kung totoo. Kasi ang tunay na pagmamahal nakikita sa consistent na effort, respeto, oras at kilos. Samantala, ang I'm sorry, mas madaling paniwalaan kapag may kasamang pagbabago. Dahil ang totoong sorry ay hindi lang salita. Hindi na inuulit ang bagay na nagiging dahilan ng paghingi ng tawad. Sa madaling salita, I love you, pakinggan mo, pero tingnan mo ang gawa. I'm sorry, tanggapin mo, pero tingnan mo ang pagbabago.
0: Ah,
1: Ming family, dagang salamat ha. Thank you.
0: Diyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Para Makabalan. Ayan na, eto na.
1: Eto na.
0: Eto, mas matindi pa sa I love you tsaka sa I'm sorry ito. The Price is Rise, overload na. Ayan, sigurado ito. Siguradong mananalo kayo ng bigas at ganun din ang groceries sa tit sa inyo ng inyong Heart FM. George, paikot tayong ruleta.
1: Ayan na. Dr. Heart, ay kinig sa ating ngayon si Miss Pauline ng Ophelia's Catering Service.
0: Ay, yung sarap ng pagkain.
1: Ay, grabe naman.
0: Grabe. Oo.
1: Sa mga sweethearts natin, ha, dagang salamat, Ophelia's Catering.
0: Masarap yung lasagna nila.
1: Ay, oo. Ala.
0: Gusto ko matikman.
1: Miss Pauline. Good morning.
0: Alright, George, saan tayo tumigil?
1: Ay, dito tayo sa driver, Dr. Heart.
0: Driver, ibig sabihin driver yung mananalo ngayon. Ayan, bunot tayo mula sa Dropbox ng mga drivers. Eto na.
1: Ang aking, ay, taxi driver pala ito. O, mula sa Nemensco Taxi. Mm-hmm. Ayan, congratulations sa iyo, Glenn Ryan Cainia.
0: Glenn Ryan Cainia ng Nemensco Taxi. Congratulations sa iyo. Ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload ngayong oras na ito. Dali na, claim mo na yung prize. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atin sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 11:03, magbabalik pa kami ni George. Final set bago kami magbababay. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart. 93.7
3: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugidon. 8 minutes after 11 o'clock. New callers right there. This kasalanan. Kasalanan ba? Kasalanan ba na magmahal sa'yo?
1: Kailan nga ba nagiging ano, kasalanan na magmahal? Di ba? Hindi naman.
0: Kapag hindi totoo yung pagmamahal.
1: Ayun.
0: Kasalanan yan.
1: Di ba? Dapat kasi kung magmahal, paramdam mo na totoo.
0: Ayan. Diba? Eto, basahin natin ang daming messages. Ha?
1: Oo.
0: Saan ba tayo magsimula, George?
1: Dito muna tayo sa ating Facebook post. Ay, grabe kayo. Ingat nyo naman kami. Get Edit, we love you too, ha? Number one kayo, Diri.
0: Ay, talaga naman.
1: Maraming salamat. Ay, taga Game Tech and Fiber yan.
0: Thank you. Maraming salamat for always
1: Good
0: listening.
1: Morning.
0: Mula naman kay Cortez Mamo Ridge Floor. Ay, si ano to?
1: Ate
0: mga taga...
1: Consolacion. Ay, Mama Conchisi.
0: Sabi niya, for me, ang I love you, mahirap paniwalaan. Maraming bot-bot. Maraming manluloko dito sa Earth. Nadala na daw siya. Ayoko na. Dalang-dala na.
1: Dalang-dala na si ate.
0: Ayan. Yun lang. Good morning, Doc Hart and George. Shout out for me. Bagong gising lang at nakikinig agad sa inyo. Oh, talaga naman. Heart FM agad ako. Na-miss ko kayo. I love you guys and God bless.
1: We love you too. Na-miss ka din namin ha. Si Tenaj naman. Mas mahirap paniwalaan ang I love you kasi di mo alam kung totoo ba. You can tell I love you to everyone but you can say sorry to only one, especially doon sa tao na nanagawan mo ng kasalanan.
0: Ayun. Ayan. Wala naman kay Evelyn Santosidad Andrales. Sabi niya mas mahirap paniwalaan ang I love you dahil pwedeng send to many.
1: Ay.
0: Sakit po.
1: Ouch. Galvanag, I'm sorry, no. Good morning. Ay, tukuyat ako. Good morning. Good morning.
0: Ayan. Sana ako. Irene Tombs. Hirap kung puro salita wala sa gawa. Mapa I love you man o mapa I'm sorry. Sa dalawa, maging walang kwenta kung hindi mo isa sa gawa at isa sa puso. And I thank you.
1: Thank you, Ate Irene. Heart FM, good morning. Hi to Ate Maripel Diquito Ahes. Sabi niya, para sa akin po, ang hirap paniwalaan ang I'm sorry. Hindi ako sanay dahil palagi nag-iingat ang asawa ko na makagawa na mali. Ayaw na ayaw niya. Hanggat maaari yung mag-sorry. Palagi niyang pinapangaral, lalo na sa anak namin, na dapat iwasan makagawa ng mali. Ang I love you naman po, no comment. Kasi palagi ako naririnig sa kanya yan. Ayan, salamat po. Ayan, sing init ng araw ang QOTH ninyo, ha. God bless you too. We love Ayan. You.
0: Grisa Lu, hi sa'yo. Sabi niya, good morning. Pa-shoutout po from Maramang Bukidnon. Pa-confess na din kay Philip Maglangit. Thank you po. Ay,
1: may
0: anyan.
1: Ganun na dito?
0: May ganun na kayo. Tinadaan niyo sa amin, ha.
1: Melissa Rovete, good morning. Palagi ako nakikinig sa inyo, lalo na kay Jason Steele at sa asawa ko ngayon at si Jimmy. Hi, Sir Jimmy Coloso. Ang kasabihan para sa akin, mahirap paniwalaan ang I'm sorry kasi maraming beses mag-sorry. Uulitin naman.
0: Ayan. Julito Ibanez Bado, good morning sa'yo. Nakikinig daw siya lagi. Pa-shout out sa TGA Bershiba Kitautau Bukidnon. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
1: Inday Abarquez naman, shout out. Diyan sa may Zone 7 Bunbun. Basta Heart FM, Jude, ang heart ng FM ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Youngs Alieste, pareho kayang tinuod kay kung tinud anay man gani na ilang intention, ilang buhaton, dili kay tumoy ra sa dila. Madud pa action is louder than words.
1: Malalim kayo ha. Cherry button albarin ang I love you. Yun lang, simple.
0: Hetenaj ay ano to, ayukbo.
1: si Ate Janet Abkia yan.
0: Ayahan.
1: Good
0: Hi sa'yo.
1: Lilibet Ferolino, sorry. Si Kanyete Abakita naman. Para sa kanya, both naman.
0: Ayan. Muna naman kay Maria Carla Naknak Toledo. Sabi niya, ang I love you at ang I'm sorry ay parehong makapangyarihang salita. Pero para sa maraming tao, mas mahirap paniwalaan ang I'm sorry. Lalo na kung paulit-ulit na nasaktan o nabigo na sila. Madaling sabihin ang I love you, ngunit ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa. Ganon din ang I'm sorry, ang tunay na paghingi ng tawad ay pinatutunayan ng pagbabago ng ugali at hindi lang ng mga salita. I love you is proven by actions, but I'm sorry is proven by change. Anumang sabihin, ang pinakamahalaga ay ang katapatan at ganon din pagkilos na kasunod nito.
1: Thank you, Ate Carla. Hi to Blooming Little Zumba Mommies. Ayan, nagkikinig sila lagi yan, ha? John Martin Kill, good morning. Ayan, maraming salamat. Si Sir Airdubs W ng Aljo Taxi, magandang morning sa inyo, ha? Ayan, thank you for listening. Sige, ayan, isali ka namin.
0: Happy second, at anto, 22nd pala, hindi second, 22nd man sa rin kay Meteor Shower. Ayan, love you so much daw. It's coming from Lady M.
1: Ay, si 1462 naman. Dr. Art and Sexy George, may nito nga kabuntago, listening from Lapasan. Well, niluklok kwarto ka pala na yung kay Pirti, kainit sa gawas. Mag-ingat ka, Ate Karen Torres. Thank you so much.
0: Mga taga Mars Laundry, ha? Diyan po sa Mailaya, Carmen. Hi sa inyo. Sa Lusad Family, maraming salamat for listening.
1: Frankie Du, dagang salamat. Ingat ka lagi.
0: Magpapaalam na po kami ni George. Maraming salamat sa pagsama sa amin for the past 2 hours. Of course, dito sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart, tayo alauna hanggang alas 13. Love song.
0: Ayan. Susunod na po si Harvey Stone, 11 until 1 o'clock in the afternoon. That's for the program, Heartbeats. Ingat tayo lagi, ha? Ang init ng panahon, huwag painitin ang ulo. Makinig ng Heart FM. Always take good care of yourself. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatiling nakatutok sa Heart FM. And always remember, we heart you.

0: Park, 92.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:46 ang oras natin, sweethearts. Welcome sa ating programang Heartbeats. Of course, on a happy Webes po tayo, sweethearts, ha. Bukas, Biyernes na. At saka ito po yung araw ng pag-iinit o mataas na temperatura. O kaya nga, wala tayong klase, ha. Oh, maraming salamat sa LGU natin at nakansela yung klase, ha. Oh, hindi kasi walang klase. Dati yun, yung mga estudyante natin, happy-happy kasi walang klase. Pero meron naman silang module. O di kaya, yung iba naman is nag-online, di ba? But anyway, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap ng ating mga learners, ha. Anyway, batingin natin ng happy-happy listening ang lahat ng ating mga teachers. Kahit nasa bahay lang, kayod pa rin, ha. Ang ating mga teachers sa may Puerto National High School, of course, sa kanilang mabuting principal, ang pinakagwapa niya, ha, si Ma'am Emily. Happy-happy listening po sa inyo. At saka kay Kuya Noel, happy-happy listening po sa inyo lahat, ha. Oh, batiin din natin ng happy-happy listening sa ating mga sweethearts dyan po sa may Bukid Noon, si Demsoy. Naku, Demsoy, alam mo, ang ganda ng numbers mo talaga, ha. Yung, ano ba to? Yung cellphone number mo. Akalain mo, 4 na 0. Apat ba to? 5. 0, 0, 0. Oh, 4 na 0 talaga, ha. Grabe talaga. Ang ganda. Pwede bang hingin ko tong number mo? Demsoy. Happy listening din kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. At saka si Ate Carla. Shoutout po sa inyong lahat. Ating mga suki dyan sa may Bloomingdale Subdivision. Shoutout din sa Villamar Subdivision. At sa lahat po ng ating mga sweethearts dyan sa may Ipunan. Happy listening po sa inyong lahat. And well, let's move on with more music. 11:48 po ang oras natin. And magbabalik pa ako right after this short break. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:56 ang oras natin, sweethearts. Nako, napakainit na po sa labas. Oh, basta don't forget ha, kung hindi talaga mapigilan na kailangan tayong lumabas, don't forget to cover yourself. Duck and cover. Nako, hindi. Oh, dapat magdala tayo ng payong ha. Eh, tsaka kung medyo, medyo iniiwasan mo yung ma-damage yung skin mo, mag-skincare ka o nag-skincare ka, dapat naka-sunscreen ha. Oh, happy listening nga pala dun sa ating mga ano ba yung mga glass skin. Kutis porcelana nating mga sweethearts ha. Ay, sabi ni Ate Carla, sarap daw tumambay sa inyong station kasi bugnaw. O, pwede naman tumambay dito, Ate Carla. Basta dala ka lang ng halo-halo at saka yung malamig na ice cream. Meron bang mainit na ice cream? Oo, yes, yung binignit. Happy listening sa inyo, Ate Carla, ha? Yeah, you're welcome here anytime. You're welcome to eat our station. Kain tayo dito, ha? Sa mga kumakain ngayon dyan, ako, iwasan mo munang maghigop-higop ng mainit na sabaw. Mas mabuti pa yung malamig na pagkain ngayon. Yung malamig na spaghetti. O, di kaya malamig na pagmamahal ng inyong partner. Ako, bakit malamig na yan, ha? And anyway, happy listening din sa ating mga sweethearts, ha? Diyan po sa may Kauswagan, diyan sa may NHA. Ako, napakainit din dyan. Ingat po tayo, ha? Especially yung mga bata natin, nasa bahay lang. At saka yung mga bungang araw nila, ha? So, merong mabisa yung cornstarch, yung tayubong, di ba? Yung nilalagay ng mga lola natin doon sa ating likod at saka sa ating kilikili. Oh, mas mabuti pang maligo na lang tayo. Dalawang beses sa isang araw para at least maibsan yung init, right? 11:58 ng oras natin. Magbabalik pa ako with the beautiful music. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Para po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Anak, unsa man imong mga dulaan, nga napuno man ng tubig. Iyabon eh.
5: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
4: Kahibalo ba ka? Nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
5: Dili ma, unsa man akong buhaton.
4: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
6: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwedeng mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit o muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
1: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome na usab sa usa ka oras na ato nga panagkuyog sa atong tulumanon, imong tulumanon, din makaton kag daghang mga butang. Karon mismo, og labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: Eunice, ngano nang hasi ka man?
1: O kung sa kasta mo buhatan ko, o mamemory action ni kinabuhi nga gipuyan ko, ba nimo? Magpanudena ako? Kining kapobrehon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkaslap.
0: Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na nabahina.
2: Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
0: Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na ba dekon imo mahal Eunice?
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglambiyaan na ti Karakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagico Ladybug. Tambagico Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.

Patol, hindi po ako makapaniwala nung una dahil baka nagkamali lamang. Pero na-verify ko ang wedding invitation para sa akin. Para nga ho talaga sa akin, imbitado nga po ako. Hindi ko naman po naisip kung paano akong inimbitahan, nasaksihan ang kanilang lalapit noong pagpapakasal, ano nga ba ang sadya at pakay, ano ang layunin. Pero isang bagay lamang, Lady Battle, ang aking naisip noon na dahilan. Para inggitin ako at para saktan ako.

0: Masakitan ka lang kung mo adto karakan, apo.
1: Lulusin mo.
0: Masakitan ka lang. Magdugo lang ang kasing-kasing mo kung makita mong kaslon si Eunice sa lain.
1: Nga, Nulo. Kano sa amaday kuwa masakit eh.
0: Ha?
1: Katong kauban ko pa siya sa pagbuyo. Permin ako masakitan. Di nakigbuwag siya na ako o iya kong gibihan. Nasakitan ko. Sa pagtambong unya sa ilang kasal pa ba kumuatra sa sakit kapag abatiun ko?
0: Rakan!

batod tunay po at totoo na binigyan ko nga ng konsiderasyon na makita si Eunice na ikakasal sa lalaking pinili niya noon. Kahit pa ang masaktan ako kapag nakita ko ang kanilang pag-iisang dibdib, hindi ko po alintana yon, hindi ko inisip, at wala akong pakialam. Habang papalapit noon ang kanilang kasal, Lady Batod, parang ako pa nga ang haharap sa altar dahil sa malakas na kabog ng aking dibdib. Kinakabahan po ako noon habang papalapit ang kanilang big event.

0: Salamat sa imong pagdawat sa imbitasyon, Rakan.
1: Way daw tam sa inyo pag-invite nako sa inyo maabot kakasal gabo.
0: Naunahon na ako lang dihang misuggest si Eunice nga imbitaron ka. Nga di ka ginwad to. Pero karon kinahanglan ang number of visitors alang sa reception. Limitado ang mga invited guests. Mao nga gusto ko lang siguroon kung muadto ka bagayon aron masiguro sa bang ihap sa muadto.
1: Mutambong ko sa inyong kasal gabo. Hangtod na sa reception. To ako.
0: Maayo. Pero sigurado ka kahang okay lang gini mo. Di ba bimalain ba kung mausab ang imo una-una? Pero karon ko yun gusto masairan ang imong kumpirmasyon.
1: Sige, kaingon ko na. Mutambong ko.
0: Okay. See you then, Rakan.
1: Congratulations in advance, gabo.
2: Salamat. Kayo ang mabalibari ang imbitasyon, Rakan.
1: Gusto ko lang masaksihan ang imong kamalipayon ng adlaw, Eunice.
2: Ha?
1: Gusto ko lang i-appeal sa akong ilusyon ng adlaw. Nakitang duha ang ikasal.
2: Unsa?
1: Gusto ko lang hatagan o higayon ang akong kaugalingon nga batiyon ng katagbawan ng adlaw. Nakunuhay, nagkadayon tang duha. Bisan ang tinuod. Mas pasakitan ko lang ang akong kaugalingon sa naglurat nga kamatuoran nga gibiyaan ako nimo. Kay dili mo na mahal.
2: Oh, Rakan! Oh, kaluoy sa town ni Sender. Miabot gid sa punto nga ingon ni Adto, no? Kung ako to, murag, di na dyan ko makikita og ex-boy ka nang gibuhagan ako nimo, gibiyaan ako nimo, gikambyo na kami uslain. Huwag din ako makikunta, i-block na tika, o niya din ako ginangan nga ka nang mag-communicate pa nimo. Hasta na ang pagpakikita o pagpakigsulti o ang pagtando nga mutanaw sa kasal. Huwag! Bahala, Uroy, magbidi-okay na lang ko. Charat! Anyway, kung makabuhay ko, nagikadahug na pa lamang sa chapter 9 ang atong nabati kabahin sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan. Unya, human sa pipila ka mga pahinomdom sa atong pagbalik abtik dayon nga atong sumpayan kaya napa ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 9 sa iyahang story. Kanang tanan, di nila manggihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na, palit og bisan unsang EXL

0: products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong i-excel products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Nagyang salamat sa pagpaminaw kanunay ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong partner sa pang-adlo-adlaw na itong pagkinabuhi nga dili kinalang ato iit sa puwera o ipadaplin o dili angay nga itong kalimtan, kinalang atong inumon isip atong dietary supplement para protected ta kanunay ka makabuhay. O kung doon natin mga balatian inanay nato ng mawagtang sa itong sistema. Kay nga naman, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, dagan ka mga ingredients gagiusa lamang da mismo sa itong kapsula ka makabuhay na makahatag o kaayuhan sa itong panglawas. Doon natin mabinipisyo ng mga kaayuhan ng bonggang-bongga. O gusto na dira sa daghan ng mga ingredients na nasa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilan sab na isip 5-leaf chaste tree. Nga doon ay siyang tipiko nga name nga Vitex Negundo. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod sama din sa itong nasod Pilipinas ka makabuhay, familiar na sa tanom nga lagundi. Kana na ilan na kaayo isip usa ka ornamental nga tanom. Tungod kay nindot kaayo ang mga lilang buwak ana. Og medically speaking, ang mga dahon usab sa lagundi ka makabuhay doon ay medicinal properties nga scientifically proven na kaayo, as in tested and proven na. Mga na ang pangutana karon, ang lagundi ba para sa kanang hika or hubak, ang tubag o kamakabuhay? Ang lagundi tambal sa hika, ganon, hubak. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak, wag yun na ay kanabitawang hingpit nga pang-ayo bitaw yun ana sa pagkakaroon. pwede mo lamang na ka nang i-manage ang mga symptoms. O na importante kayo ng mga pamaagi kung ano saan nga i-regulate nato o i-manage up nato ang atong hubak mismo. Labi na sa mga mismong mga pasyente sa hubak. Ang mga daon sa lagundi ka makabuhay, napamatod anak ka na nga bonggang-bongga as in effective kaayo sa pag-atubang sa mga simptomas sa hubak. Usa ka na sa ginerekomenda ng mga tanom, isip tambal, hangtod na karon, isip treatment sa hubak ka makabuhay. So in short, ang lagundi para sa hubak, epektibo kaayo. Regular lamang ang pag-inom ana sa usa ka tasa nga nabitang murag gihimong herbal tea ang lagundi og mahupay na ang kahuot sa dughan, ang pagtukar sa hubak min ana. Unya, kun ikaw ubuhon lang kanang wala kay hubak bitaw kanang ginaubo lang ka usay ubuhon man gitano kay masubawan min ana ba. Kung ubuhon ta, maglisod sa ta usay na ginhawa kay huot usahay, sige tag usig, mura tag iro no kanang mag-usig kanang bitaw mura sig ubo ba. Sakit kina sa tutunlan. Nya matunong ra ba ang pagpanggimok sa tong tutunlan ug kanang dagag mga tao kanang hilom kay palibot. Nya mauwawan ta usay kay murag bubuto usahay no. Nako nindot ka ayong nga itambal sa atong ubo usab ang lagundi. Oo. Kay dili man lang nasa hubakon lang ng mga tao. Kanang hubakon man good nga tao, na ano ginapirmi ang iyang ubo. Kanya usay ba allergy na lang na siya sa mga abog, aso, or sa perfume ba ron? Puto karayahang hika, minana. Or kanang gipunga, nagsigig baktas, o nag-exercise o tamantama, muto ka lang hubak. Ano, kanang hubako na daan ba? Pero kanang tao nga giubo lang, mawagtang ragid na. Pero dili lang kay sa hubak lang, tambal ang lagundi, labi na sab sa kanang giubo lang. Natakdan lang ka kay giubo imong ka-opisina, imong friends, may nanakaywa manampong sa iyang baba, samtang may hot sing or may ubo, ana. Ang mga dahon sa lagundi ka makabuhay doon ay anti-inflammatory properties na mugana lang na sama sa antihistamine and cough expectorant. Kana nga mga characteristics, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apil na diha ang paghubag sa atong tutunlan o ingon man sa atong pag-ubo mismo. O para makuha na ito ang pinakabonggang resulta o para mas makatulog ka sa gabi, muinom kita sa nilaga nga dahon sa lagundi regularly. Ug ang lagundi ka makabuhay usa lamang sa mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Mao bitaw nang nindot yun nga everyday ta mutuman ana. Kay sa kadaghan sa mga ingredients nga naa diha, daghan usab ug ubay-ubay ang mga kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas ug maigo ang uban pang mga sakit o balatian nga naa diha sa atong lawas. Mao na nga everyday gayon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang, again, dietary supplement.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Nang bonggang-bongga sa mga mahiligon og kape, bonggang-bonggang ako ikarekomendar nimo mismo ka makabuhay ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung sa manang naandan nimo nga kape, nga dili ato ang kape, padapli na na kay labinago kay makuha or maani nga benepisyo para sa imong kalawasan, nga dili pa jud ka protektado, ang gi-satisfy ka ang imong cravings lang sa pagkape, nakukuwang, kuwang ang prilibilihiyo o ang imuhang benepisyo nga makuha. O na nga ari kita sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag nag 17-in-1 tungod kay all-in-1. Tanang ingredients nga makaayo sa tong lawas na anasab sa tong kape. Sa 17 ka mga ingredients nga naa sa tong kape ka makabuhay, o sa diha mao ang bayabas, ang prutas nga bayabas. O hasta na ang dahon. Dahon o ang prutas nga bayabas, doon na mga nutrients. Apil na di ang vitamin C and potassium na makatabang para suportahan ang imong kasing-kasing, ang imong panunaw o guban pang body systems. Makatabang ang bayabas dahon man na or bunga or ang prutas mismo sa pagpaubos sa level sa atong blood sugar kamakabuhay. Good news na labi na sa mga diabetison or kato mga tao nga at risk kay nasa ilang kaliwatan na nasa ilang dugo or sa iyang lifestyle or ang nakupuruhan nga magka-diabetes siya. So bonggang-bongga di ang atong bayabas nga prutas or ang dahon mismo. Makapaboost pa gyud na para mas mahimong healthy ang atong kasing-kasing tungod sa guava or sa bayabas. Doon nabitay 12 ka simana nga pagtuon nga gipahitabo sa usa ka gatos og 20 ka mga tao. Nadiskubrihan ka makabuhay nga ang pagkaon sa hinog nga bayabas before ang pamahaw or paniudto or ang panihapon pasa before meals can cause an overall decrease ang pag-ubos mismo sa blood pressure by 8 to 9 points. Nga doon ay reduction in total cholesterol by 9.9%. Kung ang pagsaka mismo sa good or HDL cholesterol or good cholesterol sa 8% mismo. Unya ang bayabas mismo, ang prutas o ang dahon, makatabang po para ma-relieve na ito ang painful symptoms sa mga menstruation sa mga kababayanan. Doon ay 197 ka mga kababayanan nga gipaailaw sa usa ka pagtuon usab sa makabuhay na naka-experience sa ilang pagpanakit nga simptomas sa ilang pagkarabitang duawon sila sa ilang binuwan nga sakit. Inana. Nadiskubrihan na ang pag-take og 6 mg of guava leaf extract every day nirusulta ka na sa pagkunhod mismo sa sakit, sa intensity nga sakit. So bonggang-bongga na para sa mga kababayanan, isip painkillers ang bayabas. Ang bayabas usab ka makabuhay makatabang na para sa tuang programa nga kanabitawong muubos ang atoang timbang, muniwang ta sa atong diet nga bonggang-bongga. Oo. Kay weight loss friendly food ang bayabas. Ang bayabas magudo na lang may 37 ka calories. Oo, sa usa ka bayabas nga prutas lang na ha, kamakabuhay. Kunya 12% lamang pud na sa imong girekomenda nga everyday nga makuha ni mga fiber na mismo diya sa bayabas. Low calorie snack ang bayabas. Kuna pwede rin nga maghabhab kag bayabas no. Kunya wa kay bungas bayabas, wa moy punuan sa bayabas, asa man ta manguhaan niya makabenepisyo ta oy ang bayabas. Usa lamang sa 17 ka ingredients nga naa sa ato ang kape sa atong EXL coffee mix. 17-in-1. So unsa na imong gipaabot para makabenepisyo og kaayuhan para sa ato pang lawas og sa atong health? Manginom na ta every day kay dili lang ato ang craving sa pagkape ang ato ang masatisfy. Kaprotektahan pa nato ang ato mga kaugalingon and syempre mamaayo tagikan sa ato mga balatian pinaagi lamang sa ato pag-inom sa atong EXL coffee mix. 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat ka makabuhay. Ug syempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
1: Huwag ka makabuhay niya rin yung ipaabot nga sumpay ang ikatulo o katapusang tipakang aparte sa chapter 9 sa revelasyon ni Sender Rakan Avti. Now na, ninhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

patod, hindi ko alam kung masyado ba akong paawa ng mga sandaling yun kay Eunice. Pero alam ko rin namang buo na ang kanyang desisyon na pagpapakasal noon kay Gabo. Batid ko na hindi na niya ako mahal. Kasi kung mahal niya ako, hindi niya ako iiwanan ni ang saktan kahit nung nagsasama pa lamang kaming dalawa. Sinasabi niya lamang noon na mahal niya ako pero hindi sapat para manatili siya para huwag akong labis na saktan. Pero gayon pa rin naman, Lady Batod, tila pinagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa kanyang ginawa. Pero sa panig ko noon, hirap pa rin po akong bumitaw kasi hindi ko alam kung paano ang bitawan ang tulad ni Eunice na mahal ko, Lady Batod, na hindi magiging mapait para sa akin.

0: Congratulations, Gabo.
1: Salamat, Rakan. Sports kakaida. Biyaan ko na kamo si Yunis, ha? Tabi una, kaya ko unang sugaton ang kumang suod ng mga nangabot. Excuse.
0: Best wishes, Yunis.
2: Dagang salamat, Rakan. Ug salamat, sab kay... Huwag mo ako pakyasa. Miabot ka, Giyod. Mitambong, misaksi, nakighiusa sa among kalipay.
0: Bisan sa tumang kasakit nga hatod rin ako, kay imong hangyo nga naa ang akong presensya, mianhi, Giyod ko. Bahala na kun magsapaw-sapaw ang samad sa akong kasing-kasing, Yunis.
2: Dili lang kita mag-isgot pa ni Ana, Rakan. Anyway, usan ni mga adlaw, makaplagan mo ra ang babaeng makahatag ng kalipay. Ang babaeng imong mamahimong asawa.
0: Yunis.
2: Tabangan ko ikaw sa pag-ampo. Magmalipayon ka ra. Kay deserve ni mo ang malipay. Kauban ang ubang babae. Dili na ako.
0: Salamat.
2: Oh, yun na. Feel at home lang, ha? May dagang mga pagkaon. Unya doon na sa'yo mainom. Excuse o na, Rakan.
0: Yunis. Yunis, I love you so much.

0: Congratulations, Manoy. Nakatrabaho ka na gyud niya. Stable pa gyud.
1: Salamat, Lilo.
2: Kaya siya'y nagdahom nga buligan ka sa langit, Rakan, apo. Wa gyud ang anga. Supervisor ka gayud sa usa ka 24-hour nga establishment.
1: Giswerte lang, Lolo Simo.
2: Og dako pa gyud kay gisweldo. Dili balo? Bilib ko ni mo, Rakan, da. Og mapasalamaton usab ako sa imong kapalaran karon.
1: Dagang salamat, Lo.
2: Buutan ka, Manoy. Maunga, may nindot nga reward ang langit para nimo. Mibangon ka human sa mga kasakit, nya nabalik nimo ang imong kumpiyansa ug pagsalig sa kaugalingon. Unya nadiskubrihan nimo nga ang paghatag og bili sa kaugalingon wa makadepende sa pagtugot sa ubang tao. Salamat sa pagbiya ni Eunice nimo kay nabalik ang tinuod nga kalipay para nimo.

batod nagpapanggap ako noon na bumabawi at bumabangon. Pero hindi yun totoo. Bit-bit ko pa rin noon, pasan ko pa rin ang pighati, ang pasakit. Hindi pa rin ako nakakapag-move on noon, Lady Batod. Patuloy ang aking pakikipaglaban. Pero napaniwala ko silang lahat sa napakaraming bagay na hindi totoo. Hindi ko alam noon kung paanong mahalin muli ang sarili ko. Matapos kong maibuhos ang lahat-lahat sa akin kay Eunice, na sa huli, iniwan lang akong mag-isa at luhaan.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Og yung nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 9 sa relasyon sa tong sender nga si Rakan. Pero apami-end dito ang tanan. Ato pa ng sumpayan. Pero sa sunod nga episode sa itong tulumanon, maunang finale, ang katapusang sumpay sa story ni Rakan. Pero before tamo abot ana, mamalik pa taong niya human sa pipila ka mga pahinomdom para itong lakbitan and hisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Di ka mawag kang diya ang akin katagulilong. Mamalik pa ta din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prepa purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Makabuhay, syempre atong balikan gihapon ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Nakatumar ka na ba ana? Karon or kaganiha? Or basig unya ka pa no ang imong schedule? Naginay schedule no. Ikaw may magbuot kung unsa orasan imong tumaron. Naraman na nimo. Pero syempre kasi kung ikaw di malimot, ayo in town, butang ko taon na di sa imong mga reminder, ipilit mo di sa imong refrigerator o di sa imong bungbong. O imong i-remind ba nun sa imong cellphone? Kaya dili sabi ka mahayan nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka Makabuhay na kinahanglang everyday or adlaw-adlaw na ito ng pagkatumaron. Aron nga kita, bisan pag-healthy ang atong lifestyle o patay gipamati sa lawas, natin pang protection ba batok sa mga bacteria, mga virus or mga sakit, ana? Kung panang nito natin mga balatian na ato katabangan mahinahinay nato sa pag-abugnag sa pagwagtang anang tanan sa atong sistema para baliktas sa atong kahimsog kay nindot yun, nga magpakabuhi nga komportable nga watay gipamati islawas. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan ka rin ingredients gagiusa lamang diya ka makabuhay. Siyempre, usa sa daghan nga mga ingredients nga nadiha nga siyempre kita mismo hanggang atong lawas makabenepisyo, nadiha ang mga vitamins. Sama sa B1, B6, and B12. Diba, wagyod? Wagyod gitihik-tihik. Gidaghan naging daan. So, dili sama sa vitamin C or A o uban pa ka makabuhay, ang B vitamins. Usa ka grupo sa 8 essential nutrients na asa ato ang kapsula. And collectively ka makabuhay, ginasiguro sa baana nga healthy and of course optimize ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan usab sa B vitamins ang nagkadaiya nga mga internal processes sama sa metabolism, sama sa transportation or distribution sa oxygen, ingon man pagtibuok sa mga bag-o nga mga cells. Doon ay mga nagkadaiya usab nga functions, ingon man nagkadaiya nga mga benepisyo, ang matag-usa sa 8 nutrients sa B vitamins. Okay, atong isa-usahon, kanang vitamin B1 or thiamine. Importante ka na sa conversion, sa pag-convert sa nutrients ngadto sa pagka-energy or enerhiya. O ingon man sa pagsiguro nga healthy ang growth sa mga organs sama sa atong kasing-kasing and as well as ang ato ang utok ka makabuhay. So bonggang-bongga ang mahimo sa vitamin B1. So arita sa vitamin B6. Ang vitamin B6 ka makabuhay nagatabang usab ka na sa pagtibuok sa mga red blood cells. And syempre ginaistudyuhan ang characteristics or ang kapasidad mismo ana aron nga protektahan ang endings sa mga nerves. So importante sab gihapon ang vitamin B6. Ug ang katapusan, ang vitamin B12. Nagapapaspas ka na sa pag-regenerate sa stressed or damaged ng mga tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. So, bonggang-bongga ang vitamin B1, B6, o B12. Munang ginatawag na ito og vitamins nga kanang B or B vitamins. Ang B vitamins na makabuhay na ana mismo, syempre, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumar kita ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Doon ay kinabuhi sa makabuhay, siyempre ka makabuhay. Mahiligon ka sa kape, ayaw gabala ka, bisa pag-acidic ka, kaya usahay nga ka na magpalpitate ka, mutukar imong acid reflux. Kaya ka ng kaping imong naandan nga imnon, kaya 3-in-1, yan kang sugar, niya ulay binipisyo nga makuha, bitaw imong kalawasan na mo nang ipadapli na naundangan na. Mag-switch ka na ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ipangabog na ito na nga all-in-1 kay tinuod gayod. Nadili lang kaya nga itong craving sa adlaw-adlaw nga pagkape ang ato masatisfy kundili lakip na
5: nga kita kaprotektahan mismo sa pagkape pa lang na. Ore kung doon ay kabalatian ang katabangan ka sa pag-inom mismo sa ato ang kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1 para inanay nga ibanlas nato kana nga mga balatian sa inahina aron nga mamimong healthy pag-usap ang atong sistema. Sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape ka makabuhay, isa diha ang rose hip fruit. Kung sa manang rose hip fruit, doon natin binipisyo nga makuha diha sa rose hips. As in, go beyond what you have imagined them to be. English. Ang rose hip nga prutas ka makabuhay, bonggang-bongga ka na sa vitamin C. Ingon man, bioactive compound sama sa phenols, lycopene, and ellagic acid. Kanang matang sa prutas, doon na yung mga daghan kaayo nagkagamitan or uses or magamit nato mismo sa itong kalawasan. And primarily, magamit ang rose hip ka makabuhay para ma-prevent nato ang mga pipila ka mga ailments. Magapil na diha ang kanang osteoarthritis and kanang mga ailments sa ito ang tiyan mismo. Magamit usab nato ang rose hip as a diuretic and mild laxative. Kanang matang sa prutas also magamit aron nga ma-reduce nato ang atong thirst o guban pang tipo sa gastric inflammation. O ang rose hip usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape. Mao nang inum na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
5: Sa atong pagbalik mismo ka makabuhay sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Siyempre ka makabuhay nga itong Tambagi ko Lady Batod program gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok siyempre na sa mga nagkadaiyang mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilay inumon, Lady B. Okay, sige, paminaw. Atong balik-balikon kay Everyday Mangyud ni, pasigna pa dihay mga naka, wa makapaminaw dayon ba? Ganabitaw na taligmaan lang nga, unsa kuno, ana. Kay paspas sa bakay kumutabi. Ang pag-inom nato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang na nato. Kung pananglit, wala pa kay sakit niya, ikaw adult na, usang nga to sa duha ka kapsula lamang everyday. And syempre, ang tubig nga imo pag-aim nun, inadlaw nga tubig or warm water, dili mo inom o bugnaw nga tubig kung mo inom kag supplement or bisag tambal, ha? Ang pag-inom nimo sa ato Makabuhay Plus Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon ka makabuhay, isipin mo hang food supplement. Kung pananglit na kay sakit, so mas daghano na ito ang dosage. Nga ito sa duha, nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usa kaadlaw, nga inadlaw nga tubig hapon na pag-aim nun or warm water sa dili ka pamukaon. Pero pwede na sad nga after kamukaon, pero after ang 1 hour, gikan kang mikaon. Isip gihapon imo ang food supplement. Bata sana ang pag-inom niya na everyday mo na ng partner, balag single ka diha. Basta ka na kay partner nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Nang bonggang-bongga para protektado or inanay natong wagtangon sa tong sistema ang mga nagkadaiya nga mga balatian para okay ra gyud. Dunay tay lahutay sa makabuhay.

0: kamaka buhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kagani ato nabati ang kinatibuk ang chapter 9 sa revelation sa atong sender nga si Rakan. Pero wa pa mi end dito ang tanan ha. Pero sa sunod nga episode sa atong tulumanon mao na ang katapusang sumpay sa iyang revelation. Pero before pa ta mga butana, syempre lakbitan na nato og lakbitan og hisgotan ang atong dadungog nga chapter 9 sa iyang kasaysayan. Before that, ang ato ang pambansang reminder ng bonggang-bongga to the endless level. Smile, smile, smile, smile, and we can never go wrong. And God bless us again. Anyway, ng bonggang-bongga, halos, halos, halos. Rakan, salamat once again sa pagpadangat sa imuhang bonggang-bonggang revelasyon. Duwa pa ta matapos, pero paingon na, pa-ending na. Pero kung basihan nato ang chapter 9 sa imong kasaysayan, dili gyud no yun ana kasayon og kadali nga dawaton ang pagbiya sa tawo nga atong gimahal sa tinuuray og sa hilabihan, labi na kun dili pud dali nga kalimtan kun nahatag na nato ang tanan sa maong tawo, ang atong oras, ang atong trust, ang atong pangandoy, ang atong kasing-kasing pagbati tanan-tanan. Pero ang hindi mo alam nila ang bawat luha mo karon ang siyang naghuhubog ng mas matatag na version mo bukas. Kaya mga pain nga itong ma-experience at maagian mo, ano makatabang para kita mamahimong ligon o sa sunod ng mga higayon nga makasugat ta o kini mga pagsuway, di na tadaling mapukling kay ligon naman ta kay miagi naman ta kasakit o niya nabaid na tabahait na takus ka na ligon na di ta basa-basa malupog matumba. Mauna nga ayaw kalimti nga ang tinuod sab nga gugma dili na makatibhang sa mismong mibati ana, kun dili kana magtabang pa og magtudlo sa daghan nga mga leksyon sa kinabuhi nga mga magamit nimo sa sunod nimong pakikibaka sa buhay. Mahal mo siya noon, mahal mo siya ngayon, matutong mahalin ang sarili mo uli para puhon, okay ka na para sa pag-atubang sa bagong relasyon nga dili na apil ang tao nga imong gimahal hangtod karon. Good luck and God bless. Anyway, oo. Sundan nato ha ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa musunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kama kabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, muna taigong panahon. But before tamo babu temporarily, niyaw na ang special nga mensahe para nimo ka makabuhay. Matod pa ka makabuhay. Pahiran niya ang ilang luha o wa nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw na ang daang mga butang. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Gipadayag 21 versikulo 4. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sub ka natong tanan. Mahikalan sub kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kininisan yung higalas, Kuya Arn, nga inyong ikauban karon. Sabay na usap sa paghatog pagdagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Jacob. Taga sa Buanga del Norte. Jacob, salamat kayo no, sa imong tampo nga imong gi-share diri sa atong programa. Usa na kini nga nakahatag og suporta sa matag adlaw na itong atulumanon. Pinagis paghatag na ito pagtagad sa nagkalalaing mga kinabuhi sa tao. Pero sa dili pa, Jacob, kumusta sa ang tanan na ito mga listeners sa nagkalalaing mga lugar, bisan pa man diri suok sa Mindanao, bisan sa mga lugar sa mga Kabisayaan. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpamidaw. Labaw sa tanan sa ito mga users, sa ito mga produkto. Mga higala, mga hinaot ko, nagpabilin gapon mo nga nagsalig sa atong mga product sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga users na to, padayon lang kamos paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-iisay gayon nga mamintin gud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Din regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw, no? O makaangkon ka naghinanok ka taas-taas sa pagkatulog nga oras. Sa kantidad lang nga 4 pesos. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na, no? Dako na kinagtabang sa inyo, ha? But pasabot mahigala sa 4 pesos, tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede sab ninyo masulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Mauni siya ang Coffee Corn Purple na itong bag o mahigala. Ang Coffee Corn Purple doon na usap kinidaghang binipisyo. Kaya nga no, ang Purple Corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usap kinidaghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Okay? Ug dayon sa mahigala na si Malunggay nga sagol, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol mahigala ani asab kini guyabano. Kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol mahigala na si ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang sagol nga spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya sagol nga chia seeds. Chia seeds mahigala, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Hinumdumi niyo mahigala ha, ang spike makalit og taas. Ang sugar na tuog atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog sa matagabi, no? Ang Coffee Corn Purple, sulayin ninyo mahigala, no? Mag Coffee Corn Purple kada adlaw. Sa lain bahin mo sa mga higala, no? Kung gusto niyo nga kalit nga may picto na yon. Sa atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, ayaw lang nyo himuag kining magic nga kalit na lang siya may picto na yon. Dili pwede ipareha sa sili. Ang pagpiga sa sili, muhalang na yon. Pero kini atong Turbo Max Coffee, mga higala, mga 3 minutos, 5 minutos, gikan sa imong pagpangapi. No, sa atong Turbo Max Coffee, pero ang epekto nini, enerhiya, mga higala, energy nga makatabang sa imong trabaho sa matag adlaw o mga gibuhaton sa matag adlaw. Kay kini atong Turbo Max Coffee mahigala, doon na usab kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan ang maca makapa-improve sa energy o stamina. Nasi black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function.
Napag-isay dugang at tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang sagol mahigala napag-isay ay re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-itsay dugang nga Panax ginseng o horny goat weed pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo paghana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy din ha, no? Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Kung gusto ninyo ipikto dahil mahigala, makatabang ang atong Turbo Max Coffee sa mga gimbuhaton ug trabahoon sa matag adlaw. Pero kung first time ninyo pag-inom ha, tagtunga lang sa siya ang inyong imnong tungaon ninyo ang usa ka sashi para maistudyuhan ninyo kung unsay epekto sa tunga sa sashi ng Turbo Max Coffee sa igin magtimpla mo. Pero kung kulangan galing mo mahigala, murag minus kayo ang inyong kondisyon, pwede nyo hot doon. O mo na, gusto na ito mahigala na mo na ito, no? Para mahibalaan yun na ito kung sa epekto sa Turbo Max Coffee. Abi niyo mahigala sa tanan natong gimuhaton sa matag adlaw, dili ito malikayan nga daghang singot nga manggawas, labi na kung robo atong trabaho, daghang tagtrabaho, bugat, maulanan, mainitan, muna kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share dia sa inyo ha mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mo ni sa matag adlaw na ito ni gina-share. Ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal gyud ang sagol ni ini. Walay chemicals ug wala siya'y halang. Mao ni giingon nato nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kini sa mga buntis para makalikay sa panuhot, pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? O labi na usab sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na kining mga matagtiki, mga higala, pwede na taplakan o gapas na nai Orion. Huwag dahil usab mga higala ka na pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas, tungod kay nakakaon mo o bawal. Mo na nga mitukar yung almoranas, taplakir na gapas ka na Orion sa matagabi, una mo matulog. Mga buni o mga pangagod, matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil.

katabang sa atong orayon. Makatabang ni katumadaot ang dalunggan sa bata mamabaho. O mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagko, pwede mag-chap-chap ka og ahos bitaw. Ahos mga duha kalusok. Unya butangan din mag orayon. Mga 15 minutos na mo ibabad sila. Orayon o kaning ahos. Pag human sa 15 minutos, magkuha kagapas, ituslo sa orayon nga na ay ahos. No? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot nga nagnana na kini og nabaho na. Pwede ka itong orayon anak mahigala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, nakakugi katabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Kung nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil ang haplas gyapon nga para sa tanan. Sa tibuok pamilya, kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano duna kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol niini. Sa atong orayon tungod sa citronella nga sagol sa atong orayon mao nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala, 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay. Pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik na mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Latulat lang ta sa atong Supremo Herbal Oil, mahigala. Istambay lang una. Sa uban pa natong mga produkto, napakita yung mga produkto gikan sa mga kabataan, hantod sa mga idaran, hantod sa mga tigulang. Pero istambay lang una ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi nga gikan sa atong higala nga si Jacob nga lumulupyo kini sa Zamboanga del Norte. Jacob, ano yung mong kaagi?

0: Jacob. Jacob. Oy. La. Oh, sa imong giunahon na, moriglaom ka magunahon na, ha?
1: Ah, wala lang, la. Nanagoy giunahon na, labang, ha? Imposible nga.
0: Unsa nga imposible?
1: Imposible na nga mahitabo kinila.
0: Taod-taod na nga namatay imong inahan nga akong anak. Tugod sa paglakaw sa imong amahan. Ganong iya kinigibuhat, la? Wala ko kahibalo. Ngalong kalit na lang yung gitalikda ng akong anak. Nga bago ka lang na tao ni atong tungora. Dayon nga may palayo imong amahan nga wala na may kabalo. Unya anong nahitabo mga naghikog si mama? Siguro tungod sa iyang gugma nga to sa imong amahan. Nga dili niya makaya nga nawala na imong amahan. Nga wala na may kasahid kung asa ng paingon. Tungod sa iyang gugma, yakinang gipakamat yan, naghikog ang imong inahan nga akong anak. Ganon yakinang gibuhat nga nagpalayo diri ka namo, lola. Ambot sa iya. Kung wala hinungdan, kung wala salang akong inahan. Tapos yakinang gibuhat sa pagpalayo diri ka namo. But pasabot nga salbahe siya nga pagkatao, lola. Siguro. Naabtan siguro sa panahon nga wala naganay siya sa imong inahan. Kay gusto siguro niya kanunay bag-o nga babae. Salbahe siya, lula. Salbahe siya nga pagkatao. Bisan amahan ako siya, pero makaingon ako nga salbahe siya. Ganong gitalik na niya o gilayasan niya akong inahan. Labi na kay bag-o akong natao kay matulpan ni mo, ana-ana himugso na ako sukat sa iyong paglakaw. Kung mamanggaling ka na, lula. Nga iya kaming gibiyaan. Nga naa ako, bagong na tao. Nga wala si mubati o kaluoy. Huwag ipakamat dyan sa akong inahan. Tugod sa gugma lang ni mama, nga to sa iya. Nagpakamatay si mama tungod sa iyang pagpalayo. Kasilagan ako siya, lula. Jacob. Kinsa pangalan sa akong amahan, lula? Regino.
1: Regino. May lang untag dili magkatagbo among dalan. Kay sugyaan gud ako siya. Tungod sa akong kasilag kaniya o mga pagmahay. Wala si mubating kaluoy sa akong inahan. Bisan sa ako ang bagong na tao. Ngayang gitalikdan. Matagamtaman ragyapon niya ang kasakit niya among natagamtaman labi na kay mama. Nagihimo niya ang pagpakamatay. Paghikog. Tungod lang sa gugma. Gato sa akong amahan.
0: Ay na pagpalabi, Chikon. Bisan o saon dili na mabuhi imong inahan. Monig ikalagutan ako sa tao. Ngalong siya pa man akong nahimong amahan. Nga wala siya kaluoy. Wala gani mo batig kaluoy sa akong inahan. Nga nag-antos diri ka na ako sa pagpakatao. Nga wala ko kasayuran. Nga milakaw dahi siya. Nakahimo siya sa pagbiya ka na mo ni mama. Salbahe siya, lola. Salbahe siya.

Lola, bantu na ka. Lola, pasensya na kagahapon. Ay, nakasabot ko sa imong gibati, apo. Sige lang, Lola. Bisan wala na ko'y mga ginikanan. Maningkamot ko nga makatapos ko asong pag-eskwela. Para sa atong duha, Lola. Mailangutag si Mama na kalahuta ito. Kay para unta ni sa iya akong pagtuon. Pila na lang katuig. Mag-graduate na ako sa akong kurso. Palingkamot lang, apo, para ka na kanimo. Dili na para sa ko, ah. Maningkamot ko lang nga makatapos gyapon ko manginaot ko. Kung matapos niya akong kurso, ana apagyapon ka, diri ka na ako magpabilin. Kay para ni sa atong duha. Salamat kay apo.

0: Jacob.
1: Oy.
0: Bart. Usa na lang yun katuig, makatapos na ta sa itong mga kurso. Kaluyan si Ginoo. Pero abi ni mo, Bart. Magunaw na ba ako sa imo ha, Bart? Sa unsa? Ako, na ako'y amahan. Inahan, na ako'y mga igsuon. Higayon nga mo graduate na kita, batiyon ko kaluoy sa imo, Bart. Kaya nga no, ay, kana din pagdawat na to sa atong mga diploma, sa pag-graduate na to sa atong kurso. Sige lang, Bart, naman akong lula. Maugani na lula ragyo din taon, wakay mga igsuon. Naanad ako, Bart, nga wala ko igsuon. Huwag naandar na sab na ako nga wala na ko'y ginikanan. Si Lola na lang. Huwag ay kabalaka, diri ka na ako. Makapasok yapon ko, upisan dili akong mga ginikanan ang musugat na ako sa stage. Nagyapon si Lola. Maulagi, halos ba kompleto ba ang mga ginikanan sa uban sa itong mga classmate? Uy, ikaw, Bart, maluwi ko sa imo, kay amigo ba yata? Salamat kay Bart. Sige lang, importante, Bart, nga makagraduita. Sa mga kaisan. Sige lang, Bart. Malipay rin nga punta makatapos sa itong pag-eskwila. Mao ka ni hununao na ito. Ayon lang pagkabating kalo idris ako, Bart. Importante nga makatapos na sa itong pag-eskwila. Dili na ko magunaw na nga na ako'y mga ginikanan. Kaya wala na si mama. Bunga akong amahan nga salbahis. Ambot kung asa na karon siya. Buhi pa ba o wala na sab? Apart, ay lang tawagag salbahis sa iyong papa. Kay dili biya ka matawag din sa kalibutan, Bart, o wala imong papa. Kung ako'y pasultihon, Bart, may paywa na lang kung matawag sa kalibutan nga wala malay siya. Kaysa iya kong ipakatawag din sa kalibutan, pinagi ni mama iya kong ipahimugso. Uban niya. Niya, sadyang nakamatkon ko, mauna lang akong mahibalaan. Nagilayasan kami. Sa wala'y puangod nga amahan ako. Huwag mo hinungdan sa kamatayon sa kong inahan kaya wala siya makagwanta. Nagpakamatay siya. Grabe no? Grabe ganyan nga gugma si mong inahan. Muna ingon ni Lola, diri ka na ako. Tungod kaya wala makagwanta kong inahan. Nagpakamatay siya.

0: Ay, asa man kita mamalit, good.
1: Palitan tayo ng madaster, lola. Swildo, good na ko. Ya, tapos mga untas gawas.
0: Ay, kanimong tawhana ka. Nala, sige, asa man tapayingon?
1: Dirita, lola. Kaya din, nagsuroy-suroy ko diyan sa unahan, no? Ingo, bagay na kang lula nga daster. Ay, murag mahilig ka sa daster.
0: Ay, oo, oh, good, kay priskohan ko.
1: Palitan tayo ng lima kabog, lola, kay kabalik-balik na nimong daster nga duha kabuo.
0: Ayun sa pamay akong i-arte-arte, gon. Natigulang naman ko. Sumasaop na ako, dapat lang nga tumaon na lang na akong suot-suoton. Ay, dili po'y dili lula.
1: Ta, dito ta, dito sa silikon niya nga tindahan.
0: Ay, nimong tawhana ka.
1: Dili lula, mo nag-iingon na ako nga ako sa ipatagamtam sa imo ay mong kabungutan diri sa koha.
0: Ay, nala, sige.
1: Yan tapos mga unta diyan sa unahan.

Ay, kapoy noon ko. Lala, okay na sa'yo, ha? Ay, salamat kayo ni Ene Apo, Jacob. La, napakoy plano, la. Sa sunod ang kuswildo, muduot sa lubong ni Mama. Ay, oo, kay Pasin Ogi, sagbut-sagbutan na in town kad to. Magdala ko kuan lang, duha katao lang, ha? Muhindo sa lubong ni Mama. Ay, oo. Pagkasunod sweldo na ako, la. Magdala ko duha katao niya at umplastaro ng lubong ni Mama. Huwag tarong na to iyang payag niya. Nala, sige, ikaw magpaigo, Apo.

Ay, grabe naging sagbot dahi sa lubong ni Mama Nemo. Wala taon na ito, mati malula kay focus ko sa akong pag-eskwela. Ay, bay, palihog na lang hindo sa mga kilid-kilid o brasa na ito ni pancho ni Mama. Sige, Jacob, kami na ibahala ni. O, sipag kuman ninyo na mga unta direk, sige lang kayo unya pag-uli na ito, dito na ako ihatag inyong palipay. Ay, may problema ni bay. Sige, kahindoan na mo. Onya tapos palihog na lang kong tarong nining payag. Ha? Kaya pagkasunod balik na ako, tarong ko na ito ng mga sin. O, sige bay, sige bay. Sige, kami rin bahala ni bay. Di lang malikayan, lula. Pakinumlong ko sa tao nga akong amahan. Pakaingon ko nga nung siya pa man akong nahimong amahan. Nga nakahimo siya sa pagbiya, diri ka na ako. Tama na good ka na ni Akita para sa pagduaw sa lubong sa imong inahan. Pasensya kay Lulan.

0: tapos na akong trabaho sa oras. Alas 4 na sa hapon, kapin. Mu-out na may karan. Mas siguro mo diretso na lang ko sa palingki. Para pagamot ako sa balay, higo na lang hikayon para sa panihapon na mo ni Lola. Mu-out na ko. Oh. Kinsa man eh. Namay na nawag. Tubagon ako. Hello?
1: Hello? Si Jacob ba kini?
0: Oo, ako din si Jacob.
1: Kuya, mayong hapon.
0: Tay, bakit saan eh?
1: Ako si Hannah. Ang imong igsoon sa amahan.
0: Igsoon sa amahan? Tema. Si pangalan ni mo?
1: Hana, kuya.
0: Kinsa imong amahan?
1: Si Regino. Taas siya diri sa moa.
0: Ay sa... But pasabot ni mo, igsoon kita sa amahan?
1: Di ba imong amahan si Regino?
0: Oh. Nakaila ko sa iya. Salbahe siya.
1: Maminaw sa kuya. Pa-istorya sa ko ha. Ana siya sakit. Gani. Naang siya sa ospital karon.
0: Di kalimtanan na ako siya.
1: Kuya, ay pa-istorya ni Ana. Pwede mo makikita ka sa iya ha.
0: Ako makikita sa iya? May pa siya no, but-buot. Wala siya makahinom doon sa iyang gibuhat din kanamo sa akong inahan.
1: Kaya nga no, kuya?
0: Bibiyaan siya din ka na akong apila pa lamang ako kabulan. Gibiyaan kami ni mama. Milakaw siya nga wala na siya mga pahibalo kung asa siya paingon. Ug halos na ay kabuang sa akong inahan. May resulta ang kinis pagpakamatay sa akong inahan tungod sa gugma sa akong inahan nga ito kaniya. Lawad na ako ginahan tungkol sa iyong pagpalayo diri ka namo. Tapos magkikita ko sa iya para unsa? Para dili ko makapugong sa iyong kawiliw na unsa iya kong mabuhat sa iya.
1: Kuya, dili maningana si Papa Rido. Kabuhutan niya.
0: Buhutan? Gipakamat siya sa iyong inahan? Nga wala na siya magpakita makaingong kagbuhutan.
1: Pwede ba makikita sa iyo ha?
0: Wala ko'y panahon, wala ko'y uras sa pagkikita niya kanima. Imo ra siya amahan, ug dili na ko siya amahan.
1: Bisan unsaon nimo kuya, amahan gid nimo siya. Ang naglatay nga dugo sa imong kaugatan, dugo sa akong amahan. Para nga igsuon kita kaniya.
0: Bahala na ka. Imo ra siya. Wala ko'y panahon nga magkikita kaniya.
1: Kuya, palayo kuya.
0: Ibiop na ko ni. Nanawag balik. Ako yop. Bahala ko siya. Katunto niya no. Human ko niya biyae. Uban sa akong inahan tapos makikita din ka na ako kayo sa masakiton siya. Kamaayon niya no. Namatay akong inahan tungon sa iya. Kung magkikita ko sa iya, basi dili ko makapugong sa akong kawilingon. Unsa akong himuon sa iya, basi nung... Papiwato ko sa palingki. Kalimtan ko na.

0: Oh, apo. Murag na kay laom nga giunahon na. Wala, Lola, wala. Sa ako lang trabaho. Ama o ba? Basing yasulan ka sa imong trabaho, basing pwede ka mangitag laing trabaho. Kalo mag-antos mang kanya na murag na kay dakong problema. Wala, Lola. Wala problema, Lola. Okay na ka akong trabaho. Klaro, happy taon na diha, apo, ha? Wala, Lola. Okay ra akong trabaho. Malipayon ko. Yang anong murag kang naghinuktok nga? Wala. Nalang ko lang yun, Nona. Problema ba ka na? Ah, dili, Lola. Ay, pagsulti ba ya, gudiha? Dili ko gusto nga mag-gool ka. Kaya basin maparehas kasi mong inahan. Huwag ka gwanta naghikog. Dili ka na mahitabo, Lola. Dili na mahitabo. Nala, sige. Imbis ako nang ikalimta ng tarantado na kong amahan. Ginoo, pasaylo lang ako. Pasaylo ako, Ginoo. Pasaylo ako nga. Makahimo ko ninyo sa akong amahan, pero tungod lang sa akong kahiubos ngantungan niya. Tao lang ko, Ginoo. Labi na mahinumtuman ako kung inahan nga nag-antos di siya sa una. Ubandiri ka na ako sa pila lang ko kabulan. Nagpakamatay siya tungod sa gugma sa akong amahan nga wala na magpakita human kini milayas. Gitalikdan mi nga wala pa ko yung taong ko'y kalibutan. Karun magkikita siya ka na ako. Katuntun yan ah. Ginoo pa silo ako. Nganili ko siya makapugong sa akong kawalingon. Uy, balo ko amahan ako siya, Ginoo. Pero sakit. Labi na akong imagine nga wala po ko'y buot, wala po ko'y kalibutan. Nga nga akong inaan, akong maunanaan nga nag-antos siya sa kamingaw. Ganto sa tao nga nahimo na akong amahan. Nagpakamatay siya tungod kay wala niya makaya. Ang kamingaw ni ini, walang inmupating kamingaw sa bang nahimo na akong amahan. Para dili unta mahitabo nga maghikog ang akong inahan. Ma, pasaylo ako. Pasaylo ako magong mao kini akong gibati karon ngadto sa tao nga nahimo na akong amahan nga mitalikod diha kanimo. Nga wala puangon. Oh. Nanawag na po gini si Hana. Kasamok ni Nimbay Hana yung nagdi kong pakitan. Hello?
1: Kuya? Kuya?
0: Masa ito yun ni Ma?
1: Kuya, pwede ba magkita kita? Ako gichat sa imo, akong asa ko magkikita sa imo ha? Gusto kong magigimamat sa imo ha, Kuya? Iksoon kita samahan.
0: Asa ka namin?
1: Naragichat na ako sa lugar nga asa ako. Sige na kuya, maluoy ka. Para lang kay papa. Sige siya, sangpit ka nimo.
0: Sita raw na ako imugisat.
1: Oh, salamat kuya. Magpaabot ko sa imo ha. Kung imo na ka nang mabasa akong chat. Kung asa ko magpaabot.

0: 아니 안하고 아사 가시야 어 나랑 나 babaeng nga nakapolo shirt o nakapantalan. Nagtalikod siya. Sisigtan ako sa cellphone niya. Duulo na ako. Miss?
1: Oh.
0: Ikaw ba si Hana?
1: Oh. Ikaw ba si Kuya Jacob?
0: Oh, ako. Karoon nga nagkita na kita. Kung sa itong hisgutan o si plano ni Ma.
1: Kuya, salamat ka nagkita, nagkita sa personal. Pwede mo makahangyo, kuya. Gumuanto na kay Papa, tuwa sa hospital. Nala siya isulti niya kanibo. Kalimti sa imong kasuko nga niya ako, kung sa imong kasuko sa akong amahan, o sa atong amahan. Nalang daw isulti sa imo, ha? Unsa hinungdan nga nung nagpalayo siya kaninyo.
0: Sige, paminawan ako siya. Kung makuntinto ba ko sa iyang rason. Nga nung mitalikod siya dirka namo uban sa akong inahan. Matod pa sa akong apuhan. Ug nagpakamatay si mama tungod kay wala na siya mubalik. Sakit para sa akong ahana. Nga uban mi sa akong inahan niya itong tungura. Nga parehas kami nga gitalikdan sa walay pungangon akong amahan nga imo usab amahan karon.
1: Dilinga na si Papa, kuya. Dilinga na, ibalo ko.
0: Nga nung makaingon ka niya na nga dilinga na si Papa, nga iyakin yung gibuhat ka na mo.
1: Mau ganing adto ta sa iya para pasabton ka niya. Sige na.
0: O, sige. Tanay.

0: Pa! Ma! Uy, anak! Jacob!
1: Mayong hapon, te.
0: Naray mong papa nakatulog. Pwede na to siya pukawan. Reno! Kuya akong mama. Muna yung bago niya nga asawa niya itong tungurangan, nagkalagyo sila sa imong inahan. Reno!
1: Oh!
0: Ani-ani mong anak si Jacob.
1: Anak, salamat ka niya ka na. Anak, paika pa ako. Paminaw anak, hibalo ko nga nahihubos na silag ka na ako. Ang hibalo ko siya na nahitabo sa imong inahan. Paminaw maayo. Mitalikod ako kaninyo, ha? Kaya gaano pa? Kinahanglan matagbo ko sa imong rason. Paminaog maayo, anak. Sa among relasyon sa imong inahan, nga si Milani. Babag ang imong lola ug lolo. Kaya nailalaki nga para unta sa imong inahan nga si Milani. Sa wala pa ka, matao. Gusto sa imong apuhan na binay mong lola nga pabulagon kami. Pero dili na musugot ang imong mama kay naana ka sa iyang sabakan. Pero naning kamot imong lola ug lolo nga magkabulag kami. Huganton gipreso imong inan sa kwarto para dili na kami magkita nga samtang ikaw naa ka sa iyang sabakan. Tinuod ba kini? Tinuod kini, anak.
0: Paminawa lang si Papa na to, kuya.
1: Grabe akong pagpakaluoy sa imong lulong lula. Kinagsabak siya na kanimo imong inahan. Pero wala gid ko nila tugote. Wala gid nila may tagahigayon nga magkita kami sa imong inahan. Ilang ikulong imong inahan sa ilang kwarto. Wala ko kagwanta. May palayo na lang ako. Unsa? Dili na tinuod nga gitalikdan ta ka. Unsa gipang sulti nila diha kanimo? Nga nagpalayo o kaninyo kay dili sila gusto nga magkita kami sa imong inahan. Mao hinungdan nga nagpakamatay imong inahan o tinuod. Tungod sa iyang gugma diri ka nako, parehas kami nagkahinigugmae sa imong inahan. Mao na nagpakamatay siya. Nga dunay pagbalon nga kahiubos ngadto sa imong mga apuhan. Tinuod ba gani ba? Oh, tinuod ka na. Tinuod ka na, anak. Wala ako magbutang-butang para lang ikaw maluoy diri ka na ako. Ana ang Ginoo sa langit. Nahibalo na ako nga Jacob na yung ipangalan sa imo, ha? Isulayan kini sa pagtawag ni Hana nga imong manghon, nga imong igsuon diri ka na ako. Salamat sa Ginoo nga ikaw, God. Kung tinuod kining tanan, ako kining ipaabot ito kay lola. Dili ako mabalaka, anak. Kay mao ka nang tinuod. Kung unsa hinungdan nga nasuko ka diri ka nako, hibalo ko nga gipatuon nila nga milayas ako. Mao ka nang gipatuon ni lola diri ka nako. Ba, mao ka nang gisulti diha ka nako. Nga nagpalayo ka nga. Wala na kami kasayon. Muna na kayo na kong salbahis ka. Sangko sa langit ako kay ubos ka di mo pa ako kasuko. Nagpakamatay si mama tungod sa iyang gugma ka ni mo nga mitalikod ka nga wala na ka magpahibalo kung asa na ka. Dili ka na tinuod. Oo, nagpalayo ako. Tungod kay dili na ako makaya. Nga diligid sila musukot ng pag-uban sa imong mama. Pasaylo alang ako, pa. Pasaylo alang ako. Ayaw ka balaka, anak. Maring kamot ko nga magpakabuhi. Tungulugalang ka ninyo nga akong anak si Hanaw, ikaw.
0: Manghinaot kami, Jacob, nga nakasabot ka.
1: Ay ka balaka, tinasabtan ako si Papa. Ako kini isukmat dito kay Lola. Isukmat ako ni kay Lola.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Secure, Matya, Sambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
3: Doon na kaayuhan para sa iyaha ang maong
4: oo,
3: kape,
4: oo,
3: ma'am?
4: Oo, naajud, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawala aning kape.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared. Mm-hmm. Na kung magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na... Pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud na akong gamiton. Mm-hmm. Natawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw nga ipatanon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila ra pilo eh. Ngano ako raw ang puyway pamaol kada ko maguli.
5: Mm-hmm.
6: Sila puro sila aray-aray kay mata nila ugma baga buntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommend sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mga higanda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din, makalambo po ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan po ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang po ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla. Matabangan mo sa Migacresop gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Migacresop gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Oh, Jacob, nadugay ka man, asa ka manggikan?
1: Lola, pwede mabagisulti sa imo.
0: Ah, unsa ka na? Unsa ka na, Jacob?
1: Unsa kini ka tinuod, Lola? Nga si Mama ug si Papa ka ni Adto diay. Labi na sa diyang nagsabak si Mama diri kanako. Naningkamot ka mo ni Lolo nga dili na sila magkakita. Kay gikulong niyo si Mama sa iyang kwarto nga binantayan kini ninyo para makalikay kay Papa, Regino.
0: Nagkita na ba kamo sa imong amahan?
1: Oo, Lola. Anak ko igsuon nga anak nila. Kinaminyo na si Papa Glain. Mode hinungdan nga nagpalayo si Papa tuwag kay inyong gitago si Mama nga nagsabak diri ka na ako, Lola.
0: Ha? Lola? Lola, pasalo ako. Namibati kong kasilang sa akong amahan tungkol sa inyong ipanulti diri ka na ako. Jacob. Grabe ang kaligot-gut na ko sa akong abahan. Mandiay ka muna inungdan. Ganun lagi kong si Mama. Na nagbalon og pagmahi si Mama niya kaninyo. Tungkol sa pagdumili ninyo nga dili na sila magkita ni Papa. Umuna inungdan si Papa nga wala na makagwanta. Nagpalayo siya nga wala na magpakita kanamo ni Mama. Mauhinungdan usap nagpakamatay si Mama. Pasailua ako, Apo. Pasailua ako. Ngano inyo ka nang nahibo? Galagay niyo kung maya man na sila ang mga magpapa. Pasailua ako, gusto lang na mo na matagarog mayong kaugmaon imong inahan. Nga among nahibalaan nga dili ikinimahatag sa imong amahan nga si Regino. Pero nakita na ko sila karon nga maayo ilang kahimtang na sakit lang sa Papa tuwa sa ospital. Dito kami nagkita. Dili dapat inyo husgahan ang usa ka tawo, Lola. Dili niyo dapat husgahan ang usa ka tawo gap sa sinugdanan luwalang wala kinimaw na dili mo ganahan sa iya, ha? Pero karun, nakita lang ko sila nga maayo ilang kahimtang sa ilang mga itsura. Labi na sa kong igsuon nga murag na ay kaya iyang maginikanin. Dapat wala mo magusga sa akong amahan ka ni Anto. Buhi pa unta si Mama karun, Lola. Maselo ako, Apo. Maselo ako, Apo Jacob. Kay nagpatigbabaw ka na mo na diin matagaan lagma yung kaugmaon imong inahan. Og nabalaka kami nga dili kinimatag sa imong amahan nga si Regino. Pasailoa ako kung dili ka makapasailo ka na ako. Pwede usap ako ni imong talikdan.

Lula, dilihukan apa kaya Lula? Pasti lu alau naga pagawas lang ako sa akong hiubos. Kamu dah inung dan ngarek kalagyo si mamang si papa. Ayaw ka pala ka Lula, dili kong pagbatulog pagdumot niya ka di mo. Apuhan ta ka, bisan tuon nga na kay sala sa akong mga kinikadad. Pero dili na ko mahimo nga magbatulog kahiyamos niya ka di mo, kung pagdumot. Apuhan ta ka, o ikaw nagpadako, dili ka na ako. Salamat kay Apo. Kalimta na lang ito ang tadad. Huwag ako nang napasaylo si Papa. Salamat. Huwag ipapangayo o pasaylo nga ito kaniya. Ha? Oo, Lola. Pasaylo alam ko sa tanan rin. Sa tanan, Apo, Chico.

0: Lo ah.
1: Oh, apo?
0: Buatos sa siguro ko ilan ni Papa. Ah. Budo ako dito sa ilang Pinoyanan. Gichat na ako si Hannah, kailang address. Kaya kung saan may nagkita dito sa hospital nga kay mamat ni Papa. Muna mo tugi ko silang Pinoyanan kaya niuli naman sila. Wala na sila sa hospital.
1: Nala, sige apo. Ikaw na ibahala sa pagpangayog pa sa ilo. Ganto sa imong amahan para diri ka na ako.
0: Oh, lola. Ako na ibahala.

0: sa mo, ah.
1: Oo. Ah, si mama ni mo, si auntie.
0: Ana sila sa lod ni papa. Tuhas papa naglinggo-linggo, nagpahulay kay gikan palagi taon sa ospital. Kumusta naman?
1: Tuwa akong isultihan si Lola. Kabayan siya gipangsulti ni papa dito sa ospital.
0: O niya.
1: Naghinila kay mini Lola. Walay laing nahimo niya gawa sa pagpangayo pa sa Elodirka na ako.
0: O niya.
1: Dili na ko pwede nga. Di pa sa Elon si Lola. Dako kay kong utang buot kay Lola. Dili ako makatapos pagtuon kung dili tungod kaniya.
0: Ang mayoy noon. Si Papa Sad, ipasailo na daan niya imong Lola. Ay, dali, tatuwa sila dito sa Lola. Dali na.

0: Jacob, anak. May kinakaanay ka. Pakumusta? Ani, anak. Igo na lang kung magpauli sa akong gibate.
1: Ah, nakapaniod to ka na ba, Jacob?
0: Humanate.
1: Diri na lang kita manihapon. Diri tama isto istorya lang kung tagod.
0: Oo, ate. Salamat na. Wala na kay trabaho, anak. Wala pa. Timing na ko nga di-op na wakaran. Para makabisita ko diri sa inyo, ha?
1: Ay, abini mo, anak. Diri ko ka maglaagan.
0: Samtang tuwa kasi mong lula, diri ka mag-anhian po ka. Ay, kabala ka pa, himoon ko ka na.
2: Pa, tuod, na ako isulti na kanima.
0: Unsa ka na?
2: Sa tanan gihimo ni Lolo og Lola di kaninyon, labi na sa pagpamakak ni Lola, diri ka na ako. Nagpaabot si Lola, diri sa ko ang isulti na kanima.
0: Nga, unsa ka na, anak?
2: Jacob. Nga mga ayos pasaylo di kasi mo.
0: Wala ka na problema, anak.
2: Ang importante na sa'yo kas tinuod. Kaya dili ako mahimutang kay wao kay balo kung sa nagipanghisulti sa mong lula ka ni Adto.
0: Hantun nga mabati kag kasilaw kasuko diri ka na ako. Huwag nahitabo na ka na, di ba?
2: Oo, papasaylo alang ako pa.
0: Sasayop na akong pagtuo.
2: Okay na ka na, anak.
0: Oh, ing na lang si lula ni mo walay problema.
2: Milabay na ang tanan.
0: Humanakad to nga mga panghitabo. Ang importante yung para sa imo anak nga nagkita na kita nga sukad pa sa pila pagkakabulan karon pa kita nagkahimamat.
2: Oo pa.
0: Hanto na kamatkon kong mayong buhot. Usakto nga pangunauna. Mga kasilag na akong gibatit niya kanimo.
2: Maulag eh. Pero sige anak. Karon nga nasayod ka na.
0: Malipayo na kay ako
2: nga nagkita kita ug natagaan mo na akong pasaylo ug ay kabalaka sa lola nimo.
0: Gipasaylo na nako siya
2: ug mahinaot ko nga samtang tuwa ka sa lola nimo dili ka makalimot sa koan diri sa pagbisita uban sa imong igsoon nga si Hana ug ni auntie nimo. Ay kabalaka pa bisan gikan ko sa trabaho manangid ko ni lola.
0: Nga, mudiritso ko diri og diri ko matulog.
2: Salamat kayo, malipayo na kayo ko, anak.
1: Kuya, salamat kayo, ha. Kanina kasi naptanin na kamo ni Papa. Ha, Jacob, abli ang pultahan ka noon, ay bisan unsa orasa. Basta ikaw.
2: Te, salamat kayo, te.
1: Sayang,
2: bisan lang untag, wala sila ni Mama Papa magkadayon. Buhi lang unta to si Mama.
0: Kalimti na ka na, anak. Kalimti na ka na.
2: Oo pa.
0: Salamat kay anak.
2: Salamat sa pa.

Nakabaton niya po na ang kalipay ko yan. Nakuha gid ang mga kaligot-gut sa kong kasing-kasing. Namibate ako kasilag sa panahon. Labi na nga to sa kong amahan. Ug mga kaluoy sa kong apuhan. Ug inahan nga tuwa na sa laing kalibutan. Pero ang tinuod niya ay sila lula ug lolo ang hinungdan. Pero okay na ang tanan, napasaylo na ako si lolo ug si lola. Anaanak ko sa taliwala sa kalipay dili susama kaniya to puno sa kalagot ug mga pagmahay. Kuya Ern, manghinaot ko makahatag yapong kinig-inspirasyon ni akong kaagi na akong gi-share diya sa imong programa ang mga panid sa kagahapon. Nagasalamat og dinhilang kutaman ang imong magtatampo, Jacob. Nagasalamat Jacob sa imong kaagi na imong gi-share diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon, Jacob. Manghinaot ko na pa'y mga laing kalipay ng imong mga angkon. Uban sa pagiga, uban sa imong amahan o sa imong half-sister, sa imong auntie o sa imong lula. O mga silingan, hibalo ko nga na yung mga inspirasyon sa kaagi ni Jacob. O ayon niyo kalimtiha, ang pinakada best para sa inyo ha, ang atong mga produkto. Ang coffee corn gold with malunggay and santon. O sulian po ninyo ang atong wala pa makatisting sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. O sa atong Turbo Max coffee, tistingan ninyo ang pangpadugang og energy. Og sa atong haplas nga para sa tibuok pamilya gikan sa kabataan hantud sa mga itigulang, ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Uban usab sa umaabot natong haplas ang Supremo Herbal Oil. Og sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak, ha? Timanan ninyo, pinagis pagmintin pagpainom sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong bitamina. Og lakip na usab sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na itong anawala ang ganas pagkaon gikan sa mga teenager hantod sa mga tigulang. Sa mga 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule sa mga 13 anyos. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins, para sa mga higala na ito nga nag-agwanta sa tusok-tusok sa tiil o nagbinhod ng mga kamot o tiil, ayaw ninyo na-agwanta ha. Nakitay B40 Capsule. At tunas parmasya o pangita atong B40 para malibuhan na, matambala na. Pinagis pagmintinar pag-inom sa B40 Capsule. O sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang i-ticker. Sa mga high blood na to din ha, ayo kalimti, mga diabetes, mag Megacar Soft Gel Capsule, makatabang na sa inyo ha. O sa atong mga ginikanan nga dunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mag Megacar Soft Gel Capsule para sa mga lulo o lula, mga tatay o nanay nga, mga senior citizens para dili dayon ma-Alzheimer's o mag magkalimtanon, mag Megacar Soft Gel Capsule. Kada adlaw, usa lang kapsula mga silingan. O sa atong mga hubak kundi na, na yung mga problema sa hubak, mag Megacar Soft Gel Capsule mo ha. O labi na usap no sa atong Fervite Capsule mga higala. Para sa mga tao nga nawala ang gana sa trabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. O dahil na usap, maluspad, manglipong-lipong. Ayaw ninyo napasagdi, no? Huwag nindot po niyo sa mga bagong nakanak na mga inahan. Mag-Fervite Capsule, ma'am, para mahibalik inyong kapagka-blooming, inyong pagka-pinkies, kung inyong kondisyon. Ha? Fervite Capsule, may gala. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn ng inyong Dr. Love Muingon. Bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: nga kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello, hello! Maayong adlaw mga kahigalaan nato. No, welcome na po sa ato ang everyday program. Ug kini ang inyong higala nga si Buttercup nga manghinaot nga anaa kamo sa maayo nga panglawas. Ug ilabi na jud sa ato mga pinaranggang suking tigpaminaw. Hello ug welcome kaninyong tanan. Usab atong i-welcome si Dr. Choi.
2: Yes, Francis, thank you, Ma'am
1: Bantilante.
2: Yes, thank you, Ma'am Buttercup. No, salamat kayo. Salamat po sa atong mga suking tigpaminaw, no, nga nagduyo ka na to karon sa atong programa.

0: C-H-O-I.
1: Okay, so thank you mga higala, no? Klaro kayo ang ato mga numbers na gihatag sa inyo, ah? O sa Facebook account ni Doc Choi. Okay. Diri na tamo, basa ta sa ato ang mga messages. Gikan diri sa ato ang cellphone number nga last 4 digit kay 85260909. Actually, na may name din hi. Gusto rin niya nga mabasa, Doc. So, okay na itong basahon, Doc, no?
0: Yes,
1: atong ma'am. Sender. Okay. Mm-hmm. Ang atong sender karon kay si Ma'am Leti Lanet of La Libertad. Ingon siya din hi. Maayong hapon, Doc. Mangutana lang ko kung tinuod ba nga naay parasite sa atong lawas. Mas hadlok kay di madali og kamatay. Bisan pa og mo inom pa ka og antibiotics. Say mo ikasulti ani, Doc.
0: Parasites?
1: Mm-hmm.
0: Usually, kung mo ihuntang mga parasites kay kuan man nakasugaran, mga bitok, inana, no? Yes, nine times, no? Nga, nadyo mo tubo nga parasites, agi kay nakasulod ang ila ang egg, no? O sahay yun, ang kanang mga filarial worms, kanang mga gagmay ng mga worms, musulod sa atong mga daan nga, kanang itong singit sa atong mga nails, no? So, muna nga, advice yun dun ta, dili magtiniil, no? And then advice nato sa ila is karang labay na suki mo kaog mga hilaw, no? Kanang mga ham, kanang mga medium rare nga mga pagcook sa meat, no? Or ang bag rare gamay lang kay mura lagi pa.
1: Kuan
0: gamay sa init dayon kan unya nila, no, kay medyo mas sweet manggod nga humok ana, no? Or kanang kinilaw nga isda, no? Same rapo na siya, naputay mga worms nga kanang gikan sa fish, no? So muna mga parasites nga mutubo sa ato ang tiyan, no? Is either nakaon na to or nasulod sa ato ang lawas ang ila ang kuan. Muna nga mga bata kay kusugmang kaayo maghikap-hikap sa mga bunbun para akong mga anak magtiniil, no? So dapat i-deworm gina every year, no? Kung naamang ni parasite yun nga mugawas, i-deworm at least every 6 months, no? Labi na kusugay mo mukha og hilaw, no, ana na siya. And then ang ubang mga parasites is katong nam yung mga fluke, no? Katong beef tapeworm, pork tapeworm, na fish tapeworm, nga kanang dugay gyud siya mura mangun na siya. Di siya pareha sa mga ascaris, bitaw kanang usual worm na to.
1: Mm-hmm.
0: No, nga wala bitaw siya suckers, kana bitaw na siya murag teeth nga mutapot sa ato ang tinai ba.
1: Mm-hmm.
0: So manay gingon usahay nga kuan kanang mga tapeworms magdugay kay sa atong lawas nga magkataas na siya.
1: Nana rin na, Do?
0: Yes, oo. So agi na siya kay kusog kay mahilig mukaon og mga hilaw nga mga karne.
1: So kaning gingon ni Ma'am Leti din hina hadlok kay kay dili day siya basta-basta mamatay, Doc, no? Bisan pag butang og antibiotics.
0: Para sa jud nga kuan di pa siya kanang para pang deworm gyud nga tambalangin nun.
1: Uh-huh.
0: Like mga albendazole, mebendazole, praziquantel, may nana.
1: Okay, salamat kay na doktora, no. So kanang mga bata, Doc, ba dili siya advisable, Doc, no, ang magkaon og kinilaw? Kanang may uban good nga ilang ginapakaon og kinilaw ila ang mga anak nga nagedad og like 5 years old anak.
0: Dili pa siguro maayo bud kay sigilig mo na ako ng mga anak usay akong badlungon kay di man sila mukhaon ng kinilaw, pero mukhaon sila ka ng mga lato, uso, niya. Ganahan ba sila matusno, mapin sa suka ba?
1: Mm-hmm.
0: Una nga, i-advise na ko nga, dili kaayo magtusno bitaw. Panalagsara, di ba may nga sige, pero okay naman na, kay iluto ko na siya sa suka, may nana. Pero, syempre mga bata pa manggod, no? So, dili pag you guys na-expose sa mga inaana ng mga pagkaon ba. So, medyo maglain ang ilang tiyan.
1: Mm-hmm. Luoy po, Doc, no? So, sa mga ginikanan din na, no? Nga kanang nagapakaon ng kinilaw dahil sa mga kabataan, kung mahimo, i-avoid lang dahil na nato, no? Kay luoy po ang mga bata. Sayo kay madaot ilang mga tinai. Labi na, mabutangan na po mga parasites o uban pang mga kagaw, no? Doc, dugay-dugay pong panahon nga wa ako nakabasa o kanabitang ni join sa ato, ah, kining sa La Libertad, no? Shout out sa mga tanang tagali Libertad. And then daghan ka ayong nagamit nato mga produkto din, ha. Kay daghan ka to mga LDRs din, ha, nga nag-aabot, Doc.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: Shout out kaninyong tanan, ilabi na gyud sa Lanet family po din, ha, no? Mm-hmm. Sa La Libertad.
0: Yes.
1: Okay, so dili na punta sa ato ang lain nga texter sender. Sa iya ang 0946, last 4 digit kay 7941. Ingon siya, Good PM, Dok Choi. Unsay angay itambal, nagpula akong mata.

0: unya sambol. Pero dili man magmuta-muta. O, ato ang sender from Monte Vista, Davao de Oro.
1: Most probably, ano, magsigig pula, magsambol. Magsambol pula lang.
0: Sambol dyan do.
1: Oh, so most probably is na ano siya ay allergy, no? Sa mata, irritations. Usahay, uban na lang, matikdan ako ng mga pahumot, abog, aso. Uban ka ng mga pang-facial, bitong mga pang-butang-butang na to sa tumanawong. Kaya usahay, iniglugod na to, mura siya ma-appeal. No, kabantay ko, ana, usahay mo nang, ibig nang mag-makeup-makeup, dili kay ko mahilig, ana, siya. Panalagsa lang kung kinahanglan kay. Usahay, mga powder sa makeup, murag maka-irritate sa kong mata ba, no? Inana. So, depende po na siya, pero feeling na ko, basi na siya allergy sa mata, no? So, kung dili man madaan ang mga eye mo, mas maayo siguro nga muduol siya o doktor sa mata nga ophthalmologist, no? Para matagaan siya saktong tambal para sa allergy sa mata.
0: Salamat kayo, anak, dok.
1: Ako, usahay. Usahay lang po. Usahay, madala siya o kanang oral nga tambal. No? Para sa cetirizin, Montelukast. No, may straight siguro mag 3 days to 7 days or kung uban nga grabing allergy ay han ako mag prednisone. Pero kung kanan sa mata lang na ako'y nailhan nga usahay resitahan sila og pang allergy nga eye drops.
0: Ah, okay. Chada po dok no. Mahinamdam ko dok ba basin pod nga kanabi tang magamit bitaw mga sunscreen. Ako mamatikdan dok pagbutang nimo sa nawong magsakit pod ang mata, magpula-pula.
1: Murang kag ma-irritate sa baho or kanang marabi tawag evaporation niya sa sunscreen. And then, kabantay ko na ano. Usay, kanang magbutang kong pahalang-halang bitaw sa ako ang diri bitaw sa ibabaw sa akong ears. So, usay, magbutang ko diha kay lami man marang makasimot-simot kog halang. Katulgon din ka or galabad gamay mo ulo. Usahay, marapog ma... Murag makuan po ng akong mata. No, marang careful tao. Careful kay... Siyempre, ma-infected o niya. Kung magsigi ni mo, luguron ba? Naman. So, as much as possible, dilikid kayo na ito, luguron. Ang atong mga mata, no? Inaana siguro nga dapat ato ang, kung anon, kanang i-avoid na mainaana ang mga substances.
0: Sa ito pa, kanang mga na mga chemicals. Like, for example, bisag ka na lang ganyan mga facial ng mga kana ang toner or ang uban nag-astringent, no?
1: Dili lang iduol sa mata, no?
0: Yun, ana lang. Bantayanan po din na mga kahigalaan na ito din ha. So, kaning kang ma'am, ugun sa niyang problema. Pero shout out ta sa Davao de Oro. No, shout out ka ninyong tanan. Thank you po sa imong pag-message, ma'am. Ginaot na mati ka sa advice si Doktora Carono nga moduol lang siya ophthalmologist sa imong gibati sa imong mata. Labi na nagsambol kung dili madala sa mga eye drops, dok, no? Kay basin og nag-allergy siya. Or basin sa to dok imna ning cetirizin basin mawala no.
1: Siguro 1-3 days nga once a day ang cetirizin dayon avoid sa exposure.
0: So inana lang buhata ma'am or sir ha. Okay, thank you kaayo. Dari pud ta sa ato ana pud nga lain nga mga nag-message ay tudok kanang unsa may maayong vitamins para sa mata. Mag-inom ka siya og kuan Mega Care adto.
1: Pwede man siya may namag Mega Care kay naman po siya ay kanang effect sa eye health gamay, no? Pwede po sila mo kung ano kanang vitamin A. Di ba mo man ang ihatag sa mga bata gani? Vitamin A para sa mata.
0: Ito, dok.
1: Oo. Muna, ang uban, kuwao na lang nila sa carrots. Kanang mga orange bitaw nga mga or yellow nga mga kanang mga pigments nga naas sa carrots, tomato. So
0: pa bright eyes man na.
1: Yes, oo, pa beautiful sa eyes, no? So squash in ana. Ana nila makuha ang kanang uban pod nga nutrients na para sa health sa atong mata.
0: So mo to ma'am no, i-try lang pod ang Mega Care kay makatabang po na kay para sa eye health. Dayo na apo chay anti-inflammatory effect kung na ay mga nangaunsa din ha. Dok no?
1: Yes,
0: mga naay mga katugunin mga naay mga gibati nga mga rheuma din na dok, pwede maghapon minam sa Mega Care ba? Dugang nga supplements no. Diri na puto sa ato ang lain nga nag-message sa ato ang kaninga sender ha. Asa man ni siya nga lugar Wala nag-mention, pero ingon siya kaning sa cellphone number 6650 sa 0997. Insya, Dok, unsa kaha ang tambal aning perming sakit akong kilid kay gaihi-ihi kog na na, Dok. Sa 2019 pa ni gasugod. Kay bisan unsa raman jud nga laki mo gamitong akong asawa pero karon bulag na mi.
1: Siguro kinahanglan gani siya urologist na no to treat ng iya ang chronic sexual infection no kanang gitawag nato STD. Mabutang na siya ng inana no kay na may history nga ko andaw no ang iya ang wife. So most probably base na affected would siya kanang sexually transmitted diseases ba. So nagi tendency nga lisod kay na siya tambalan labi na chronic na siya bitaw. So basin triple antibiotic na ihatag ana niya no. Oy. Nakasulay ko ana sa akong patient nga wala jud siya naayo sa usual na antibiotic for 2 weeks. So ang among gihimo is gipa-culture na ginamo. Culture and sensitivity test sa iyang penile discharge. And then lalaki ni siya no?
0: Lucky siya.
1: So culture and sensitivity test sa iyang discharge and then patubo dito kung unsay kagaw jud mo tubo no, usahay gonorrhea, usahay kanang naiklamidya. Depende na na kung murag ang uban mangguana ka ng murag multiple organisms na ba no, so resistant na sa mga tambal, so ini culture ni mo makakuha kag sample then i-test no, culture and sensitivity test, so i-test siya sa tanang antibiotics and then tanaon kung sa antibiotic makakuan jud makaigo niya no. So kung magawa sa culture is kanang kinahanglan i-dextrose ng antibiotic sama sa akong patient sa una murag kuantong iya sensitive siya sa vancomycin, wala na ilaing makapatay sa kagaw.
0: Hoy.
1: So ang vancomycin is ginaagi man na siya sa dextrose, so kinahanglan siya magpa-admit for it no. Nakakuan lang ana kaysa mga insurance dili na siya i-cover. So I don't know lang kung sa PhilHealth i-cover pa na siya, pero siguro pwede po na makuan og no balance billing kung dito lang siya sa gobyerno nga hospital. O agwanta lang siya og sa ward nga treatment niya kay anyway ang mga government hospital karon nag-improve naman po ng ilang services no. So inana ideal siguro nga dulo niya is either urologist or maato na siya doctor nga specialist sa infection no. Kanang infectious specialist no.
0: Okay, Dok. May ragyo dahil nga nakaragyo tayo madual ng mga doktor sa mga case ngayon na ani. Kay laliman ka nga nagkuan na, nagnana-nana-na.
1: Inanagin na siya. Basta magkaduha, makatulong na ka nga ma-STD. Lisod na siya i-treat o usual nga ipa-isa or duha ka antibiotics. So usually, triple or quadruple therapy na siya. Kung dili gani, i-culture na lang yun. Culture. So the best na lang yun na ang mahimo ana is culture.
0: Mas mo ni pinakamahal Dok.
1: Dili man mahal ang culture, okay. Mga 1000 to 2000 naman siguro. Surely dili mi sa Agape. Ya na ang culture. Sa gara nakasulay ko diha nagpa kuan ko nagpa blood culture ko sa akong anak. Anak ipa kaalam mo katong naay magsigig sakit-sakit bitaw.
0: Dok, mahinomdom ko, Dok. Kadungog ko ang pag-iskot yung gonorrhea, then hinomdom ko na po yung syphilis. Unsa difference sa nilang duwa?
1: Gonorrhea o syphilis, usually ang gonorrhea is more on diplococcal bacteria man na siya. So, lahi po ang syphilis. No? Kuhaan mo ko na siya, marag combination na siya. Protozoan infection, mga chlamydia, kanang mga syphilis, o ba na, no? Mga viral pag yun. Ayun, ayun ang kuhaan. Kanang gonorrhea po, bacterial na siya. So muna nga, triple or quadruple therapy ang i-treat ana.
0: Sa ato pa dai Dok, no, dili din na to na makita kung pananglit na sila sakit ana Dok. Dili ni mo siya makita sa iya ang example sa iya ang kuan private part.
1: Nayuban pareha nang syphilis nga murag na ana siya mga chancre nga murag mga ulcer. Ulcerate na. Pero usually
0: sa babaeng lisod makita ano kanaman sa ilalom
1: may nana pero kung ba makita in speculum exam
0: okay
1: sa OB gyne. So nindot jud ana makuha anong sample ayon maculture.
0: So salamat kay sa ato ang text sender, no, makahatag po ni sila leksyon sa ato adok, no, sa ato mga mamiminaw, sa ato mga palangga din ha.
1: So ang number one yun na unta nga treatment, ma'am, is
0: unsay maayo, dok?
1: So unsa man sa ato ang gihatag sa Ginoo nato nga guide?
0: Mo na siya, dok, nga. Mo na siya nga dapat kung kinsa na imo ang kaparis, mo ra gyud na siya. Mas lapat to, dok, kung unsa nang kana ang kanang sa kwan ba? Pras anang naisakuban, siya ra gyud sila ra gyud siya.
1: So mo na siya nga dapat kuan mo kanang faithful to each other.
0: Ana ra gyud
1: siya. Sa imo ang partner to avoid being kuan kanang ma-infected og mga sexually transmitted diseases, no?
0: Mm-hmm.
1: So usually manggod ana labi na kanang mga sex workers, so bisan kinsa ilang partner, so di man kakaingon nga 100% all the time ang protection nga ilang gigamit.
0: Mm-hmm.
1: And then katong kami sa una nga mo ang ginatest lang dito sa Baguio, kay di ba daghan mag nightlife sa Baguio ka ng mga sex workers.
0: Mao ba dai do?
1: Kuan ra, igura sila magkuan kanang speculum exam inana. So wala gani ginatest kung HIV positive sila or something inana, no? So kana mo ay kuan, then karon po siguro kanang sa LGBT, no? Kusog kaayo siya sa mga kuan, no? Kanang sa mga LGBT pod nga because uban manggod nga mga LGBT mo kuan kanang naay may mga sex for hire nga mga lalaki
0: lagi,
1: nga mga batan-on pa inana, syempre ang uban ana nila wala biyagin sila kanang partner nga kanang gamay ra manggod sa LGBT nga married good, di ba? Nga isa ra ilang partner or kuan nga sila loyal, so muna nga usahay common sa ila ang mag kanang sex for hire. So muna nga mas multiple ang partner niya. Usually kung kanang the way of kanang sex nila is mas makablead compared sa kanang, kay syempre di ba ang babae kay mura man magkuan man na kanang kanang bitaw mura sa foreplay, mura magbasa,
0: yes,
1: di ba? No? So murang dili kay mo samad. So muna ang sa lalaki kay syempre sa lain nga area biya pud na. So udili gyud na siya ingon nga magkuan, so ang uban na is mug bleed. So muna nga mas tendency ma-expose sila sa blood, no, sa mga carriers, no. So muna siya nga kusog ang transmission sa ila ang kuan, no. So muna careful kayo, muna gina-encourage nato ang atong mga kuan nga awareness ba, so magpa-HIV test. Pero ang uban lagi anak kay mahadlok, no. So ideal kanang mga mag-HIV testing ng mga personnel is kanang equip na pud sila kanang mga psychiatrists or psychologists kay in case na ay mga mo positive, di mabuka ingon nga diretsyon na siya, no? So i-confirm pa man na siya. And then after ana, kung ma-confirm siya, so i-counseling na sila,
0: yes,
1: no?
0: Uh-huh.
1: Dili kay pataka lang ta og testing. So dapat murag it's a team yun na siya nga kung naamang gani positive or kanang not yet confirm or confirm na, so mas may ma-process po sila sa psychiatric evaluation or psychological kanang support.
0: Aha. Bale, dok, no, yung anak din na siya. Okay, so mga kahigalaan.
1: So muna nga, faithfulness.
0: Yes.
1: Sa imo ang partner haron to avoid kanang inana nga
0: mga sakit.
1: Na,
0: dili basa-basa, samot na og magka-HIV na. Wa na gid kung magka-HIV na jud.
1: Anyway, naman po na yung mga libre nga gamot, ana, no?
0: Na, mauna
1: pero kinahanglan jud ka mag-treat, mag-monitor, kay anytime, pwede gina siya mo flare up.
0: Yes.
1: Balik, makuha na po ka, kanang detectable na po, na ilang kuhan.
0: So, mauna siya kung unsa ato ang mga gipang buhat, no, mga consequences mo, suffer gito mga kahigalaan, manang, watch out na lang kita aning mga iyon aning nga kahimtang o kay di na basa-basa ning gibati ni sir ganan na na nang iya.
1: Oh, din kani si sir advice po ni siya magpa-HIV test.
0: Oh, kay possibly no, dako possibility. Na sir, nakadungog ka sir, no. Thank you kay sa imong pag-message. Og nakahatag gid pug ka og leksyon para sa uban, no, nga kanang mga nagibati para sa imuha. Aro makapacheck pod sila o kung sila nahitabo dahil sa ilang panglawas, no?
1: Yes.
0: Okay, thank you,
1: Kartosora. So, dapat mag-vitamins.
0: Oo, ang vitamins, dok, kung sa'yo maayo nga, kanang liguan dyan ang immunity ba?
1: So, mag-Nerviplex AE sila, aro na sila ganang kaon, na sila kanang complete vitamins, and then dugangan po ng vitamin C with zinc, mas maayo, no? Haron, resistensya, and then sa mag-asawa, dapat faithful as much as possible. Ayun, napatintal.
0: Mahalag naglagyo mo.
1: Oh. And then, kanang sa mga anak na to, natay mo Nerviplex syrup, no? nindot yung kayo na siya complete vitamins, naapay lysine pagana, na chlorella para taas imong anak, and ay taurine for brain development, and zinc for immunity, no? Aron dito yung magsakit-sakit.
0: Yeah, dok, ito po mga LGBTQ, dok, nga kuan, na ay mga, sa to'y tawag at to, dok, nag-bleeding na, so pwede sila mag-inom Fervite capsule, no?
1: Yes, natay vitamins with iron nga Fervite. And then pwede pod sila ila pong kare uso naman ang fad ng coffee. No, ako ang akong coffee kaya ako butangan ng oat milk. Mhm. Yes, ay butangan ako. Akong yaya tanya condense.
0: Oh, di ba?
1: Akong coffee corn.
0: So, lamig itong coffee corn, no? Pwede na. Asya mix or wala, lamig na siya. Anyway, mga higala, thank you so much sa inyo ang pag-uban nato karon, no? O hangto na po sa sunod nga episode, yes, mga higalaan. Kini si Buttercup, sa ngalan ni Kuya Franz, magpahinumdum nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: O kani si Doc Choi, nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Oh, sa lahat ng mga kumakain din dyan sa Noisky Food House, si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, also to EJ Chavez, Diana Quina, Mylene Lomoso, Jessica Quina, si Apple, at si Grace Monreal. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. It is now time for us to do some... Kasi nga, di ba, it's our time na magkaroon ng ating ano ha, yung ating biyaya. Ayaw mo tumunog kanina ha. Ito na, biyaya time sa The Price is Right Overload. Si Ruleta, Ruleta, Ruleta, ready, ready, ready. Alright, ready, get set and go. Umiikot na siya. Oh, sa lahat ng may entry sa bangan, baka ikaw na yung matawag ko ngayon, ha? Ayan na, ayan na, ayan na. Excited ako kasi ganun ako ka-excited eh. Eto, sa Barangay Bayabas. Doon tayo bubunot ang winner. At ang aking nabunot. Thank you ha, sa ating mga kending boys. Ang kanyang address ay mula sa Zone 4, Barangay Bayabas. Congratulations! Ikaw yun! Magsaya ka! Elizabeth Lago. Elizabeth Lago mula sa Barangay Bayabas Zone 4. Ikaw ang ating winner. Congratulations! Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan ha. Tsaka we are located 5th floor FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Basta makita ninyo ang signage sa Heart FM, ha? Oo. Huwag kayong pumasok sa iba. Doon kayo sa may signage ng Heart. katabi ng West, dito sa May Bamenta Boulevard. At ang ating The Price is Rice Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let me play my last final set. Last na, final na. O ngayong araw na to. Yan ang may Keep It Here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
9: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Pinahigpit ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB 10 ang operasyon laban sa mga driver at mapupikong sasakyan na lumalabag sa mga itinakdang alituntunin sa kalsada. Ayon kay LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo, hindi lamang mga kolorum na sasakyan ang tinututukan sa operasyon, kundi maging ang mga pampublikong sasakyan na marumi, luma, may sira o hindi naligtas bumiyahe. Kasama rin sa kanilang inspeksyon ang asal at tamang pananamit ng mga driver ng public utility jeepney PUJ. Patuloy ding sinusuri ng LTFRB 10 ang mga prangkisa, operating authority at iba pang kinakailangan dokumento ng mga pampublikong sasakyan. Layunin ng pinaigting na operasyon na matiyak ang ligtas, maayos, patas at profesional na serbisyo ng pampublikong transportasyon sa buong rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 3.7 FM kegiatan di Oro Seri dari 3.7 FM begini on weekend 15 minutes mga ipasang alas 3 ng hapon isang hot napakainit na hapon po sa ating lahat mga sweethearts. Ito na po ang napaka hot ayun lang sa akin yon, ha? Jason Steele ang inyong kapiling hanggang 5 o'clock sobrang init na paligid grabe huwag magalilimutan kuminom ng tubig ha o ganabugnaw ng tubig in demand yun na pero huwag naman yung galing tayo sa initan tapos pag napunta natin sa ating mga bahay isang malamig na tubig may masamang epekto din yun ha pahulay siya. Okay? Kung pwede nga, huwag muna yung bugnaw na tubig pag galing tayo nakabilad sa initan. Huwag muna yung bugnaw na bugnaw talaga. Oo, isakto lang. Oh, kahit walang ice muna. Matapos pahulay ka, tapos nakakaiha ka mag-ice. Diba? Napakainit. Sabi dun sa heat index record sa araw na ito, 39 to 42 degrees Celsius. Nako po. Talaga naman, oh. Yan po yung current condition natin dito sa CDO. Ay. Nako ha. Okay, sa lahat po ng mga sweethearts natin, alam ko, naranasan na natin yung matinding init kanina, lalo na yung alauna, alas dos. Nako po, dyan talaga yung matinding init. Kahit nga yung tubig na tumutulo sa mga gripo natin, mainit eh, no? Oh, kaya kung may plano kayo maligo, huwag kayo maliligo ka agad-agad. Magpapatulo, tapos ligo agad. Magpatulo ng tubig, magtigo magtubig, tapos ligo dayon. Hindi mo pa ipapaligo. Mapapasok ka. So magbigay ka ng mga 30 minutes na mag-ipon ka muna. And then after 30 minutes, saka ka maligo. Bugnaw na nadiri na init. Adali na, yung ating mga dugtugan, nag-iinit din. Yung ating mga music, ha? O, eto na, text mo ko. Just in case lang, meron ka shoutout dyan. O, text mo ko. 3-0-9-6-1-8-9-2-4-9-2-7. That's 0-9-6-1-8-9-2-4-9-2-7. Oy! May mga mananalo ng bugas at groceries sa oras na ito. Sa programa kong ito. Kaya naman abangan natin lahat dyan, mga sweethearts. 17 minutes after 3 o'clock. Commercial break muna tayo siglit, oh. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, padayin lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 ko karon, ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna yung usa nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Anak, unsa man ni imong mga dulaan, nga napuno man ni tubig. Iya boni.
4: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
3: Kahibalo ba ka? Nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
4: Dili ma, unsa man akong buhaton.
3: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
5: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag-4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kun adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Here we get 29 after 3 o'clock. That's El Manu for you. By the way, ang oras na aking ibinigay at isa atin niya ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ang ginig sa atin ang mga taga Zone 4 Bayabas. O bahagya na daw nababawasan kahit pa paano ang tindi ng init. Oo, sa pamamagitan ng malamig na inumon. Ha? Baka naman kung anong pinalamig yan, ha? Baka beer yan, ha? Masarap ngayon, oh, kapag ka malamig na beer. Oh, so pag iniinom mo, masarap kasi malamig. Pero mamaya-maya, pag umefect na, iinit na. Diba? Yun yun eh. Mahingapon muna! Mga taga Zone 4 Bayabas, ha? Shoutout sa Maylago, Idulsa, at Gomez Family. Magandang hapon po sa inyo. Si Nelson Idulsa ito. Pwede bang sumali sa The Price is Rise? Oo naman po, sige po. Pero yung roving team namin, ha? Yung roving team namin na nag-collect po ng mga pangalan. Kasi iniispatan po nila yung mga naka-hard FM. Yun, no? Kaya naman manatili. Ang sikreto lamang ay manatili naka-hard FM. Magpadayon sa pagpaminaw. Kasi yung roving team namin, kahit hapon yan, kahit matindihan sikat ang araw, dehins yan, nagpapahinga yung mga yan. O, ariba ng ariba yan. Okay? So, ganun lamang kasimple yan. Mga taxi drivers natin, kamusta po kayo lang? Kamusta naman ang inyong pagbiyahe? Walang mga pasok yung mga elementary students natin, ano? Yung preschool hanggang high school. Medyo may kamingawan siguro gamay ba? Mamaya, kumustahin natin sa pamamagitan ng ating mga HBG kung kumusta naman ang kanina mga pagwadwad karong hapon una. Alright, magandang hapon, Gallus family as always. Hindi ko sa inyo, kanikit ko palagi ito eh. Tatay Nicolas, si Mami Elay, magandang hapon po sa inyo. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Walang absent yan kapag nandyan na si Jason Steele. Magandang hapon din! Sa kanyang apo daw, greet lang na ako ang amo head. Ang apo, headed by Engineer Bernie Daba Jr. Appeal na po ng mga staff na ganakayo gapamina sa Hard FM. O sa akong wife po, 24 hours gapamina. Uban sa mga kids, ang bing mo, o God bless, galing kay Jazzy Apo. Yun o! Maraming salamat po ha. May hapon! Tagang salamat. Sige, padayon lang ha. Ito din, magandang hapon. Good afternoon. Shoutout naman po dyan. Shoutout saan? Teka mo na, magbaback read ako. Mga taga saan po ba kayo? Wala naman nakalagay dito kung saan kayo. Ano to? Okay. Sino to? Si Sara yata to eh. Okay, anyway. Alright, magandang hapon din po sa lahat po na mga nasa mga restaurants. Nasa mga karinderiya ngayon. Mga nagme-merienda. Diba? Oh, yun o. Okay lang kami ni Jay kasi nakapag-airport kami. Sabi ng HBGs natin, yung dalawa. Si HBG Joseph tsaka HBG Jay. Okay lang to sila kasi nakabiyahe sila ng airport. Miss Kay Mingaw, nakarachada naman sila ron. Uy, very good ha. Paano kaya yung dalawa? Si HBG Jared, HBG Noel at yung iba pa, no? Ng mga taxi drivers. Swerte-swerte lang talaga eh. Itong dalawang ito, isa to sa mga isinilan ng mga swerte eh. Pasin for another break here. Magbabalik pa tayo with more Sweet Darns. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard.
2: 93.7. This is Hard FM.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug moalalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. Booking oil. Hey, we get 44 down 3 o'clock. Let's salamin. Vinny, the answer was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo now with a CCS Idol Cheese Together versus previous formulation. Eddie Kinia. Magandang hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? O, saan lugar ba kayo? Saan ba kayo nandun ngayon? O, merienda na. O, ha. O, sige. Kaun-kaun na. O, may gabon din kina Sir Efren Uwaya. Pa-shoutout daw kina Mark at saka kay Angel. Pero din kina Alming and kay Jong Jong. Good afternoon, just the same. And also to Maximot. How do you read this one? Maximot? Mary Jean, kay Kathy, Grace, Kokoy, Inday, at si Vivian. Magandang hapon po. Maraming salamat. Grabe, John. Kainit. Pero pa-attendance lang mi sa imo time. Mga taga-kamamanan. Si Mayor Miles, magandang hapon. Kina Roxanne Manchan, Laura Marzacala, Wilma Osorno, at BBQ Family. Thanks so much for listening. Sabi ni HB Genoel, nakaisang booking lang din daw siya. Round trip. Kaya pahinga na. Paldo! Si HBG Jerry naman, ang update niya. May malaking pusa. Oo, mingaw. Mingaw. Yung mga pusa natin kaya, malaking pusa din ang laman. Mingaw din. Ay, ay, ay. Okay lang yan. Sabi ka natin, hindi naman lagi araw-araw Pasko eh. Meron talaga mga time. Diba? Pero sa saan ba, hindi naman laging ganyan. Swerte-swerte din. Meron din yan. Magandang hapon din. Shoutout lang kay Larnel Pilanga na naminaw karon habang nagda-drive. Idol Jude Kania, kay pareha daw mong gwapo. Ay ka na. Ganahan ko akayaan na. Kahit hindi nyo na ako pamerendahin pag ganitong hapon, basta purihin nyo lang ako ng purihin eyes na. Lalo na pag ipa-follow nyo ako sa aking page, ako sa Jason Hart FM. Nako, kahit hindi nyo na ako pamerendahin, okay na sa akin yon. Maraming salamat po. Hoy, loko lang, biro lang. Pamerendahin nyo ako. Mas your papuri is good, but I need to eat. Iba pa rin talaga, ano, yung merienda tsaka bogchi. 3:46 on the clock. Mamaya abangan natin lahat yung ating draw ng bugas at groceries, mga sweethearts. Padayon na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pokinon. It's Mega Trainer for you. Made you look at 13 minutes after 4 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. So, okay, magandang hapon sa inyo. Last hour ng ating program, medyo gumanda-ganda na yung klima yata sa labas. Ano? Wala na yung matinding sikat ng araw. No wonder, kasi alas 4 na rin naman. Diba? Para biglang, alam mo yung sobrang init tapos biglang, whoo! Diba? Nawala. Merong biglang, alam mo yun, biglang naapulay yung ano, yung tindi ng init na ating nararamdaman, biglang nawala, diba? Oh, siyempre, ay samantalay na natin to. Yeah, pwede na tayong lumabas-labas ng bahay. Pero hapon na, ano, para sa laag-laag, ano? Wala na. Anyway, bukas na lang ulit. Pero bukas, ano pa rin eh? Oh, diba? Konsilado pa rin yung klase. Ay, nako. Anyway, sige, ano man ang inyong mga kondisyon dyan sa oras na ito? O, sa mga lugar kayo ngayon? Iba ka nasa trabaho ngayon, nasa mga opisina. Sige lang. Oy, talking about opisina, trabaho. Dalawang araw pa bago magsweldo. Sakto pala, ano? Sabado, ano? Ah, so malamang bukas magsweldo na kayo. O, di ba, yung mga hindi pumapatak ang sweldo kapag Sabado. Right? Oy, yung mga tindahan. Marami na namang sasayang mga tindahan ngayon. Yung mga sari-sari stores. Nabubuhayan na naman ng mga dugo. Yun ang tanong. Ang tanong naman, maaalala mo is, maaalala na rin kaya niya ako kapag araw na ng sweldo. Yun ang pinakamalaki. Ang question. Diba, maaalala kaya niya? Hindi kaya magkaroon na naman siya ng amnesia kapag sweldo na. Ba't nga ba ganun, ano? Diba, kapag araw ng sweldo, nalilimutan natin kung saan tayo ng utang ng tindahan. Nalilimutan pati natin yung kalsada o papunta doon sa tindahan. Nagkakaroon ng ibang dinadaanan eh. Maganda, kapon muna yung mga babagitin ko mga pangalan. Ito yung mga nanalo ng bugas at saka groceries kanina, ha? Ito, congratulations kay Roger Bagas ng Bara Magabalan. Roger Bagas, nananaka daw gag bugas at groceries, ha? Doon natin si Jennifer Rodillon. Jennifer Rodillon ng Barangay 1. Ha? Oh, congratulations sa nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din ito. Nakadaog sa si Glenn Ryan Kainya. Glenn Ryan Kainya ng Neminsko Taxi. Congratulations, ha? Si Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3. Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3. Congratulations also. At saka kay Elizabeth Lago ng Bayaba Zone 4. Yan yung mga pangalan na banggit, ha? Elizabeth Lago ng Bayaba Zone 4. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Mamaya, may draw pa ako. Sino kaya mapalad na mag-uwi at mananalo ng bugas at groceries sa oras na ito? Abangan natin lahat yan. Still with me, Jason Steele, hanggang alas 5 ng hapon, sweethearts. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Standby lamang, ha? Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn. Mo ani siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan na nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watches. Time right now, it is now 4:29. Teka muna, sakto lang to ha, para sa lahat ng mag-aalis sa mga bahay nila. Nako, eto na, traffic update muna tayo sa mabilisan lang.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Ay, ito sa tali, bago natin ipasok yung ating lagi, yung ating ano ata yung HBG natin. Abay, i-shout out muna natin yung mga yung motorista natin, lalo-lalo yung taxi driver na si Jimmy Coloso. Aba, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat ha. Dahan-dahan lamang sa pagmamaneho at hinay-hinay lamang sa pagda-drive. Nawala yung caller natin. Nawala yung HBG natin na busy. Ah, baka may sumakay na pasahero. O sige. Mamaya na lang natin babalikan. Nandiyan ba? Bumalik. Ah, sige, hintayin natin. Babalik yan eh. Okay, ito. Shoutout po natin na lahat ng mga driver ng Normin Transco Taxi. Yon. Kasi naman, narinig ko, lahat daw pala ng mga drivers niyan ay mga pawag ng Hard FM. Lakas ng kanilang monitor. Dali. Nabisi? Naku, baka mas sumakay na pasahero eh. Anyway, sige, mamaya, babalikan natin ang ating traffic update. Nandiyan ha? Nandiyan? Naputol eh. Mga nabis eh. Anyway, sige, balikan natin mamaya ang ating traffic update ha. Okay. Sabay niyo po ang ating traffic update, pero mamaya balikan natin siya kung nasaan man siya.
2: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: Kaya EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayante oro city 93.7 Thunder FM kinoon 41 down 4 o'clock makes me wonder. It's Maroon 5 for you. Dance was brought to you by New Star Online. Experience the New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference at number MKTG2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Ay, mamimigay na tayo ng grasya, bugas at groceries na. Papaminaw, papaminaw ha. Pili tayo ng lugar, pili tayo ng dropbox kung saan tayo bubunot ng ating winner ng bugas at groceries. Ruleta, select! Ang aming studio ay nandito po sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay lang sa West City Central School. Ops! Oy, driver! Oh, driver, driver! Nasaan yung dropbox ng driver? Ayun o. Okay, bunot tayo ng isa. Taxi. Taxi driver. Ang pangalan ng kanyang taxi ay Alpeca Taxi. Ayun o. Ang pangalan ng driver ng Alpeca Taxi na nanalo ng bugas at groceries, Gabby Ampo. Oh, Gabby Ampo, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng ID mo ha, para makapag-claim ka na. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihati sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace or get more value. 444. That's 444. Another break is in here. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lang mga sweethearts.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, pagkin na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

kasintahan sa lakas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back up?

92.7 FM kagaganda oras sa rin 93.7 FM Pukidon. Limang minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. I guess that's about it for me. Maraming salamat po. Just see you guys again tomorrow morning. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9, ha? Kumabol pa sa atin yung mga taga... Sandali, ha? Yung mga nasa may Balubal. Tama ba? Balaba family, magandang hapon po sa inyo. Ang grab car, kagayahaan officers and members. At saka yung car wash dyan sa may likod ng JR Borja, sa may likod ng Panchik. Maayong hapon! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. SMK, ukay-ukay. Maayong hapon sa lahat ng mga tropa natin dyan, lahat ng mga sweethearts natin. At syempre pa, Nova Department Store, good afternoon. Thank you so much for listening. At Kevin Enterprises, maraming salamat. Lanog-lanog ang kanilang monitor. Maying hapon, di ha? Sa may loob ng Google Public Market, nakikinig din sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Tibong Carmen, maraming salamat po ha, yung ating Carmen Market. Syempre pa, sa may Neris Carinderia, Jomar Store, sa may Bankeo Family, sa may Kaguna ng Lube. At huwag natin kalilimutan ang Dunkin' Donuts dyan sa may Oro Carmen. Thank you for always listening. My name is Jason Steele. I-follow nyo ko sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Dagang salamat sa mga nag-follow. Di mga hindi pa, follow na. Pagpadayon mga sweethearts! Sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call!

0: Ang atuang topic karon mga pinangga mahitungod sa food and energy. Pagkaon og kalagsik or enerhiya. Nakabantay mo mga pinangga nga humanta usahay mo kaon, no? Mubati tag aktibo, alerto, energetic, pero naiuban nga mga time nga humana tong kaon, murag katugon ta, bugat atong paminaw unya, hinay kaayo ang paminaw sa tuang huna-huna. Usa sa mga reasons ana mga pinaka or one reason is that ang atong pagkaon manggod na sa direkta nga makapaapekto sa unsang paagi nga ato ang lawas mo produce sa energy o mogamit sa energy. So magbase ang paggamit sa energy sa atong lawas o sa pagpagawas or paggamit sa ato ang lawas sa energy depende na siya sa imong gikaon pod mga pinangga. Sa panahon ta mo kaon ang ato ang gitawag panggaling sa tuang tiyan, sa tuang lawas, digestive system. Iyahan ang gitaddad ang ato ang mga pagkaon, no? Gikan pa sa tuang pag-usap, pagkaon, labi na kining gitawag nga carbohydrates, no? Gikan sa kanon, gikan sa mga tinapay, ugupan pa nga mga pagkaon nga rich in carbohydrates. Iyahan na siyang taddaron or galingon nga mahimo siyang glucose. When we say glucose, nagpasabot nga type of sugar na siya. Asukal. Ignore lang nato. Nga mo travel na siya sa atuang dugo og mutabang na siya sa atuang lawas isa sa mga gikinahanglan or kakuhaan og energy sa atuang lawas. Tungod kay daghan man ang mga klasik-klasing kakuhaan og enerhiya ang atong lawas, dili lang man ang glucose. So pero ang glucose, usa na siya sa mga pinaka-main sources of energy. Og moingon ganita nga ikinahanglan siya para sa tong enerhiya, mura na siya og gasolina or krudo baron or fuel para nga ang atong selula, especially ang atong utok o ang atong muscle mo function pag-ayo. Ang ato ang dugo pinangga, nagdala ni siya, nagbit-bit ni siya sa glucose o kaning asukal na to. Paingon sa nagkalain-laing parte sa tuang lawas. Unya, natay gitawag hormone, no? Ato aninisgutan sa series na to, sa uban o miagi na to nga lektura, nga napoy hormone nga gitawag insulin. Mao ni siya mutabang sa pagpalihok ni glucose o sa tuang asukal, gikan sa dugo, paingon sa selula. Okay? Ang insulin na to, hormone man ni siya, no? Katong giingon ni siya nga usa ka chemical messenger nga ginaproduce sa tuang lawas. Gihimo ni siya mainly diha sa tuang lapay or pancreas. Isipa nga ang insulin mao na siya ang susi, okay? Nga mutabang pag-abli sa pultahan sa tuang mga selula. Para si glucose or si asukal sa tuang dugo makasulod sa tuang mga selula unya maggamit para mahimong enerhiya, energy. But not all foods affect our blood sugar in the same way. Bantayan nato na nga dili tanan nga pagkaon makapaapekto sa tuang blood sugar nga pareho sila nga pagkaapekta. But pasabot kung mukaon ka og pagkaon na klase nga highly processed food, no, moingon ganitag highly processed food, mga pagkaon na nga dako na kaayong pagkausap nga halos di na matawag og natural, no, panahon nga gi-manufacture na siya kay daghan na kaayong pagkausab, kapila na giinit unya, daghan pagyud kaayong gidugang nga mga kemikales, no, dili na siya healthy. Ang uban ana gidungagan pagyud na og daghang asukal para lami kaonon, bisag daghan na kaayo sa asin di kay nimo siya ma kuan ang asin tungod kay daghang asukar. Unya, daghan pag yun ng refined nga flour, gidugang, asin, unhealthy fats, flavoring, preservatives, og ubang additives. For example, ang soft drinks, candies, mga cakes, mga donuts, sweetened drinks, cookies, sugary cereals, and many highly refined snack foods. Ang uban ani nga mga pagkaon, dali ra kaayo siya ma-digest, tungod kay gipangtangtang na ang uban nga mga cofactors nga mga sustansya, ang uban nga mga fiber, gipangtangtang na nga pagkaon ni mo ana pinangga, mo pa spike sa dayon sa imong blood sugar level. mo na nga uban nga mga highly processed pagkaon ni mo addictive. Hala, lami ani oy. Lami kaayo siya. Pag tanaw ni mo nga addictive kaayo, shoot up din na dayon sa imong sugar. Mailhan ni mo nga grabe siya ka-refine. Kay after 1 hour or after human ni mo kaon, no, pagkaon ni mo, lami kaayo. Primero, ah, murakag na-addict, murakag na ano, lami kim paminaw. Pero humani mo ni kaon, hala, murakag katugon. Hala, pag humani mo kaon, irritable ka. Hala, pag humani mo kaon, mawala imong focus kaayo nga. Tapulan na ka. Magsigi na lang kag scroll-scroll. Magsigi na lang ka og mga tanaw social media. Usa sa mga ilhanan nga unhealthy or highly processed kaayo ang imuhang pagkaon. So, bantay yun na nga pagbati, ha? Kakanabito ang astang lamia sa imuhang gi bati sa imong paminaw. Only after 30 minutes to 1 hour, mura naman kag nabanhod na imong huna-huna, gikapoy naman ka, mura kag katulogon. Kana nga pagbati tungod kay ang lawas nimo nag-release na siya og insulin, og labi na ang glucose level nimo nagsugod og kababa na. Kana bitong lami kay mong paminaw sa human nimong kaon, kana bitong murag asang lami ajud kaayo. Pero mailhan nato na nga healthy na nga pagkalami nga paminaw, basta mo sustain na siya 4 to 6 hours nga kanindot nga pagbati nga feelings. Makaingon ka healthy to ay mong gikaon, pero after 30 minutes or after ni mo humagkaon, katugon na ka, bugat imong paminaw, labi na kini, ha, bantayan ni, ha, katugon unya irritable unya after 1 hour 2 hours, especially after 2 hours bantayin ni, gutomo na pug kagbalik. Aba, mao nang gitawag nag-crush na ang imong energy, nagkahagba na ang imong energy. Ngano man, highly processed ang imong gikaon. Unya pag highly processed manggod, wala bina kung walay fiber na gid kaayo, unya daghang asukal imong gikaon, mga pinanga, mga unsa pay gipambutang ang mahitabo, ang imong lawas, ang imong pancreas mo pagawas og daghang insulin. No, para dili madaot ang imong lawas tungod sa kadaghang asukar, mao na mo pagawas po sa daghang insulin. Tungod kay daghan po diyang napagawas, kay giatbangan po niyang kadaghan sa sugar, mao po na nga makrush ka, murag eroplano ba nga nagcrush ka. Mailhan nimo na siya, kapoy imong lawas, bugat imong abaga, irritable ka, katugon ka, og hanap imong mata. That is why the goal is not simply to eat food that makes us feel full. Kana bitang basta mabusog lang ka ayaw, mag-practice gyud ta. Nga ang pinaka-goal na to, ang better goal gyud is kanang steady ba ang imong energy, inanay, no? Unya sustaining ang energy. Moabot sa 4 ka oras, 6 ka oras nga dili ka dali gutomon, dili ka irritable, dili mo hanap ang imong mata. Kay ang carbohydrates pinangga, gitawag gyud na siya nga as a major source of energy. Pinaka major na siya nga giginahanglan nimo nga source sa energy, gikan sa rice, gikan sa bread, tinapay, gikan sa mais, patatas, kamote, prutas, napo na siya carbohydrates, oatmeal, mga oats, pasta, cereals and other grains.
1: Stay tuned in, mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang carbohydrates dili na siya automatically bad. Ang importante, unsa nga klase nga carbohydrate ang imong gikaon? Unya, tama ba nga kombinasyon ang imong gikaon para nga dili pud sa dali mag-spike? Dili sa dali makapakurat sa ato ang lawas? Hinumduman nato nga diha sa pagkaon, ang regular good nga principle matag buntag eat like a king. Kaon jud kag insaktong pagkaon kanang busog na kainsaktong mga protina, na kainsaktong mga fats, carbohydrates, mga prutas ba imong isabay or mga vegetables ba, kung ma-maintain ni mo na siya, mas nindot ang imong energy tibok adlaw. Kunya i-apply ni mo ang prinsipyo sa pag-exercise, prinsipyo sa insaktong tubig nga pag-inom, insaktong tulog, tungod kay daghan kaayong dili ganahan mamahaw manggod, tungod kay wa pa mahilisan kaayo anang gabi'i. Unya, mo na sila dili sila mukaon og heavy sa buntag. Ang problema kay dito man ka mamawi og kaon sa hapon pod sa gabi. Moabot ang time pag ingana ang maintain sa imong lifestyle nga magabi ira ka mubawi sa buntag dili. Mahibaw-an nimo nga medyo apektado na imong lawas kay nganuman magsugo na dayon og taas ang imong blood pressure, dako ang imong tiyan, mga batang. Unya, irritable ka, dali ka mahiubos, dali ka ma-anxiety, dali ka ma-depress, labi na kining dali ka malimtanon. So sa morning yu dapat ang insaktong kaon, tama-tama diya sa udto, unya sa gabi, soft diet na lang. Importante, inigmata nimo sa buntag, gaan imong paminaw, unya makapamahaw kag insakto, maunay kalainan pinanga. Nga healthy ba ang imong pagkaon, o healthy ba ang imong kondisyon? Para energetic ra gyud ta nga bisag namahaw tag insakto para dili ta katugon, human ta og kaon kinahanglan lakaw-lakaw, natay time nga nag-exercise, natay time magbaklay og labi na sayo matulog para dili kapoy ang lawas human og dakong pamahaw. So ang uban nag-skip sa breakfast, ang uban ginagmay ra kaonon sa breakfast, pero okay na siya kay lami imong paminaw, tinuod man gyud pod lami imong paminaw, basta kapi-kapi lang ka sa buntag, okay man. Pero dili gyud na siya ang pinaka-regular nga lifestyle dapat. Makita nimo na siya nga lifestyle. Magsugod na gani nga dili kaayo ka ka-manage sa imuhang stress o sa imuhang laboratory nimo. But pasabot, kailangan nato magtuo na gyud sa regular o proper healthy lifestyle. Nay health tips pinangga ha. Unsaan ako pagabaludok nga akong pamahaw, healthy combination to. So, usa sa mga ilhanan ana, basta ang imuhang kabusog moabot og 4 to 6 ka mga oras. Unya, steady ang imuhang kondisyon, ang kaabtik nga moabot og 4-6 ka oras gihapon ang imuhang kondisyon sa imong utok. Di nato na makover din he. Basta usa na sa mga hint or tips nga unsaon nato gyud, natay direksyon sa ato ang pagtuon sa itong mga pagkaon para natay insaktong enerhiya matag-adlaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, Mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity. EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke o taas kay risgo nga ma-stroke. Onya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetes pata gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. As we close our topic mga pinangga, let us remember the simple truth. Difficult times are part of life, but they do not have to determine the rest of our life. Moagi gyutag mga kalisod, pero dapat dili na siya maoy mahimong modetermine nga mao na lang gyud ing ana ang tibok nato ang kinabuhi. Kinahanglan ta og enerhiya, kinahanglan ta og kusog, kinahanglan ta og determinasyon nga mobakod tagikan sa pagkatumba. Kinahanglan nga i-practice nato og mo tuunta pagdawat kun unsay nahitabo. I-focus nato kun unsay atong makontrol. Unya dapat magpabilintang connected sa atong family, sa atong mga friends, sa atong mga ka-churchmate, sa atong mga katrabaho. Unya atimano nato ang atong mga panglawas. Og gunit yuda unsay atong paglaom og katuyuan.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy. Muna siya. Kasamang
5: makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrisyon Ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough
6: para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay

0: just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag sa udto unya before you sleep inig kagabii para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy. May kasabihan. The strongest tree is not the one that never meets the storm, but the one that learns to stand after every wind. Ang pinakalig-on nga kahoy dili tumakahoy nga wa makasugat og mga bagyo. Pero kadto mga kahoy nga nakakat-on pagtindog pagbarog human sa grabing hangin, dakong kusog nga hangin. Ang mga bagyo mga pinangga, wala na siyang pasabot kanunay nga naana sila ang mga bagyong moagi sa tuang kinabuhi nga mo-destroy mo laglag sa tua. Usahay ang mga bagyo gipakita lang kung unsa gyud ka lalum ang atong mga gamot. So para magpabilin ta nga ligon, makabarog ta sa mga pagsulay, kinahanglan i-learn yun nato pag-accept kung unsay nahitabo. Kay daghan kaayo, usahay kita pag naay mahitabo nga mga di nato, usahay madawat ang mga nahitabo nga kasakit, disappointments o mga kalisod, trials, pagsulay. Kinahanglan number one, i-accept na ito unsay nahitabo. Mao na siyang first step para makatindog tagikan sa pagkatumba. Mas makastress di ay mga pinangga kung makafocus ta ngano mang yun ni nahitabo sa ako ah. Sa kadaghang mga tao nganong ako paman, diba? Di ay natapriminti mag-focus. Pero dapat di ay mas mo-focus ta sa pangutana unsay nahimo nga kausaban. Aning mga panghitabo, aning mga butanga sa akong kinabuhi. Unsay nahitabo ani nga mga changes? Nakatabang ba ni sa kuha or wala makatabang? Okay lang nga mubati taog kaguol, disappointment, kasuko, o kahadlok. Normal man eh nga mga human emotions. But eventually, kinahanglan, atong sultihan ang atong kaugalingon. Kining nahitabo, mao namang yun eh. Mibati kag kahadlok, kaguol, disappointment, kalagot. Pero dapat, kining nahitabo atong isultis tong kagalingon. Kailangan ko mo decide kung saon ako pag move forward. Move forward always. Direksyon, goal mga pinangga. Para makabarog ta, ligon ta, makabarog yun ta pinangga. Kinahanglan i-focus na to kung asa ta makakontrol. Unsay atong makontrol? Panahon sa kalisdanan, mga grabing mga challenges, usahay na mga butanga, di na nato makontrol sa ato ang mga kamot, ang mga panghitabo. Di nato makontrol ang ubang decision sa ubang tao. Di nato makontrol ang mga balatian, ang sickness, ang ekonomiya, ang mga unexpected problems. Ug unsay nahitabo gahapon, pero pwede na ito mag-control ang ato ang pag-react or pag-response. Pwede ta maka-decide kung unsay buhato na ito karong adlawa. Pwede ta or pwede na itong pilion kung unsaon na ito pag-istorya, unsay atong kaonon, unsaon na ito pag-manage sa atong mga time. Kinsa ato ang duulan nga makatabang sa itong problema. Number one, of course, ang Ginoo, kay nag-offer ang Ginoo og tabang. Pangayon na itong tabang sa Ginoo. Kung unsa ang mga steps na kinahanglan na itong lakangan para masulbad ang mga problema. Instead of repeatedly asking, what if

0: basig na ay madda, mahimong daotan sa kuwa. What if basig masudlan kog bakukang bakukang akong utok? What if makuan ako siya? Ayaw. Dapat ipangutana na to sa kagalingon. Unsay mga isa kabutang, bisag isa kabutang nga useful, makatabang kaayo nga pwede na ko buhaton karong adlaw. Ang word for today, mga pinangga, Isaiah 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Ayaw kahadlok, ingon ang Ginoo, sa mga taong misalig sa iyaha. Ayaw kahadlok, kay ako naa uban nimo. Ayaw kadismaya, kay ako imong Dios. Usahay, mga pinangga, dili tangtangon dayon sa Ginoo ato mga problema. Pero pwede siya muhatag na tog kusog. Pwede ang Dios, pwede ang Ginoo muhatag na tog wisdom, patience og kaisog while na experience ta sa mga problema. Nanay purpose tanan, pinangga. Ang pagbarog nato, mga pinangga, sa tong kinabuhi nga ligon, dili ta dali ma-depress, dili ta dali matumba, kung matumba man makatindog ta dayon. Ang paggalig-on wala nagpasabot nga dili na takapuyon. Ang paggalig-on wa nagpasabot nga di ta madiskoryo, madiscourage. Ang paggalig-on wa nagpasabot nga di ta masakitan. Ang paggalig-on nagpasabot nga kung matumba ta, madismaya ba ta, kinahanglan mo cut-on ta, mo learn ta. Then pangitao na to kung asa ta maulian, maayo sa to mga balatian, maayo sa to ang mga past experiences. Mo adjust ta, mo continue ta moving forward, mga pinangga. This is Doc Bri Palange reminding you, difficult times may bend us, mubawag sa tua, mupatumba na to, but they do not have to break us. Keep moving forward, keep believing, and never lose hope. May God give you strength when you are weak, peace when you are troubled, and wisdom in every challenge. With blessings, stay healthy, stay hopeful, and stay resilient. Basta healthy, happy!
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Shout to the
1: heart! Can you feel my heart?
2: This is
0: This is Heart FM 93.7.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
4: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:17.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, dinglig at umaapaw na health benefit may bibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
0: Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: This is Heart FM 93.7.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
4: Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
0: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
3: patotoo,
5: karanasan,
3: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na
3: ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
3: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang numeros. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mila Lumain po.
0: Mila, okay. Nanay Mila, taga saan po si Nanay Mila?
1: Ay, sa Butuan po.
0: Butuan, okay po. Butuan, Agusan del Sur. Okay po.
1: Nanay, del Norte.
0: Ah, del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Mila?
1: 56.
0: 56, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa nga eh. Panay-text akong tawag doon sa isang number na binigay niyo para makabili kami dito kung saan ang nagbibinta nito sa amin. Kaso wala namang reply doon.
0: Diyan po sa Butuan po yan, Nanay?
1: Opo.
0: Butuan, Agusan, del Norte.
1: Opo.
0: Tingnan natin dito po naman sa ating listahan. At kung meron na po dyan sa inyo na pwede nating mabilhan po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1. Diyan po, Nanay, sa MMJ Pharmacy. Alam niyo po ba yan?
1: MMJ.
0: Butuan City. MMJ Pharmacy, opo. Tapos CNC Pharmacy, Curato.
1: Ay, okay, CNC meron po.
0: CNC Pharmacy, Langihan. O, dyan po, Nanay.
1: Ah, okay, salamat.
0: Alam niyo po yun, kung saan po yun, Nanay?
1: Alam po.
0: Very good.
1: Sa Curato.
0: Yes. Nanay, ano, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Ano po?
0: Nakakita na po kayo ng ating...
1: Wala pa.
0: Opo. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Huwag kayong magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yung ating po namang okay. Rice coffee, Nanay. So, yun po yung hahanapin po natin. Para hindi po tayo magkamali. Diyan po sa karton, Nanay, makikita po ninyo, mapapansin po ninyo at makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
1: Okay.
0: Tapos po may sikat ng araw po sa taas. Tandaan niyo po 'yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee doon po sa mga butikang nabanggit po natin. Tapos kung halimbawa po, Nanay, napuntahan nyo na po yung tatlong butika na yon at sa iba pa mga butika dyan sa inyo at talagang wala po ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli, Nanay, Nanay Mila, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay po. Kasi akala ko po pwede po mag-order sa inyo pong ano talaga.
0: Hindi po. Doon po talaga sa mga butika po, Nanay. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, meron po ng ating rice coffee. Dyan po tayo makabibili po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Okay, sige po.
0: God bless po, Nanay. Salamat balitaan po. Niyo po ako, ha? Balitaan niyo ako, Nanay, ha? Kapag nakabili kayo o kaya kung halimbawa hindi po kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako.
1: Okay po, thanks kita.
0: God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Welcome to our...

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang
1: hali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Eden Sara po, taga Rosario, Batangas.
0: Eden, apo, ng Rosario. Apo, ilang taon na po si nanay? Ilang taon na po?
1: 54 po.
0: Okay po, ano po yung tanong po ninyo?
1: Ayun, Kuya Boy, wala namang mabilihan dito sa ano, sa Padre Garcia, sa Rosario. Wala daw deliver.
0: Naubusan po dyan.
1: Na rice coffee.
0: Lahat po ng mga butika dyan, sa Batangas.
1: Lahat po, lahat, mag-iisang linggo na po, Kuya Boy. Wala pong mabilihan. Ikagaling naman po.
0: Nga po. Naglibot na kayo? Naglibot na kayo, nanay?
1: Opo, naglibot na nga po. Walang mabilhan.
0: Wala talagang mabilhan. Kahit po saan, yung
1: opo.
0: Po mga... Yung mga
1: buti. Nagtataka po ako sa Mark Cafe. Hindi naman po, iba po talaga yung rice coffee.
0: Ano po yun?
1: Iba po talaga ang rice coffee. Nagtaga po ako sa Mark Cafe at wala nga rice coffee. Ay, iba po talaga ang panlasa.
0: Okay, kayo po may sabi niya, nanay. Okay po. Nanay, dyan po sa Rosario. napuntahan niyo na po ba yung Eileen Pharmacy?
1: Opo, pinuntahan ko nga po yun, Kuya Boy. Wala din po. Wala nga daw pong staff.
0: Yung Alisa.
1: Happy na po. Opo, tinignan ko din po, wala.
0: Joji.
1: Patrick Garcia, ilan po na pagtanong ako, wala din po.
0: Joji Pharmacy, Jinlin
1: Opo.
0: Pharmacy, Pharmacia Edwina,
1: Opo.
0: Graces Pharmacy, Opo. Fratelli Pharmacy, Health You Pharmacy, Veronica Pharmacy.
1: Naikay ko na po. Naigay ko na po yung Kuya Boy. Wala po.
0: Sa Padre Garcia din po. Nalibot niyo na rin po. Sige, sige,
1: opo.
0: Sige.
1: Mamayang hapon nga po, titignan ko uli.
0: Okay. Sige po, anyway, papaabot ko po ito sa ano, sa ating po namang deliveries para...
1: Opo, dahil yung isang araw po, Kuya Boy.
0: Ilang araw na daw po?
1: Aba, isang linggo na pong mahigit. Yung ano isang po, kaya po ito yung pilit na ano, Kuya Boy. Yung isang araw pong masakit po yung aking tiyan para pong may lamig. Ay, uminom po ako noon parang nawala-wala. Ay, pagbili ko po uli, wala na. Wala po akong mabili. Mag-iisang linggo na.
0: Isang linggo
1: lang mahigit.
0: Opo, sige po. Noted po yan, nanay. Maraming salamat, nanay Eden. At napaabot niyo po sa amin. At least po, mafa-follow up po natin ito sa ating mga deliveries. Although, alam po ito ng ating mga deliveries na... At ginagawa na po ito ng paraan, at least, ma-follow up po natin. Kaya po, mas maigi po yung ganun yung ginagawa po ninyo. Kaya, ini-encourage ko din po yung iba natin mga kababayan. Kung halimbawa na ubusan na rin po sa kanila, kahit po sabi ko nga, alam na po yan ang ating mga deliveries at namomonitor po naman nila yan. At least po, alam, kumbaga, maifa-follow up natin sila. Para kasi buong Pilipinas na yung pinupuntahan ng ating po namang mga deliveries kaya ganun po. Pero ifa-follow up po natin ito, nanay. Noted po ito. Yung pong sinasabi po ninyo para masabihan po natin. Kung sakali po, nanay Eden, na meron na dyan po sa mga sa Padre Garcia, sa Rosario. Kung halimbawa po meron na, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo naman po ako para sa kaalaman din ng iba natin mga kababayan.
1: Opo, sige pa.
0: Thank you. Nanay, ano po yung sabi po ninyo, hindi niyo makakalimutan yung ating rice coffee, mas maigi. Paano niyo po nasabi?
1: Opo, para din po siyang gamot, talagang kagaling po sa minakaramdaman.
0: Mm-mm.
1: Magaling po sa katawaan. Kulang pa nga po sa akin ng 2 box sa isang linggo.
0: Tama po.
1: Kulang pa ng 2 box.
0: Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo,
1: sige
0: nanay.
1: Pa.
0: Opo.
1: Kuya Boy, salamat po. Balitaan ko na lang po kayo. Pagka.
0: Sige po. Sige po. Maraming salamat. Thank you very much po, nanay. God bless po. Thank you very much.
1: God bless din po. Thank you po.
0: Eto, may text ba to, kuya? Nag-chat Infanta Quezon. Tama? Infanta Quezon? Nag-chat, okay. Ano to? Nagtatanong kung saan makabibili ng ating kung saan makabibili sa Infanta.

Actually po, sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy dyan po sa Infanta Quezon, available po yung ating rice coffee. Ano po, Infanta Quezon. Available po yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1 dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa Infanta Quezon. Kaya po, kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong. Siyempre, sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan dyan po sa inyo pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edgar po, Edgar.
0: Edgar. Taga saan po si Tatay Edgar?
1: Taga Padre Garcia po.
0: Padre Garcia, Batangas. Batangas. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Edgar?
1: Mag-59 po ngayong October po.
0: 59. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nalisensya ako na nga po ang aming balat ng rice coffee po din eh.
0: Okay po. Isang sa ako na. Opo. Tatay, kwentuhan niyo naman po ako, Tatay Edgar. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom na halos 2 sako na ng rice coffee ang nauubos po ninyo? Ano po yung nag-udyok sa inyo para uminom ng ating rice coffee, Tatay Edgar?
1: Kasi dati napag-inom po sa Red Cross, ano po, tinaray kong bumili. Dati kasi ako matagal makatulog sa gabi. Mm-hmm. Ngayon, sa awa ng Diyos naman, kasi ngayon kasi rin kasawa, bago pag-isip siya umaga, inom ng kape, tapos pag kumain, magtimpla ulit ng kape. Mm-hmm. Pagdating ng alas 10 ng umaga, magkakape. Mm-hmm. Alas 3, magkape. Bago matulog, magkape.
0: Anong kape?
1: Rice coffee po.
0: Rice coffee, ayan. So, halos 4 beses sa isang araw. o lagpas pa. Tama po yun.
1: Ang isang box namin ni Alas ng araw lang.
0: Okay. Sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa'yo?
1: Ay asawa at aking dyanan po, kanagin ito.
0: Tama yun. At malaki pong tulong sa inyong kalusugan, Tatay. Bukod po doon sa pagtulog na naging okay na sa inyo, ano pa po yung napansin po ninyo nagbago simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, bali, para hindi kang mapagod ng ano, para lagi kang malakas. Tapos, nagkatulong sa pagdumi araw-araw, aking asawa, ganun din. Dati aking asawa, isang ligo alas inom ng 3 decimal dito locks. Ngayon po, ayos na po.
0: Ayos na ngayon. So, malaki na po yung pagbabago sa kanilang kalusugan, sa kanyang kalusugan, simula ng nakainom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oh, pati akin diyan, nag-normal na rin po ang kanyang diabetes.
0: Ah, yung sugar?
1: Opo, gawa ng dati, tapos 500 na higit eh.
0: Mahigit 500 yung kanyang blood sugar. Ngayon po, nung umiinom na ng rice coffee?
1: Ba, normal na po. Ay, di na nga, galat niya pag hindi nabili ng rice coffee.
0: Normal na po siya ngayon. Okay na siya ngayon, Tatay.
1: Opo.
0: Very good po yun. Ilang taon na si mother-in-law?
1: Bale, 74 po.
0: 74. At patuloy. Apo.
1: Namatay ka po, Aray.
0: Okay po. Lagi ayos pong, na po. Opo, ayos na po siya ngayon. At nakakailang sachet naman po siya ng ating rice coffee, Tatay?
1: Halos nakikisabay din sa amin pag nagkape.
0: Tama po, tama.
1: Dati ang iniinom gatas, ngayon ayaw na ng gatas, tutunan ng rice coffee.
0: Dati gatas, ngayon rice coffee na lang. Tama po, tama po yun. At maigi po kasi sa ating kalusugan, yung ating po namang rice coffee. At ito po ay pumupuno ng kakulangan sa nutrisyon po sa atin, na kung saan po kailangan po ng ating katawan sa araw-araw po na kumbaga hamon ng buhay, ito po yung kailangan po natin na kumbaga sapat na resistance dapat yung kailangan po natin. Kaya po malaking tulong yung nutrisyon na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa buong pangkalusugan po natin. So Tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay?
1: At ito naman sabi ko sa mga nakinig ngayon, subukan, itry nila, wala namang mawawala sa kanila, kung sa try lang nila
0: Tama
1: po. Nila rice coffee, subukan lang uminom ng rice coffee, malaking pagbabago.
0: Tama po yun. Maraming salamat po, Tatay Edgar. At sana po
1: Po. Ay bali, wala na kaming mabili dito kaya boy. Ubus na lahat kaya boy. Lahat ng butika, ubus na lahat.
0: Nagkaubusan na dyan sa Padre Garcia?
1: Because wala na po kaya boy. Ubus na lahat. Lahat ay inikot yun sa butika. Wala na po.
0: Nag-ikot na kayo dyan sa Padre Garcia. Dyan po sa Amazing Grace Pharmacy, VR Med Pharmacy.
1: Wala po.
0: Medi- wala. Ah, wala na rin po sa Batangas. Okay po. Okay, nagkakaubusan. Opo. Wala na din pong sa Padre Garcia. Okay po, noted po yun.
1: Ang una pong nabukusan po yun, yung Bachmann Pharmacy.
0: Okay, yung Bachmann. Okay po, tama.
1: Okay, wala na. Lahat ng ano, inikotunan, anising, ferment, lahat na. Kaya po, wala na. Wala na po nabili ng kape.
0: Opo, Malabanan Drugstore, Navmed Pharmacy, Butika Maria, DMKD,
1: wala na po.
0: Pharmacy, Israel. TGP.
1: Wala na rin po kayo,
0: boy. Wala na rin, lahat na. Okay po. Noted po yung tatay. Ganito po, Tatay Edgar, ganito. Kasi ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries ngayon. Ano po, iko-call natin yung attention nila o kaya ipa-follow up po natin. Kasi sabi ko nga, alam din naman nila yan. Kaya lang talagang marami po talagang baka po sa mga panahong ito ay nasa parte po silang Bisaya o kaya baka po nasa parting Mindanao sila. So, pero alam po nila yan. Pero ipa-follow up ko po para kumbaga masabihan natin at malaman din po nila. Pero alam kong alam din nila yan. Pero ipa-follow up po natin, Tatay Edgar, para sa lalong madaling panahon magkaroon po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tatay Edgar, yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na ba?
1: Hindi na mag-retrack, Kuya Boy.
0: Hindi pa. Okay, sabihin natin na dalhan din ng 25-in-1 dyan para matikman na ninyo yung 25-in-1. Ako, napakasarap nun. Tsaka yung ating...
1: Wala nga po din, Kuya Boy.
0: Wala
1: ano
0: pa
1: lang
0: dyan.
1: Dito?
0: Opo.
1: Wala, 14-in-1 po din eh.
0: 14-in-1 lang, opo. Tsaka yung... yung paggamit po ng ating sabon, dapat makapagsimula na rin po kayo.
1: Sitry ko nga po, wala pa lang dito po eh.
0: Sige, noted po 'yan, Tatay Edgar, at assignment ko po 'yan sa aking sarili na after po nitong pag-uusap natin ng programa natin, i-follow up po natin 'yung ating mga deliveries.
1: Ate, kayo ba sa ko po, po, salamat po.
0: Yes, kapag meron na, Tatay Edgar, balitahan mo ako, ha, tawagan mo ako muli.
1: God
0: bless. God bless, Tatay Edgar. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po lagi. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Salamat po.
0: Aking bigas si Tatay Edgar ng Batangas. Diyan naman yan sa Padre Garcia at nagkakaubusan na naman. Diyan po sa Batangas. Sige po. Sabihin niyo po sa amin kung kagaya po ng kila... Tatay Edgar dyan sa Padre Garcia at kay Nanay Eden ng Rosario, Batangas. Yan po ninyo at yan po ay alam din po ng ating po namang mga deliveries yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. (0969-226-9623) yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po, Kuya Boy.
0: Nanay Banji. Okay, taga saan si Nanay Banji?
1: Dito po, sa Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 57 po. Ako po yung nagtawag sa inyo nung nakaraan.
0: Okay po. Ano po may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Ay, nainom na po ako ng rice cooker. 5 sako na yata po yung aking nainom.
0: Ang dami na. Apo. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, maganda po, Kuya Boy. Nakakalakad na po ako mag-isa. Kapag-galo na po ako sa aking sarili po.
0: Ay, oo nga. Natatandaan ko na yung... sabi po ninyo na matagal kayong nagka-problema noong nasa Manila. Tama po ba yan?
1: Opo.
0: Tama. Oo, tama ako. So, ngayon, ay maganda na po yung nadudulot po sa inyo ng ating rice coffee. So, sa
1: Ay, maganda po talaga, Kuya Boy. 5 sako na po yung naiipon ko sa mga box po ng naiinom kong rice coffee po.
0: Opo. Doon po sa 5 sako na yun na, kumbaga, rice coffee, ano po yung naitulong sa inyo? Dati po kayo hindi nakakalakad, Nanay, di ba?
1: Ay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, ngayon at nakakapaligo na po ako mag-isa. Nakakapunta na po ako pabalik-balik ng Lucena, pauwi po dito ng Tagkawayan.
0: Ay, di ba, sabi po ninyo, aalis na naman kayo?
1: Opo, paalis na nga po. Sa 1 araw lang po, Kuya Boy.
0: Nakakasolo na. Kumbaga, dati hindi po ninyo...
1: Opo, hindi niyo nakakabiyahe po na po ako mag-isa. Kahit po ako ay dati po hindi pa ako nakakabiyahe. Ay ngayon po ay nakakabiyahe na po ako mag-isa.
0: Very good po, Nanay. At sana po ipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Thank you.
1: Oo, thank you very much. Maganda talaga po yung rice coffee, Kuya Boy.
0: Salamat po, Nanay Banji. At
1: sana po ay makita ko kayo ng personal diyan sa Kalawag kasi malapit lang po ito sa Kalawag, Quezon.
0: Apo, apo. Nasa Bicol kami, Nanay. Malayo po ako.
1: Ah, Bicol po kayo?
0: Opo, malayo po ako diyan sa inyo. Pero siguro ba, one of these days, Nanay, magkikita tayo.
1: Sana nga po. Opo, bago man lang po magpasko, Kuya Boy.
0: Sana magdilang anghel po kayo, Nanay. Thank you
1: opo,
0: very much po.
1: Sana nga po magkita tayo ng personal sa Kalawag, Quezon.
0: Opo, opo, salamat po, Nanay. At sana po
1: yung makapamasko ako ng 1 rice coffee.
0: No problem po, Nanay. Sige po. Nanay Banji, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Opo, sige po, Kuya Boy. Salamat bye-bye. Din po. Salamat po, God bless po.
0: Mag-iingat po kayo, bye-bye. God bless po. Maraming salamat.
1: Hindi po, salamat po.
0: Si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, again, kung naubusan po sa inyo pong mga lugar, ibalita nyo po sa amin. Pwede nyo i-text at pwede nyo itawag po sa amin. Alam na po muna ang inyong lingkod. Sangalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babae. Ingat. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:14.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:15.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa adunay tsansa na mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plan. Milyonaryo! Kada usa ka pag sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-api. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong Grand Draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Shout to the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: This is Heart FM 93.7.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal! Isorado mo data!
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Excellent health! Excellent life! EXL Magkabuhay Plus!
6: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
7: Makabuhay!
8: With heart.
9: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Bukidnon. We got 13 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga! Good morning! Oy, may buntag. Kamusta po kayo lahat, mga sweethearts? This is the program now. Oy, Heart Morning Drive. Oh, ngayon, ang ganda ng umaga ng Biyernes natin, ha? I don't know, Friday, syempre, aba, 14 na po sa buwan po ng Agosto. Desperas po ng sweldo. Eh, ano naman ang mga gagawin natin sa araw na ito? Alam ko, may mga naka-line up, eh. O, na inyong mga gagawin at mga aayusin, eh, para po sa araw na ito. Pwede ba, pwede ba, pwede ba? I-chismis mo sa akin yan. Pwede ba, i-marites mo muna sa akin? Baka naman may time ka dyan, oh. At dali na, i-text mo ako, 0961-8924-927. Ulitin natin yan, 0961-8924-927. At dito mo kaya, 0917-1579-927. At 0917-1579-927. Go ahead. Press those numbers. Oy, maibuntag ha. O, kape na sa umaga. Yung pinakamasarap na pwede nating matikman unang-una. Diba? Pero bago tayo mag-ano ha, magpaka-busy ha, sa pagluluto at kung ano-ano pa, at paghigop na masarap na kape dyan, teka muna. Ipagpasalamat muna natin ang isang panibagong na namang araw. Tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka. Buhay ka pa. Ha, sweetheart ha? Jason Steele po. Yan po ang aking pangalan. Hanggang alas 7 ng umaga tayo together. Alright? Another commercial break muna tayo. Magbabalik natin. We get something from Feeder Karma. And we get Dilaw also. What a sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart, mga ibuntag. Panayon lang sa pagbaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ng radyo. Ng Hard Call. 93.7
1: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya hindi rin sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Brought to you by Jing Page, Mr. Freddy Katubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Evza Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
11: Can you feel my heart?
12: This is
13: 92.7.
14: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poginoan, at Sir Robledo Timido for you. Gusto ko sangin ka lang. Sabi mo sa pares mo yan. Ang katabi mo ngayon, ay ikaw. Dialogue ng mga obsessed yan, no? Oo, sabi mo, sinasabi yan, gusto ko sangin ka lang, ha? Walang ibang makikinabang sa'yo. Pag-action star yung dialogue, eh. Diba? Magandang umaga po. Aras natin, 6:29. Time's like brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Magandang umaga, Sera family. Gising na. Kasabay ng ating pag-check-in kanina. Eh, kasabay ding dumating yung kanyang message. Sera family, sabay makasandig. Nagmata na silang tanan. Ang kanyang mother now na si Liling Sera. Ang kanyang love na si Jamila. Aliling family. Sa may patag, magandang umaga po sa inyo. Sumabay family. Sa may bulwa. Ganun din ang Hilgao family. At dito sa Upper Carmen Zone 11, ang family ni Ma'am Mary Ann Paila, sa kanilang landlord, sa may Jejor's family, heavy equipment line department, kay Chief Junry, at sa big boss ng Jejor's, si Mr. Jordan Chu, at sa lahat ng mga nangiginig ng Hard FM. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, ha? Magandang umaga, Ma'am Christine, all the way from Marabag, Buginon, may buntag! Kape. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Magandang umaga din, nagiginig na sa ating program ang Gales Family. As always, oo, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar, maayong buntag Tatay Nicolas, at saka kay Mami Elaine, kay Jirina, at saka kay Glenn. Magandang morning! Thank you, ha? O, advance happy 61st birthday sa kanyang lovely wife, kay Rosana Ulinan tomorrow, August 15. Galing sa kanyang hubby, niya, Urbano Ulinan Koya at Damaan. Magandang morning! Thank you so much! Ang Ponte Mayor bus nakikinig sa atin. Ba? Good morning po sa lahat ng mga pasahero din yan, ha? Ang Ponte Mayor bus, si Arpat, magandang umaga. At syempre pa, may good morning sa driver na Pogi-Pogi. At doon sa Pau, Pogi ba o maganda? Pogi, hindi ko alam kung si Arlene. Ayun o. Oh. Sige, magandang morning po sa inyo. Thank you so much for listening. 30 down, 6 o'clock! Another break is in queue. Mamaya ako mapasahin yung iba pa. Dami na agad nagtatext, ha? Dami na agad gising, ha? Magiging maintindihan ulit yung panahon natin sa araw na ito, ha? Maging careful tayong lahat. Sweetheart. Another break is in queue. Babalik pa si Jason Steele with more of those hits. Kaya naman, sweetheart! Ay, padayon lang, ha, sa magpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart! 93.7

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM ginon that's a take down hand tricks for you. Dancing was brought to you by Virginia Hot Dog Basta Hot Dog. Virginia. Oy, magandang umaga muna ha. Ay, isang good morning mga taga Arabella. Oh, good morning sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Magkataga ipunan nito. Oy, lakas ang monitor ng kanilang radyo dyan, ha. Lakas ang kanilang monitor ng kanilang bantay sa tindahan, I should say. Magandang umaga sa inyo. Lakas ng radyo. Oh, nang nandyan sa tindahan nila. Arabella, ha? And sa Oro United Swim Club. Magandang umaga din po sa inyo. Sa lahat ng mga magagaling maglangoy. Ha? At iba yung mga mahilig sa butterfly stroke. May puntag sa tanan, ha? Saglit. Isang good morning din. Ano pa nga ba? Good morning na good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga palengke. Magandang umaga sa may Gongon Public Market. Kamusta po kayo lahat dyan? Sa may Carmen Public Market. Kamusta po kayo lahat dyan? Ganun din sa may Bulwata ni Papa, ha? Ay, maayong puntag, ha? Sa may Karnehan. O, kamusta po kayo lahat dyan? Kina... May bago tayo kibigyan kina Gilbert. Yan. At kina... Sino yung sinarodel ba yun? Tama ba yun? Pag-tags nga kayo, mga taga-Bulwa. Nakalimutan ko na. Pero lakas ang kanila radyo dyan palagi eh. Kaya maayong buntag sa may Bulwa at Alipapa. Thank you so much for always listening. Ano pa nga ba? Eh di bugas na. Tsaka groceries. O, paminaw. Magdodrone na tayo ha. Mabuno tayo. Bueno mano nating winner sa ang lugar. Saan drawback sa ibubunod? Ruleta select. Ang aming studio, nasa may FICO Admin Building, Pameta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Bunbun! Mga taga Bunbun, paminaw! Buno tayo ng isa. Ang address, uy, Cabina Bunbun. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa may Cabina Bunbun, Alicia Singayan. Alicia Singayan, congratulations! Nakadaog kang bugas at grocery. Samantala, babanggitin ko lang iba pa mga nanalo ng bugas ha. Bukod kay Alicia. Oy Alicia! O Alicia Singayan, nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din, etong si Roger Bagas. Oy, congratulations ha. Nakadaog sa kang bugas, Roger Bagas ng Barra Makabalan. Congratulations ha. Nakadaog sa kang bugas at si Jennifer Rodilion ng Barangay 1. Congratulations. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inyadi sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. 44 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo sa glata. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Panahin sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: This is Heart FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Sa imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z Gas.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
7: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
11: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines, ating balitang nasyonal, COSJO Government Workers, isasama na sa social protection programs ng gobyerno.
13: VP Sara, posibleng maparusahan kung hindi harapin ang kasong grave threats.
12: Sa balitang nasyonal pa rin, DA tiniyak na walang malangihang paggalaw sa presyo ng agricultural products.
13: Headline naman sa ating balitang lokal, LGUCDO nagbabala sa heat exhaustion dahil sa mataas na heat index.
12: Sa balitang lokal pa rin, Cagayan de Oro umaasang makakakuha ng dagdag na investment sa mga susunod na buwan.
13: At balita lokal pa rin, road clearing operations pinaigting para maibsan ang trapiko sa Higalaay Festival.
12: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, LGU Opol itinutulang ang modernong serbisyo habang pinapangalagaan ang kultura.
13: Headline sa ating balitang Bukidnon, aplikasyon sa Alien Employment Permit sinasentralize sa Maynila.
12: Sa balitang Bukidnon pa rin, 7 milyong piso inilaan para sa pagpapaunlad ng Municipal Park ng Quezon, Bukidnon.
13: At 60 benepisyaryo sa Bukidnon tumanggap ng 7,500 pesos sa ilalim ng Tupad Program.
12: Headline sa ating balitang Mindanao, 6,000 kilo ng kakao mula Davao del Norte, unang ipinadala sa New Zealand.
13: At headline sa ating balitang international, 44 na katao na sawi sa lumubog na ferry sa Lake Kariba sa bansang Zimbabwe.
12: Samantala, White House Press Secretary Leavitt nakadagdang bumaba na sa kanyang puesto.
13: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala may pamilyar na kalaban sa Cincinnati Open.
12: At sa ating showbiz balita, Bea Alonzo piniling pribado ang pagsasama nila ni Vincent Cole.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
12: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Agosto 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
13: Nel Arshaga.
12: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
11: Hard FM, Balitang Nasyonal.
12: Oras natin, 23 minuto makalipas ay gabito na nagbabadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsama ng Contract of Service o COS at Job Order Government Workers sa mga social protection coverage ng gobyerno. Naglabas si Marcos ang Administrative Order No. 43 na nagpapadali sa voluntaryong pagbabawas at paghuhulog ng mga kontribusyon sa Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Pag-ibig Fund para sa mga magagawang nasa ilalim ng Contract of Service at Job Order sa pamahalaan. Sa klaw ng order, ang lahat ng departamento, ahensya at kawanihan at mga opisina kabilang na ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ang mga local government units na sundin ang mga probisyon ng nasabing kautusan.
13: Sa iwalay na balita, iginiit ni Department of Justice spokesperson attorney Polo Martinez na posibleng mapatawan ng parusa si Vice President Sara Duterte sakaling hindi siya dumalo sa paglilitis ng kasong grave threats na iniaain laban sa kanya. Matatanda ang kinasuhan ng DOJ si VP Sara kaugnay sa pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay spokesman Martinez, malinaw na nakasaad sa batas ang posibleng parusa kung hindi harap ang isang akusado sa itinakdang paglilitis. Samantala, nagrekomenda rin ang ahensya ng 120,000 pesos na piyansa para sa naturang kaso.
12: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling kumaga. Samantala, pangulisari ng ating balitang nasyonal, tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang inaasahan na malakihang paggalaw sa presyo ng agricultural products sa kabila ng masamang panahon na dinanas ng bansa. Ayon kay Agriculture Spokesman Arnel de Mesa, nasa 4,500 metrikong tonelada ang nawalang ani kumpara sa tinatiyang 20 milyong metrikong tonelada na taunang produksyon. Bagaman, posibleng ani ang magkaroon ng bahagyang paggalaw sa presyo ng agricultural commodities, mabilis naman itong makakabawi. Ilinaw naman ng DA na may pagkakataon pang makabawi ang produksyon dahil bagya lamang ang pinsalang tinamo ng 5,700 hektarya mula naman sa 6,700 hektaryang nasira dahil pa rin sa masamang panahon. Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, nabago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
11: Heart FM, Balitang Lokal.
12: Sa ating balitang lokal, naglabas naman ang Public Health Advisory ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Health Office. Ito dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index. Pinapaalalahanan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng presko at komportabling damit at iwasan ang matagal na pagkabilad sa araw. Kabilang sa sintomas ng dehydration at heat exhaustion, ang matinding pagkauhaw, tuyong bibig at balat, sakit ng ulo, panghihina at mabilis na paghinga. Kapag nakaranas, ito'y agad na magpahinga at magpalamig sa lugar na may maayos na ventilasyon o air conditioning at uminom ng maraming tubig. Babala ng lokal na pamahalaan, maaaring mauwi sa heat stroke ang hindi agarang paggamot sa heat exhaustion.
13: Samantala, malaki ang pag-asa ni Cagayan de Oro City Councilor at Chairman ng Committee on Trade and Commerce, Georgia Christopher Goking, na makakuha ng karagdagang investments ang lungsod sa mga susunod na buwan kasunod na pakikipag-ugnayan sa mga negosyante sa isinagawang 35th Mindanao Business Conference. Samantala, nakipagpulong na rin ang Trade and Investment Promotion Center ng lungsod kay European Union Councilor sa Pilipinas na si Marco Gemmer upang talakayin ang posibleng kooperasyon sa green circular economy at solid waste management. Ang kay Goking, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng lungsod sa iba pang bansa kabilang Australia upang makakuha ng karagdagang suporta para sa pribadong sektor. Binigyan din ng konsehal na dapat magtulungan ang sektor ng negosyo at lokal na pamahalaan upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mga benepisyo para sa mga residente ng Cagayan de Oro.
12: Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanain ng ating balitang lokal. Prioridad ngayon na pamahalaang lungsod na pagpapatupad ng road clearing operations. Ito'y sa pamamagitan naman ng task force na binuo ni Mayor Clarence Uy upang maiwasan ang matinding trapiko ngayong Higala Ay Festival. IK City Councilor Enrico Salcedo, malaki ang kanyang tiwala na magpapatuloy ang programa para mapanatili ang kaayusan ng mga kalsada. Dahil dito, plano rin ang konsyal na muling suriin ang traffic code ng lungsod upang matukoy kung kailangan itong amyendahan o dagdagan. Pinapaalalahan na naman ni Salcedo ang publiko na mahigpit na sumunod sa mga batas at alituntunin dahil ang mga ito'y pinatutupad para sa kapakanan at kaunlaran ng lahat ng mga Cagayanons.
13: Samantala, panuli sa hanay ng ating balitang lokal, itinutulak ng LGU Opol ang pagpapalago ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng konseptong Sustainability Meets Innovation. Ang Vice Mayor Vox Daroe na yun ng lokal na pamahalaan na makipaghatid ng moderno at epesyenteng serbisyo habang patuloy na pinalagahan ang kultura ng bayan. Tiniyak din niyang hindi makakalimutan ang kalagayan at ambag ng mga katutubong komunidad sa Opol bilang bahagi ng pangangalaga sa kanilang identidad at tradisyon. Bahagi ito ng paganda para sa kapistahan ng Opol sa Setyembre na naglalayong ipakita ang pagkakaisa ng pagunlad at kultura ng lalawigan.
12: Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Hindi po nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
14: Video with Heart. 93.7. This is Heart FM.
15: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
16: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congress

0: Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Dash Bukidnon.
2: Heart FM. Pina.
3: Kapatala, dito sa ating live, magyari po lamang paki-share po nito. Saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga greetings o shout-out kung tawagin. At yan po ipapasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitang ito. Oras natin, itama inyong mga orasan, alas 7.34 ng umaga. Oras na natin sa atin ng Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
3: Ipinalam ng Dole Bukidnon na isinailalim sa sentralisasyon sa Bureau of Local Employment sa Maynila ang lahat ng aplikasyon para sa Alien Employment Permit o AEP. Simula Hunyo 9 sa Maynila na isinasagawa ang lahat ng transaksyon kaugnay ng nasabing permit. Okay man, tiniyak naman ang ahensya na mananatili o nananatili ang dating proseso na pagsusumite ng mga aplikasyon. Naglabas din ang dole ng mga pahayag upang gabayan ng mga aplikante at stakeholders. Higil pa rin sa naturang transisyon.
4: Samantala, patuloy na isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng Quezon Bukidnon ang pagpapaganda at pagpapaunlad ng kanilang municipal park upang maging mas komportable, ligtas at kaaya-aya para sa mga residente. Inilaan ang 7 million pesos para sa naturang proyekto na gagamitin sa landscaping, pagtatanim ng Manila grass at pagsasaayos ng drainage system. Ayon sa lokal na pamahalaan na layunin ng proyekto na makapagbigay ng mas maayos na pampublikong pasilidad na maaaring gamitin ng mga residente para sa paglilibang, pagpapahinga at bonding ng mga pamilya. Inaasahang maging isa rin itong dagdag na lugar para sa mga aktibidad ng komunidad at makatutulong sa pagpapaganda ng kabuuang kapaligiran ng bayan.
3: Aras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga, panghuli sa anay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. 60 manggagawa mula sa mga barangay ng New Eden at Mendez sa Pangantukan, Bukidnon, ang tumanggap ng tig 7,500 pesos na sahod sa ilalim naman ng Tupan Program. Isinagawa ang pamamahagi ng sahod matapos ang kanilang 15 araw na pagtatrabaho sa lokal na coffee nursery bilang suporta sa coffee industry roadmap ng provincial government ng Bukidnon. Isinagawa ang programa noong Agosto 6 bilang bahagi ng hakbang na gawing sentro ng industriya ng kape ang Bukidnon. Bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga benepisyaryo, layunin din ang proyekto na makatulog sa magpapaunlad ng agrikultura at ekonomiya sa buong rehiyon. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
2: Heart FM Balita.
3: Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
3: 6,000 kilo ng kakao mula dyan sa may Davao del Norte. Aba, magandang balita ito ha. Unang ipinadala sa New Zealand. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag. Detalye.
5: Isang 6,000 kilogram shipment ng fermented cacao beans mula Kapalong Davao del Norte ang unang komersyal na padala ng Pilipinas patungong New Zealand. Ipinadala ang cacao noong July 13 mula sa Carmen at inaasahang makakarating sa Port of Lytilton ngayong kalagitnaan ng Agosto. Ayon sa Department of Agriculture, ang shipment ay produkto ng mga lokal na producer at isinagawa sa pag-ipagtulungan ng kapalong cooper

0: representative at Pemline Export Trading Company. Sumailalim din ang mga cacao beans sa inspeksyon at kinakailangang fumigation bago ipadala upang makasunod sa mga import requirements ng New Zealand. Inihayag ng Department of Agriculture na ang pagbubukas ng bagong export market ay maaaring magbigay ng dagdag na oportunidad at kita sa mga magsasaka. Halos katumbas din ng shipment ang kabuang 6,232 metric tons na cacao exports ng Pilipinas noong 2025. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Oras natin na 7:39 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Umabot sa 44 na katawang nasawi matapos lumubog ng isang ferry sa Lake Kariba sa bansang Zimbabwe noong Martes. Ayon sa pulisya, tinamaan ng malakas na alo ng barko at tumaob. Nasa 77 katao naman ang siyang nailigtas sa isinagawang search and rescue operations. May capacity ang ferry na 10 pasahero at 5 crew. Pero ayon sa mga opisyal, posibleng mahigit 100 ang nasa loob nito na mangyari ang insidente. Idineklara ni Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa ang state of disaster para mapakilos naman ang lahat ng kailangan resources sa paghahanap at pagsagip. Kabilang sa nangigibahagi sa operasyon ng military, police divers at isang private helicopter.
3: Samantala, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang nakatakdang pagbaba sa pwesto ni White House Press Secretary Karoline Leavitt. Ayon kay Trump, na hanggang sa katapusan lamang ng buwan ng Agosto ito, mananatili sa pwesto. Dagdag pa rito na kanyang nirerespeto ang desisyon ni Leavitt na umalis sa pwesto dahil sa nais niyang bigyang prioridad ang pag-aalaga sa anak. Ang 28 anyos na si Leavitt ay naging White House Press Secretary noong lamang nakaraang taon. Siya ay tinuturing na pinakabatang opisyal na naitalaga sa pwesto. Noong nakaraang buwan ng Mayo ay sinilang niya ay ikalawang anak nila ng asawang si Nicholas Risho, bukod pa sa may panganay ito ng 2 anyos.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa balitang pambalakasan, makakaharap ni Alex Ayala sa second round ang magwawagi kina Elena Gabriela Ruse ng Romania at Magda Linet ng Poland sa WTA 1000 Tournament sa Ohio. May 0-1 record si Ayala contra Ruse matapos matalo sa 2024 US Open Qualifiers. Tabla naman sa 2-2 ang kanyang head-to-head kay Linet, ngunit nanalo ang Pilipinas sa kanilang huling 2 pag-aharap sa Auckland at Miami. Ito ang pinakamataas na seeding ni Ayala sa isang WTA 1000 event at bahagi ng kanyang paghahanda para naman sa US Open. Sa projection, maaari niya makaharap sa mga susunod na rounds sina Amanda Anisimova, Linda Noskova, Jessica Pegula, Iga Swiatek at world number 1, Aryna Sabalenka.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, sa kabila ng pagiging isa sa mga kilalang artista sa bansa, pinili ni bagong kasal o ng bagong kasal na si Bea Alonzo na panatiling pribado ang relasyon nila ng Pure Gold executive na si Vincent Ko. Ikinasal ang 2 noong nakaraang buwan sa isang civil wedding na pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay. Sa unang public appearance ni Bea bilang Bea Alonzo Ko, sinabi niyang nais nilang maging pribado at personal ang kanilang espesyal na araw. Samantala, napansin din ng mga media ang wedding at engagement rings na suot ng aktres. Nilinaw ni Bea na hindi niya intensyong ipakita ang mga ito, ngunit naunawaan niyang magiging interesado ang publiko dahil isa siyang public figure.
2: Abay, parang nakita mo si Bea ngayon.
3: Ay, grabe yung glow.
2: Video.
3: Grabe ang glow ng Bea Alonzo. Kaya congratulations sa'yo. And there's nothing wrong doon sa pagpili nila na maging private.
2: Correct. Sabi nga, mas privado eh. Mas mukhang okay kasi wala ka sa mata ng mga marites.
3: Correct.
2: At wala ka sa mata ng mga mapanuring publiko.
3: Diba? Yun nga yung sing-sing ay napansin. Diba?
2: Ang inaabangan na lang natin dito. Kailan kaya magbubunga itong pinagdadaanan nilang honeymoon.
3: Tama na sa honeymoon stage pa rin sila.
2: Pero teka muna, parang wala naman silang honeymoon kasi nandito lang sila sa Pilipinas.
3: Ay, hindi natin alam. Baka may mga
2: hindi kaya, sila. Hindi kaya nung nasa Spain sila, nauna na ang honeymoon.
3: Nauna ba yun? Ala, posible.
2: Ay, alam mo ngayon, alam mo uso na ngayon yan.
3: Oo. Ano yung pre-wedding?
2: Oo, pre-wedding honeymoon. Diba?
3: Ay, syempre, mga busy ng mga taong ito, no?
2: Oo.
3: So, siguro, ganun siguro. Kung saan masisingit yung schedule, hala, go.
2: Ay, diba? Talaga. Kung saan libre, abante.
3: Siyempre, di na. Di kaya natanong eh, may maraming engagement si Bea din
2: nako
3: ngayon. No? May mga show yan siya, may mga tapings.
2: Iba talaga mga babae, no? Kapag ka, kunyari, ay, ano na, paano ko ba elaborate yan? Basta pag alam mo na may boyfriend na, may pares na, may jowa na.
3: Iba ang
2: nag-iiba yung glow.
3: Nag-iiba yung glow.
2: Nag-iiba talaga.
3: Parang ano, parang ilaw.
2: Oo.
3: Pag nasa isang kwarto or nasa isang room siya, para talaga siyang ilaw.
2: Talaga. Para siyang punong namumukadgan. Dahil nadiligan ang gusto.
3: Ay, grabe.
2: At naarawan. Sakto, di ba?
3: Siyempre, ganun yun. Hindi lang naman dapat diligan, dapat arawan din niya.
2: Ay, para siyang isang puno at bulaklak na handang-handa na sa polycentesis. Ano mo yung polycentesis?
3: Ano ba yun? Explain mo.
2: Di ba yun yung ano, polycentesis yung pag... basta yung proseso ng puno niya.
3: Photosynthesis
2: ba yun?
3: Photosynthesis.
2: Akala ko polycentesis.
3: Baka meron yung ganun. Baka.
2: Basta pero, may synthesis, yun na yun.
3: Yes.
2: Ay, talagang.
3: Okay, sabi mo nga, di ba, yung ano din, ang Bea din ay nasa tamang edad naman.
2: Ay.
3: Sobra pa nga eh.
2: Ay, oh.
3: Pero ito na yung pagkakataon ni Bea.
2: Konti na lang, kukunap na.
3: Kaya ano, masaya tayo na talagang after everything, alam mo yun, dumaan sa kontrobersiya.
2: Sa wakas!
3: Sa wakas, ay eto na. Eto na talaga, this is your time to shine.
2: Sa wakas! Talagang sabi nga natin ay ang isang lupa na... ang tawag doon, isang lupang nakatiwangwang ay nadaro na.
3: Oo.
2: At anako ay talagang sabi nga natin ay magbubunga na yan. Kapag,
3: yes.
2: Diba? Magiging isang magandang sakahan na yan.
3: Ay, excited tayo dyan. Ano? ang tawag dyan sa ano, sa Bisaya, giuma.
2: Giuma na! Ay, magandang gusto ko yan. Oo, ang isang nakatiwangwang na lupa ay nadaro at giuma na.
3: At dahil dyan, abangan natin syempre yung bunga.
2: Yung pag-harvest.
3: Correct.
2: Diba?
3: Correct.
2: Ibang klase.
3: Diba ang kalain mo yung lahat ng mga, hindi naman lahat, ano, pero yung mga babae sa showbiz na we are anticipating na magkaroon ng...
2: Uma.
3: yung saya nila for themselves. Ayan, si Bea. Ayan, si Alex. At itong, naalala mo kay Jelay? Kilala mo si Jelay?
2: Si Andres?
3: Diba? Jelay Andres.
2: Okay. Kaibigan natin
3: diba,
2: yan eh.
3: Di ba masaya din ang nangyari sa kanya ngayon?
2: Meron ba? Meron ba sa jowa ngayon?
3: Hindi, pero she is officially annulled.
2: Kay
3: King Badger.
2: King Badger. Na maraming basher.
3: You know, yung mga babae na parang ang lungkot ng kanilang life story before.
2: Pero
3: now
2: ngayon,
3: is, you know, having their happy era.
2: Talaga naman.
3: They were happy for them. Ganun daw yun eh. Basta alam nyo, pag ang babae umiyak talaga. Meron at merong ano yan.
2: Merong ganti. Lintik lang ha, walang ganti.
3: Kaya huwag niyong paiyakin ng mga babae ha.
2: Dapat talaga minamahal ang mga babae. Diba? Lagi niyayakap, lagi nahalikan.
3: Totoo. Alam mo may, yun nga sabi ko nga, lagi kong in-advise, tsaka yung mga sweethearts natin na may partner na, kung may pagkakamali, you do not reprimand them in public. Sa private.
2: Uli sa balay.
3: Kung sapin mo ako sa mingaw na na lugar.
2: Ginaksanay na lang pag uli. Wala na iaway-away. Wala na ilalay siya.
3: Correct.
2: Diba? Sabi ko nga ito sa aking isang hugot, yakap lang ay sapat na.
3: Yes.
2: Diba?
3: Kaya, yakap at alam mo yung yakap at ngiti?
2: Yakap at ngiti ay talaga.
3: Alam mo yung parang yung feeling na that, you know, implicates sa other person kapag nakita ka nila nakangiti, pag niniyakap mo sila.
2: Diba?
3: Ibang-iba yung epekto.
2: Huwag na kayo mag-away, ingnan na lang na, ay, uli na ito sa balay. Mag-umata. Hindi, kasi pupunta sila sa bukid.
3: Magtrabaho
2: na lang sila sa bukid, di ba?
4: Tara, magdaro ta.
3: Ayun, literal na nagdaro.
2: Kasi magdaro, punta sila sa bukid.
3: Ang saya kaya, no? May activity kayo, di ba?
2: Oo, activity.
3: May activity. Ingat lang kasi mainit kayo.
2: Ay, ingat na yan. Oh. Dala kayong mga, ano ha, kalo.
3: Kalo.
2: Sa inyong uma. Ha?
3: Maganda idea yan.
2: Di ba? Oh, daro ta.
3: Daro. Ayun, yun pala yung key.
2: Yun, yun,
3: May natutunan tayo ngayong Biyernes.
2: Ang salitang
3: daro. At uma.
2: O siya, salamat sa iyong uma. Ay, uma. Sa iyong chika sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
1: Heart FM. Showbiz Balita.
2: Aras natin, alas 7:48 ng umaga. Ito na. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Kasaligyan natin ngayon si HBG. Sino to? HBG Joseph. Why Kuratra Nana ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
5: Good morning, Mar at Neil. May kaluwagan pa ang mga kasadang nadaanan ko ngayon kasi wala po kasi pasok sa mga public schools. Kaya maluwag. Galing po akong upol. Kanina, maluwag naman ang upol hanggang nakarating tayo ng Ipunan, Kinasanghan. May kaluwagan pa. May slow moving lang dito sa banda po ng intersection ng Ipunan Bridge papunta po ng Bara. May slow moving. Ang nakarating tayo ng Bulua Highway, may slow moving dito sa Bulua Highway pero umuusad naman. Nakadaan tayo ng Bulua Terminal, ganun pa rin, maluwag. Nakadaan tayo ng Diversion Road, papunta ng Kauswagan, may kaluwagan pa sa ngayon, Mar at Nel. Hanggang nakabalik ako dito, papunta ng Bulua, maluwag pa rin sa Bulua ngayon, Mar at Nel.
2: Ayos, may pasayaro ka ba ngayon o maluwag din?
5: May pasayro, hinihintay dito kami ngayon sa may isang private na memorial dito sa banda po ng Bulua.
2: Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasayro. Thank you! HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
5: Yan ang liting sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Para sa ating yun, 11 minuto bago sumabit ang 8:00 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Agosto 14, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, COS at JO government workers isasama sa social protection programs ng gobyerno.
3: Pipisara, posibleng maparusahan kung hindi harapin ang kasong grave threats.
2: EA, tiniyak naman na walang malakihang paggalaw sa presyo ng agricultural products.
3: Headlines sa ating balitang lokal, LGU-CDO nagbabala sa heat exhaustion dahil sa mataas na heat index.
2: Cagayan de Oro, maasa makakakuha ng dagdag na investment sa mga susunod na buwan.
3: At balitang lokal pa rin, road clearing operations pinaigting para maibsan ang trapiko sa Higalay Festival.
2: Samantala, LGU Upol, tinutulak naman ang modernong serbisyo para pangalagaan ang kultura.
3: At headlines sa ating balita, Bukinon aplikasyon sa Alien Employment Permit centralized na sa Maynila.
2: Sa ating balitang Bukinon pa rin, 7 milyong piso inilaan para sa pagpapaunlad the Municipal Park ng Quezon, Bukidnon.
3: At 60 benepisyaryo sa Bukidnon tumanggap ng 7,500 pesos sa ilalim ng Tupad Program.
2: Sa atin naman balitang Mindanao, 6,000 kilo ng kakao mula Davao del Norte, unang ipinadala sa New Zealand.
3: At headline sa ating balitang international, 44 na katao nasawi sa lumubog na ferry sa Lake Kariba sa Banzang, Zimbabwe.
2: Sa iba yung dagat pa rin, White House Press Secretary Leavitt nakadagdang bumaba na sa kanyang pwesto.
3: At sa ating balita pampalakasan, Alex Ayala may pamirial na kalaban sa Cincinnati Open.
2: At sa ating showbiz balita, Bea Alonso, piniling pribado ang pagsasama nila ni Vincent Ko.
1: Heart FM Balita.
2: Oras natin ngayon, 8 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
3: Ay, eto wala pang klase sa ngayon. Ano?
2: Wala pa rin, ano? Matindi pa rin yung init natin na paalala ulit. Ha?
3: Magabang tayo ng advisory mula sa ating LGU. If eto ba ay hindi natin alam, extended ba sa Lunes? Mm. Or basta sa ngayon, long weekend.
2: Long weekend. Ang tawag dito, hindi pala lahat last week. May ilan na mga grado ang walang pasok. Yung aking alaga, si Bella, walang pasok last week mula Miyerkules. Tapos ngayon, wala na naman mula.
3: Wala po.
2: Sabi ko ba? Talagang
3: extended.
2: Sabi nga niya, sana laging ganyan, ano?
3: Nako. Oh, mahirap din yun kasi syempre yung pag-aaral.
2: Wala kayong matututunan. Diba?
3: Tsaka ano din ha, ang tawag nito sa nangyayaring init ngayon.
2: Hmm.
3: Hindi lang ito, kabilang nga Misamis Oriental na nagdeklara ng suspension of classes.
2: Oo.
3: Kaya tayo mga magulang, i-make sure na lang natin ha. Kasi kaapon din may confusion eh. Nagkaroon ng mga ilang confusion nakita ko sa social media. Yung private schools, sa kanila, nasa kanila yung discretion if they will suspend their classes.
2: Ah, yun pala sa mga public schools lang.
3: Sa public schools, mula preschool hanggang high school.
2: Tama.
3: Kasi may mga private schools kahapon na nagdeklara ng hindi suspended ang klase nila.
2: Okay. So, depende yan sa mga heads.
3: Sa head, nasa school management.
2: Pero siguro.
3: Ng private, ha? Private schools.
2: Ang pagkakaiba lang naman yan, privado at saka publiko, alam naman natin pagkakaiba niyan. Pero parehas pong tao yan.
3: Correct.
2: Diba?
3: Parehas bata yan.
2: Kailangan siguro i-consider natin yun. Ano? Hindi po masasalba ng pera. Oo. Yung init na mararanasan ng mga bata.
3: Correct. Diba? Correct.
2: Kaya, di ba? Siguro for their safety.
3: Correct.
2: Gayahin na rin natin. Alright. Sige, yung mga pa-shoutout natin, Bira.
3: Ito muna ha, kasi para naglo-loading yung ating page. Hi to the, lahat ng mga nakikinig sa atin sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Angales family. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ma'am Jeline, Mami Elaine, Sir Glenn, at kay Tatay Nicolas.
2: Ninpa Bernaldez, magandang umaga din. Si mga Lola Amy, magandang umaga po. Sabi niya, thank God it's Friday. Hi sa mga taga-kamamanaan, thank you always, and God bless Heart FM.
3: Thank you, Mommy, at kay Mayor Miles, ha? Solaming Gaya. Bayan, maraming salamat sa pakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
2: Naghang na yung ating monitor. But anyway, Joby Ayo, magandang umaga po. Shoutout Ayo family, Bisadre family, Trajano family, and RQ Serving Services. Magandang umaga.
3: Salamat. Mami Gemma, Palakat Pupos, shoutout sa iyo.
2: Pwede bang ipaserve yung daruhan ako?
3: Paano ba yun?
2: Ang akong uma.
3: Ang iyong uma. Diyan sa may taga, Zone 10, Upper Carmen, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Si Marifel! Oy, Ate Fel! Magandang umaga, mga taga-Lapasan. Good morning sa inyo. Sabi niya, salamat sa paghahatid ng mga balita. Shout out, Nikito family, Permale family, Ranario family, Dadulo family, at ang buong family.
3: Buong pamilya na.
2: Uh-uh.
3: Buong barangay. Nada si Singayan Alice, magandang umaga. Shout out Heart FM family. Thank you.
2: Ayun oh. Magandang umaga din. Sandali ha. Nasa ilalim naman si Sonny Calizo. Watching from Corrales Avenue. Good morning.
3: Good Sunny. Morning. Mami Nilda Tuboy na gay Padel. Ayan, patuloy po nakikinig sa sariwang balita sa Heart FM. Thank you, Mami. Maraming salamat.
2: Ito si, saan ka na ba?
3: Mami Annabelle
2: Kabuyan, Tabano. Magandang umaga po. Ate Annabelle.
3: Thank you kay Leila Naluan Ruas. Uy, lagi nakikinig. Dagang salamat.
2: Aba, maraming salamat sa inyong panonood dyan. Myrnaline Kamad, maraming salamat din sa inyong makikinig pag panood. Ha?
3: Dyan sa may Kipilas, Kitautaw, Bukidnon.
2: Ayun.
3: Ito naman sa Kiara, Bukidnon naman, Don Carlos. Si Red C. Montaño, Mayong Buntag. Thank you for listening.
2: John Vincent Sagrado, happy weekend, mga heartmates. Wow. Watching and listening from Cavite. Always nakatuning daw siya online. Ayan.
3: Si Ate Gemma Lago Idulsa, Mayong Buntag. Dyan sa may Bayabas yan. Ayan. Good morning.
2: Hinog na ba mga Bayabas dyan?
3: Ay, good morning. Sarap naman yun.
2: Mami Marilyn Gonzalez Charm Mestiza.
3: Ay.
2: Okay, kompleto. Good morning everyone. May God bless us all in this very hot season.
3: Galing pa yan na fresh from ano pa yan siya, Claveria.
2: At talaga ba? Nagpalamig doon?
3: Nagpalamig doon.
2: Aba, ano kaya ang ano kaya ang pasalubong?
3: Mamaya abangan mo.
2: Wag mo kasi papaalam, mami, pag pumunta ka sa ibang lugar. Alam mo kung bakit?
3: Ingat ka talaga ng pasalubong.
2: Oo, nag-expect na kami ng pasalubong palagi.
3: Good morning, mami. Janet Flores Caga, shout out sa kanya anak na si Alexander Cagas.
2: Oy!
3: Uy, birthday niya ngayon.
2: Karon!
3: Happy birthday.
2: Pagkaon.
3: Ay! Gusto ko yan. Si ano, Katokayo.
2: Tokayo
3: George
2: mo.
3: Baslag, shout out. Ay, maraming salamat sa pakikinig.
2: Si Sir Bernie Beatras. Magandang umaga, Sir Bernie. Ayan sa LGU. Siyempre pa sa
3: City
2: Mayor's Office.
3: Magandang umaga.
2: Magandang umaga sa iyo. Mayor, magandang umaga din po. Nakikinig sa atin palagi eh. Si Sir Bernie Diatras. Siyempre ang City Tourism.
3: Ay, oo. Sina Sir Marky.
2: Yan, sina Kim.
3: Sina Miss Kim. At saka si Sir James.
2: Ayan, lahat ng Sir James.
3: Mga staff na ng City Tourism.
2: At sina Miss Kitty ng Higalae Market, ha? Magandang umaga po. Maraming salamat. See you guys on the 27th.
3: At alam niyo ba pati City Information Office?
2: Oh, talaga ba?
3: Nakikinig yan.
2: Sino na lang nakikinig sa iba?
3: Nako po.
2: Hey. Maricon, may Rabite. Magandang umaga. Watching from Upper Nazareth, Cagayan de Oro City. Good morning.
3: Edna Ayos, Cesarita, may buntag. Thank you for listening.
2: Karen Torres, magandang umaga po. Watching and listening while waiting. Maluto ang saging linungag. Ay, lamian. Ay, boy. Pamaho, parehas yan ng kape. Alay, mga pita ninyo. Shoutout sa kanyang anak, Lovely Luz Torres, Nilo. Nga nagligid-ligid pa. Day of karon. Oh, lamian. Happy birthday kay brother niya, Daddy Show in Heaven. Okay po, happy birthday. At sa inyong tanandiha, Ate Karen, good morning.
3: Good morning, Ate Karen. Ayan. Thank you ha. Ito si Elizabeth. Ito din. Elizabeth Uba Factura. Kamusta ka naman buntis? Mainit na morning mga ka-sweethearts. Advance, happy fiesta, Barangay Puntod. Uy, may night cafe mamaya.
2: Uy, speaking, i-message mo ako. I-message mo ako sa aking messenger. Sige. Nonoy Estima, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
3: Magandang salamat ha sa mga listeners din natin dyan sa May Novo Department Store at Given Enterprises.
2: SMK, okay din.
3: Oo.
2: Lanog-lanog dyan.
3: Ito right. From Hingold City pa, 2011. Ay, good morning.
2: Sige. Mayang buntag sa inyong tanandiha. Abangan natin mamaya yung mga winners ng bugas at ng ating groceries. Oras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa kalam po ng ating mga news writers, Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Vergel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacchansina sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa kalam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arciaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso.
4: Servisyong may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM.

0: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa